0: dapat managot paulit-ulit. Oh, kaya po, magtakaugnay po ito mula sa pagkain, policy, patakaran. Ito pa masama, Willard Corina. Eh, alam mo, ang magsasakang nananawagan ng lupa, palakasin ng lokal na produksyon ng pagkain, inaakusahang rebelde, NPA, terorista, red tagging, mali. Oh, kaya po, napakahalaga. Alam nyo, napakalaki pong stress sa amin yan. Isipin mo, ako, kinakarangal ng aming pamilya ng buong masang magsasaka at ng mga kababayan natin, yung KMP, tapos aakusahang terorista. Oo. Katunayan, yung leader namin, si Isabelo Adviento ng Cagayan Valley, hindi makauwi, may trumped charges. So alam mo, magkakaugnay ito. Tama na, sobra na, tulungan na ang magsasaka at agrikultura. Ulitin ko po, napakahalaga ng kompensasyon sa mga magsasakang biktima ng kalamidad. Napanood ko po sa inyong programa, may padating pa na dalawa, tatlong LPA at saka bagyo, habagat.
1: Paano, so, po, paano po kayo nagpapatuyo nung bigas na binibilad sa kalye kapag bumabagyo?
0: Wala po. Hindi. Corina, ang binibilad po namin ay palay.
1: Palay pala. Opo. Oo.
0: Eh, wala po. Kaya eto nga, yung pong mga magsasakang nag-ani recently sa Nueva Ecija, kasi po di walang araw. Alam niyo po, umitim. Mm. Kasi nga po, walang mechanical dryer. Kasi yung pong palay, pag nasa sako po at inabot ng 5 to 6 days, iitim po yan. Pag umitim, babaho, hindi mo na po makakuha na ng grain. Kaya babaratin. Eh kahit po itik at bibe, pagka maitim, hindi po kinakain. Mm. So ganun po kahalaga yung mechanical dryer. Pero ulitin ko po, walang significant na tulong mechanical dryer sa mga magsasaka.
1: Yung sa gipsaka, walang ano yun? Walang nangyari doon? Alam po ba ninyo kung magkano po ang allotment doon na budget?
0: Hindi ko po alam, pero ang alam ko, halimbawa yung RCEP, di ba? Yung Under Rice Liberalization Law. Sa dinaluhan ko pong pagdinig, alam nyo po ba na halos kalahati ng RCEP funds hindi po nagagamit. Second, halos 50 to 60% only ng registered sa RSBSA ang nakakatanggap. Pero, lumabas sa pagdinig, may hindi member, hindi magsasaka, nakakatanggap. So, alam nyo, ganyan po ang sitwasyon. May mga batas na dapat magsilbi sa amin, pero ulitin ko, sa batas ng mga dapat at dapat, hindi po ginagawa ng gobyerno. Mm-hmm. Ang kailangan po namin ay hindi awa, hindi limos. Ang kailangan po ay tulong sa gobyerno sa dalawa. Una po, ipamahagi ang lupa sa magsasaka. Pangalawa, significant production subsidy. Kasi po, nanghihiram po ang magsasaka sa usurero. Imagine, isang bag na abono, ang bayad po niyan ay 2 kabang palay. Kaya imagine po, pag nanghiram ka ng 6 bags o 12 kabans ng palay ang bayad. So, uulitin ko po, naobliga kami sa usurero kasi po walang production subsidy. Second, kumpensasyon, napaka-importante po sa buhay ng mga magsasaka.
2: Yung RCEF na binabanggit ni Kadaning Corina, yung Rice Competitive Enhancement Fund, 10 billion pesos yearly fund.
1: Saan napupunta yan?
2: Na dapat ay mapunta sa farm machinery, equipment, tulong sa mga magsasaka, rice seeds, mga punla, credit assistance even,
0: yes,
2: at mga extension services.
1: Ayaw naman magpa-interview ni Secretary Chu
0: Alam mo, Willard Corina, umabot na yan ng 30 billion. Dati yan, 10, pero ngayon 30.
1: Ah, 30 na.
0: 30, pero katulad ng sinabi mo, hinahanap, tinatanong, nasaan ang pondo. Sabi nga nung magsasakang biktima ng kalamidad, aanim pa ang damo kung pati na ang kabayo.
1: Mm. Okay, nako, hindi na namin kailangan magtanong dahil nasabi na po ninyo lahat. Talagang dire-diretso po, ano. So, last question lang. So, ano pong balak niyong gawin? Parang kasi pagka napapanood namin ng Pangulo, Francis Chu Laurel, Kiko Pangilinan, parang sobra naman yung pagpapahalaga nila sa mga magsasaka at yung dito sa ating agricultural sector, no? So ang ibig niyo sabihin, hindi niyo nararamdaman yan at

0: wala kayong nararamdaman na ganun?
1: Wala po. Uh-huh. Maganda po sinasabi, pero sa realidad, wala.
0: Okay. Ito pong mga natatapon, sadyang tinatapon, ayaw pong ipamigay?
1: Okay. Yan po ay inisyatiba na noong mga local farmers. Pero kami po, ini-encourage talaga namin na through cooperative, mga samahan. Halimbawa, yung chapter po namin sa Apitaco Cordillera, ang ginagawa po talaga nila, bayanihan, tinutulungan yung mga magsasaka para pakinabangan ng kwapa magsasaka. Alam nyo, napakasakit po. Isipin mo, inalagaan ng buwan, pero pagkatapos, lugin-lugi. At saka, yun nga po magkaugnay. Kung may tulong ang gobyerno, isipin mo yung kamatis, pwede niyang gawing ketchup, pwede rin yung minatamis. Ang dami pong pwedeng gawin.
0: Pero
1: dahil nga po walang aksyon, walang comprehensive na plano, performance level, paulit-ulit po. Pero yun nga po, ang ganda ng sinasabi, even yung 20 pesos na kilo ng bigas, yung pong kadiwa, sinabi na po namin, panahon ni Marcos Sr., bigo, inulit ni ERAP, ni former President Duterte, ngayon pinagpapatuloy. Hindi po iyan ang solusyon. Ang dapat po, bili ng NFA ang palay, at least 20-25% ang total palay production. Pag ibalik yung role and function ng NFA na pwede siyang igiling, ibenta sa ating mga kababayan upang sa gayon, makabili po tayo sa talipapa, sa palengke ng murang bigat. Hindi po yung kadiwa, pipila ka ng mahaba, bibili ka ng 5 kilos. So, ulitin ko po, hindi pwede po yung performance, fake news, at sasabihin mo lang gumaganda ang buhay ng magsasaka, pumunta po sila sa baryo, makikita nila. Naghihirap, nagdurusa ang ating mga kababayan. Kaya po, napakahalaga ang sinasabi ni Kadaning, bigyang pansin ang mga magsasaka, ang agrikultura. Ulitin ko po, susi, land to the tillers, palakasin ang lokal na produksyon ng pagkain. Ang magsasaka po, less than 1 hectare ang average. Pero alam nyo, yung mga malalaking plantasyon, 20,000, 30,000, at saka iba pa.
0: Naku, maraming salamat po sa inyong oras, Kadaning Ramos, chairperson ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas. Ibig mo sabihin, iimbisigahan na naman natin kung saan napupunta yung 30 billion pesos na yan, na allocation ng gobyerno. Diba, dadagdagan na naman ng mga iimbisigahan natin? Pero kailangan iimbisigahan yan. Oo, ang problema, ang mga kalihim ngayon ng mga departamento, hindi po namin mahagilap, ayaw po nila magpa-interview. Okay, ngayon naunawaan na po natin ang isyong ito. Alamin natin ang komento ng ating mga manonood online para malaman ano ba ang dapat gawin ng gobyerno para matulungan ang magsasakang nalulugi. Dahil sa nasayang na ani, ang sabi nila, Ben Tumamaw, limit the importation. Buy the farmer's harvest, even at the threshold price of 25 pesos per kilo, sariwa, or 30 pesos per kilo, dry and clean. Subsidize the price of fertilizers and crude oil for the farmers. Alam niya ang sinasabi niya. Oh.
2: Sabi ni Frank Daniel, skip the middlemen and buy directly from them.
0: Matagal na nilang sinasabi yan. Oo. David Antonio, put the politicians on minimum wage and watch how fast things change.
2: Yun nga, pati korektado dyan yung panukalan natin na yung mga anak na mga politiko ipag-aral sa public schools.
0: Oo, hindi
2: para
0: ba?
2: Para bumilis ang pagbabago.
0: Para bumilis ang pagbabago sa edukasyon.
2: Sabi naman ni Alfie Martin, dapat ay may batas na priority bilhin ang mga local agri-products. Pang-emergency na lang ang importation kapag may kakulangan.
0: Bong Cometa, post-harvest facilities at limitahan po ang importation. Ayan. Nakikiramay po kami sa inyo, Kadaning. Kawawa naman ang mga magsasaka. Kawawa ang Pilipino. Ang daming production, pero hindi nila nakakain.
2: Dahil ilang beses tayong kumakain, pero sila hindi natutulungan.
0: Oo nga.
2: Manatiling nakatutok, magbabalik ang memo.
3: Jonas Salk.
4: Otto von Bismarck.
5: The 2004 Indian Ocean Tsunami.
6: Yes, that is correct. That is correct. Definitely correct. Jonas Salk is correct. Otto von Bismarck is correct.
7: Catch the second semifinals episode of Billionario Quiz Bee Season 2. Who will secure the second?

0: concede in the grand finals and become one step closer to being the next Quiz Bee Millonario.
1: I'm Carl and I'm your next Quiz Bee Millonario.
2: Hi, I'm Basil and I'm your next Quiz Bee Millonario.
3: Hi, I'm Cedric and I'm going to be the next Quiz Bee Millonario.
4: Basic first aid can be handy, even in everyday situations. Learn these life-saving skills and always be prepared. World First Aid Day, Millonario News Channel.
0: Before the markets react.
5: 61 pesos and 70 centavos. That's where the peso opened this morning.
0: Before the headlines shape the conversation.
5: The government spent far more than it earned in July, pushing the budget deficit.
0: Get fresh perspectives on the latest developments.
5: Where business, markets, and the economy come into full view. We have these stories and more. I'm Margo Salcedo. This is Business 360.
0: Business 360 with Margo Salcedo. Weekdays at 10 a.m. A political reckoning, a nation on one. As the impeachment trial of Vice President Sara Duterte unfolds, every testimony, every motion, and every decision carries consequences beyond the halls of power. And your Millonario News Channel will be there with comprehensive reporting, expert analysis, and real-time updates. VP Sara on trial, a BNC impeachment coverage.
6: Ilang oras na lang bago ang pagpapatuloy ng pagdinig ng kamera sa 2027 budget ng Department of Health naman na mas mababa ng 21% kumpara sa 2026 allocation.
7: May mga mababatas na nagbabala na maapektuhan ang operasyon ng mga pampublikong ospital at ang pagkuha ng mga health workers kung hindi maibabalik ang ilang binawas sa panukalang pondo ng ahensya.
6: Nang tanungin namin ang taong bayan, sapat na ba ang pondo sa tingin ninyo ng DOH para sa 2027 para magkaroon naman ng pagbabago? At saan dapat ilaan ang pondo na ito? Ang sabi nila?
8: Wala pa rin sapat na pondo ang kalusugan sa ating bansa. Dito rin papasok na kung saan maraming naapektuhang hospital, public hospital na walang sapat na budget at mga senior citizen na wala rin sapat na pambili. Ngunit ang gobyerno ay tila hindi nila nabibigyan ng sapat na attention yung mga ganitong klaseng bagay.
9: And nagiging matagal na rin pong issue talaga para sa amin po. Which is yung magulang ko po and mostly mga lola ko po is naka-maintenance po po sila. So, para sa akin po talaga yung PhilHealth.
10: Dapat ilaan din po ang pondo para sa dagdag pasahod sa nakabubuhay na halaga sa mga manggagawang pangkalusugan. At maglaan din po ng budget po para dito sa hinihingi po natin na hindi naman po ito siguro kalabisan na 50,000 po para sa mga nurses at iba pa pong allied healthcare professionals. 36,000 naman po upon entry para sa mga salary grade 1 na mga empleyado po across the board.
6: Para talakayin ang isyong ito, o at least itong kalihim na ito ng departamento, nagpa-interview sa atin. Ang hirap kasing makahagilap ngayon ng department head. Makakasama po natin ngayon DOH Secretary Edwin Mercado. Magandang araw po, Sec. Edwin.
11: Magandang umaga, Corina at Willard. At magandang umaga sa ating mga tagapakinig.
12: Good morning.
6: Opo, opo. Okay, yung mga nasa headline po muna, sir, bakit po nagkakaroon ng ganun karaming expired na gamot na ngayon po na natatambad po sa publiko, ano? What is the cause of that?
11: So ito nga po ay aking pinag-aaralan. Ang nakita ko po, yung ating supply chain o yung ating tinatawag na inventory management system ay mukhang hindi siya maximized or hindi talaga effective. So yun yung isa kong tinututukan. Ito kasi ay donated nung datihan ng isang grant. At nung nakaraang mga ilang taon ay hindi na memente na. So ako ngayon ay nababahala kung bakit hindi man lang pumasok ng isang maintenance agreement para tuloy-tuloy na na-improve. Kasi itong mga IT programs hindi naman yan static eh. nagkakaroon yan ng mga

0: service level agreement maintenance at saka mga dapat na di-deliver, like sila po dapat ang nag-inventaryo ng kung ano po yung mga near expiring para agaran po nating mabigyang halaga kung saan po dapat ibigay. So yun po yung ating pong pinag-aaralan ngayon po.
1: Ano po yung mga uri ng gamot na nag-expire?
0: Yung datihan po, marami po yung na-expire ng 2022 ng mga vaccines. Yun naman po ay naipaliwanag na datihan na sa isang crisis situation, mas mabuti na meron tayong stockpile at buffer para makatiyak dahil mahirap nga pong makahagilap nito mga vaccines ng panahon na yun at may lead time ho yan kung sakasakali. So hindi ho ura-urada makakabili tayo. So nag-stockpile po at in a way, medyo sumobra po dahil yung mga private sector, mga companies na malalaki, nag-order po rin ng kanilang mga vaccines na doon po sa ating projection ay dapat pong naibigay galing po dito sa na-purchase ng DOH.
1: Wala naman po kayong hinala, Sec, na talagang sinobrahan ng sobra-sobra para may kumita sa loob ng DOH?
0: Ayun po, ay nagkaroon na po ng investigasyon at wala naman pong nakitang parang over production for the purpose of really over procurement for the purpose of that yung nasabi niyo po. Ito naman po ay talagang meron din po mga lintuntunin ng ating World Health Organization na mga buffer stock rules po at yun naman po yung na-comply natin.
1: Pero on the, Willard, just one last follow through. Hindi naman ako makapaniwala, sir, ganun karaming gamot. Not just the vaccines, no? I guess marami pa rin pong ibang klase like maintenance, etc. Nakulang po sa barangay level. Ang ibig niyo pong sabihin, parang hindi lang po malinaw ang sistema at nakalimutan ito pong mga inventaryong ito?
0: So yung nga po yung aking tinitingnan, kaya po natin pinalalakas yung PhilHealth gamot kung saan po yung mga essential medicines. Ay meron na pong tayong parang e-wallet na 20,000 per Filipino na pwede pong kunin doon sa ating pong mga accredited na pharmacies. Sa ibang bansa ho, di ba, pag kayo ho ay nagpapabakuna, kalimitan, like sa Amerika, pupunta lang kayo doon sa mga pharmacies, CVS, mga Walgreens, at doon po kayo binabakunahan. Ganun din po yung tinitingnan nating paraan para hindi na po tayo nag-iinventaryo, nagkakaroon pa ng problema ng ating logistics. At yung mismo pong mga providers ay siya na po nating babayaran. Yun pong ating strategiya dyan ay inegotiate po yung presyo. At dahil naman po volume yung ating dinadala, ay mas nag-a-agree naman po yung ating mga pharmacies kaya po dito sa ating PhilHealth gamot na ibaba po ang presyo nila. Kaya yung pong ating magagastos ay kung tutuusin, mas makakatipid po tayo dahil nga po mas mababawasan itong ating overstock at saka yung ating expiration.
2: Sec Edwin, pagdating naman po sa budget request ng ahensya, ang original request po ng DOH at mga attached agencies ito para sa 2027 ay nasa higit 800 billion pero 353 billion na lang ang nasa NEP o National Expenditure Program. So ano po yung mga pinakamalaking pangailangan ng ahensya na posibleng hindi masagot ng pondong inilaan sa ngayon?
0: So, nais ko lang pong linawin yung ating pong binigay. Ayan po ay, kumbaga, wish list base nga po dun sa maaaring maximum, kumbaga, na hingi natin. Base po dun sa ating mga nakitang karanasan noong nakaraan at saka yung mga pinaplano nating ipatupad ngayon taong ito. Naintindihan namin ang trabahong dinadaanan po ng ating Department of Budget and Management kung paano po i-allocate yung medyo tight na fiscal space natin. So ang naibigay po sa amin, ayon nga po dun sa NEP na banggit nyo, ay hindi po yung kabuuan nung aming unang hiningi. Hindi naman po nangangahulugan yon na tayo po ay agaran maapektuhan. Kasi nga po, ang ating ginagawa po ay number one, efficiencies. Kaya nga po, nagtayo ako ng isang hospital operations cluster para matingnan po ano po yung mga, kung medyo may gaps na pwede pa nating i-plug, para nga po itong ating budget na naibigay ay mapagkasya. Pangalawa po dyan ay yung paraan po ng ating pag-negotiate ng mga rates sa ating mga providers. ito man po ay

0: ospital o doktor, kasi hindi rin naman ho effective na basta nagtaas ho tayo ng coverage kagaya ho ng PhilHealth ay nakakaginhawa at na nagre-redound to lower out-of-pocket payment ng ating mga pasyente, kasi may tinatawag hong hospital or medical inflation na kapag ho binabayaran natin, syempre ho part ng ating mga health seek, yung ating tawag namin rent seeking behavior ng ating mga provider, ay tumataas din ho yung kanilang rates. So isa pong effective na way na gawin po yan ay yung pong contracting o yung negotiating. Kaya nga po ang aking direction na binigay kay Dr. Befo, yung ating PCEO ng PhilHealth, ay mag-shift na from fee for service o binabayaran natin kahit ano po yung i-charge ng patient ng hospital to a negotiated bundle payment o yung tinatawag pong prospective payment system. Kung saan po parang tinidetermine na namin base po dun sa kanilang historical claims at saka yung kanila pong case mix at kakayahan ng isang hospital, kung magkano po yung halimbawa 10% o 15% ng kanilang beds ay babayaran na natin in advance at para nga po pre-negotiated yung ating rates at mabawasan po yung ating inflation.
1: Okay, pagdating naman po sa mga infrastruktura na nadidiskubre po na abandonado o kaya po hindi tinuloy, I'm sure nabalitaan din po ninyo ito, ano? Ito po ba sa bagong budget ay magkakaroon ng sapat na pondo para paandarin at ituloy ang para mapakinabangan po ng tao?
0: So maaaring tinutukoy mo, Corina, ay yung HFEP, yung Health Facility Enhancement Program. Mm-hmm. So ang ginawa ko muna ay tinignan ko yung guidelines at mas papaigtingin pa. Dahil hindi naman pwedeng basta lumapit ay mabibigyan natin ng pondo. Meron dapat alignment yan dun sa tinatawag na local health investment plan ng isang probinsya. Dahil doon nakatuon talaga yung pangangailangan at na ano ba yung tinatawag namin allocative efficient. Mahirap kasi halimbawa magkadikit na bayan, meron kang parehong cath lab for example. Ay, mahirap naman po yun. Kaya po ang minumungkahi na ay magkaroon po ng spokes and hub arrangement kung saan po ang mga health provider network ay nag-uusap para alimin po ano po ang pangangailangan para holistically makover po yung health needs ng isang probinsya. So yun po yung tinitingnan natin una. At ang pangalawa po ay yung pong mga paprioritize natin ay yung pong mga ongoing na kailangan na lang tapusin. At yung pong medyo alam namin na hindi na po matatapos within 2 years, ay medyo po nilagay po muna natin sa back burner. Hindi po muna natin yan pinaprioritize. At ang uunahin nga po natin ay yung mapatakbo po ito pong mga nakabinbin na mga facilities within the next 12 to 24 months. So within the administration of the current president. Yan po ang ating binigay na mandato po ng ating presidente.
1: So in short po. Yes go po. Sir. Go ahead, sir.
0: So dapat po strategic yung pagpipili kung ano po yung pangangailangan ng isang health provider network para wala pong dublihan ng mga facilities. Pangalawa po, tapusin po yung naumpisahan na. Yun po yung priority natin.
1: Ayun, kasi from 29 billion pesos sa inyong request, 14 billion pesos lang po ang nasa NEP. Ano po, pwede pa po bang magbago ito sa palagay ninyo?
0: So, yes, Corina, tinireview ulit namin yung naibigay na mga request ng iba't ibang mga local government unit. At ayon nga doon sa aming algorithm o yung decision map kung ano yung mauuna, merong malamang na hihingin tayo na tier 2 na karagdagan. So yun po yung ating binabalangkas at fina-finalize. At nag-agree naman po ang pamunuan ng ating appropriations committee na ikukonsidera po nila ito pong aming apila.
2: Oh. Sek, ano ho ang status ng effort ng ahensya na dagdagan ang mga bilang ng hospital beds sa mga pampublikong ospital? Totoo ba na magkakaroon ng delay pagsapit ng 2028?
0: So ang amin pong projection nga eh halos doblehin yung ating number of hospital beds na available sa ating mga DOH hospitals. Doon sa aking tracking ay maaring we will fall short of that target. Although may mga ongoing na mga expansion na yun nga ang mga near finishing or yung mga near completion ng uunahin natin para makahabol tayo. Pero ang ating ginagawa din ay efficiencies, gaya ng nasabi ko. Napakasimple. Kung ang isang pasyente tumatagal ng 7-10 araw sa ospital, at yun naman ay pwedeng ma-discharge na within 3 to 5 days, halos in effect, magdodoble yung ating dami ng available na hospital bed. So efficiency lang yon. Maari kasi minsan yung nagkitatagal lang yung paghintay ng mga coverage ng kanilang bayarin. So kung pwede nating gawa ng paraan na mas mapabilis, yung ma-IFIP for example, maiksian natin yung hospital stay ng mga pasyente. Pangalawa dyan, yung quality of care ng mga hospital. Dapat mabawasan yung readmission rate. So ating titingnan din yan. Kasi yung readmission rate, nakakadagdag yan doon sa pagdami ng pasyente. Pangatlo, yung ating pivot nga at focus doon sa primary care. Kaya pinalalakas natin yung yakap. Kasi 33% ng mga cases admitted to hospitals should have been treated at the primary care level. Kung yun po ay nagamot na maaga, nabigyan po ng sapat na maintenance medicine, hindi na po aabot na maho-hospital yung ating pasyente. So yun po yung mga paraan, hindi lang po yung physical infrastructure, kundi po efficiency and the way we change the health-seeking behavior of our patients na dapat po preemptive, promotive, at doon pa lang po sa primary care na aagapan na natin.
1: Clarification lang po, dahil sa marami kami nakakausap nga po ng mga tao na hindi po nila nakukuha yung benepisyo, yung benepisyong pangkalusugan, mga gamot na subsidiya dapat ng gobyerno sa barangay level. Mula po ba sa DOH, ito pong allocation sa bawat barangay ng mga gamot para sa senior citizens, etc.?
0: Opo, may mga commodities na kung tawagin namin at karamihan na po niyan yung bakuna at saka yung essential medicines, yung mga maintenance medicines. Kaya nga po ang ating pivot ay palawakin po itong yung gamot program po ng PhilHealth at doon na po natin pa-avail para po mas marami yung touch points. Sa kasalukuyan po may mga 3,000 na tayong pharmacies na accredited. At ang habol po natin before end of year ay madagdagan pa, halos umabot po ng 4,000.
1: Pero so, even 5,000. So pagka sinabi po ng isang mamamayan na mahirap lamang, bakit nakakakuha po ba kayo ng maintenance niyo sa barangay? Eh wala po daw po eh. So yun po, is that even possible or should that not even happen na keso nauubusan ng gamot sa barangay health center?
0: Yun nga po yung ating nakita, yung pong forecasting kung ano nga po yung pangangailangan down to the last mile. Kaya yun nga po yung ating gagawin, i-enhance natin yung ating inventory management system, pa-upgrade po natin ulit. Pero halo po, bukod po dun sa nanggagaling mismo sa DOH, kung palakasin nga po natin itong gamot program ng PhilHealth, another venue po na makaka-avail din yung ating kababayan ng another touch point dun po mismo sa pharmacies na mas marami naman di hamak po kaysa dun sa ating pong rural health unit kung sakali pong makapag-accredit tayo na mas marami pang pharmacies.
1: Okay. Marami pa po sana kaming tatanungin. Sayang, Sir, sana hindi kayo mahirap hagilapin kasi yung ibang mga kalihim hindi po nagpapa-interview. So, uulitin po natin ito. Maraming salamat po para sa ngayon sa inyong oras, DOH Secretary Edwin Mercado.
2: Thank you, sir.
0: Maraming salamat, Corina at Willard. Maraming salamat din po sa pagkakataong ipaliwanag yung mga programa ng DOH.
1: Salamat po. At ngayon nalinawan po tayo sa issue. Alamin natin ang komento ng ating mga manonood online. Sapat na ba ang pondo sa tingin ninyo ng DOH para sa 2027? At saan dapat ilaan ang pondo na ito? Ang sabi nila, Marvin de la Cruz, hindi sapat. Kailangan pa ng pondo para sa mga public hospital, lalo na sa mga probinsya. Ang daming pasyente pero kulang sa gamit at minsan pati gamot ay wala.
2: Sabi ni Jessamy R., hindi. Kulang ang pondo para sa health workers. Kailangan dagdagan ang sahod at benepisyo para sa mga nurses, lalo na yung mga naka-assign sa malalayong lugar.
1: Rodel Santos, sana maglaan pa ng pondo para sa gamot at medical assistance. Hindi lahat ng tao may pambayad pag nagkasakit. Minsan, isang hospitalization lang, ubos na ang ipon ang buong buhay ng pamilya.
2: Sabi ni Aileen P. Navarro, we need more funds for health centers, vaccination at regular checkups sa mga barangay.
1: June Arvin, kahit dagdagan ng pondo, kung hindi naman ramdam ng mga pasyente, wala din. At kahit maraming pondo, kung kinukulimbat din, wala rin makukuha mula sa mga barangay.
2: Oo,
1: ang dami kong ganong kaso, yung hindi natatanggap mula sa barangay.
2: Oo, mga subsidiya man o gamot. Ano?
1: Oo, talagang nakakaawa.
2: Maraming salamat sa comments, manatiling nakatutok po. Magbabalik ang memo.
3: In every SM story, there's a heartbeat. We bring you to the core of SM's mission, its people.
4: Sustainability is something which SM has been practicing for a very long time.
3: SM empowers individuals, uplifts families, and transforms communities because sustainability begins with people, their stories, their dreams, their resilience. Pay it forward on BNC. The Billionario News Channel.
5: Ngayong gabi, sisimulan na natin ang agenda.
6: Instead of counting the years, we count the days. We went beyond and set all the Philippine newsroom's agenda by bravely breaking the stories ahead before anyone else does.
7: Red flag, ang paggasta umano ng 125 million sa loob lang ng 11 araw.
8: Habemus Papam, mayroon ng bagong Santo Papa.
9: Ang ilang proyekto ng kumpanya, hindi makita. Ang iba naman, hindi pa kumpleto.
6: 2 years of bold truth. 2 years of being first.
10: Congratulations!
6: That's the order. That's the agenda.
11: During rainy season, certain illnesses and diseases become more common. Stay healthy with these reminders. 1. Avoid colds and cough. Always have an umbrella or raincoat when going out. Wash your hands often. Take multivitamins to boost immunity. Drink more water. Get your annual flu shots. 2. Avoid leptospirosis. Stay out of flood water. In the event that you must go through flood water, cover cuts or wounds before doing so. Wash with clean water and soap after. Within 2 weeks of flood exposure, take note of possible symptoms, such as fever, muscle pain, or headache. If the symptoms persist, consult a doctor. 3. Avoid dengue. Cover water storages. Get rid of items that collect rainwater. Use mosquito repellents. Stay safe this rainy season. A friendly reminder from Billionario News Channel.

0: Ngayong Setyembre, ginugunita ang National Suicide Prevention Month para itulak ang mas malawak na access sa mental health support at serbisyo at mapababa ang mga numero ng suicide cases.
1: Ayon sa mga eksperto, nananatiling public health concern ang suicide, lalo na sa mga lungsod at sa mga kabataan.
0: Nang tanungin namin ang taong bayan, bakit nananatiling laganap ang suicide sa Pilipinas? Actually, sabi ng panauhin natin, tumataas pa. Ang sabi nila?
2: Dulot po na ang kahirapan and yung ekonomiya na meron po yung bansa natin. Like po sa paghahanap po ng trabaho, ang taas po ng demand, tapos ang dami pong requirements na kailangan para po makapasok po agad sa isang trabaho na gusto po nila.
3: Dati kasi yung paraan na pamumuhay natin, kahit talagang nahihirapan tayo, nakakaramdam tayo ng lungkot, depression, hindi natin nararamdaman na depression na pala yun. Akala natin napapagod lang tayo, pero ngayon kasi dahil yung mga bata, parang ang dali na lang sa kanila na malungkot, na ma-depress.
4: The mostly

0: memo na po yan, sana naman po sa dialogo ng mga magsasaka sa mga kinauukulan. Calling Senator Kiko Pangilinan, Secretary Francis Chu Laurel, at yung mga nandyan po sa Kongreso. Ano po ang balak natin gawin tungkol sa problema ng mga magsasaka? Hindi ba kawawang kawawa po sila, sampu ng kanilang mga pamilya? Which again leads to the third, poverty. Oh. Hindi ba? Palagay ko malaking dagok din talaga yung sinasabi nung isang na interview natin, o saan sabi nila na poverty. Kasi pag walang pera sa pamilya, away ng away ang mag-asawa. Hindi ba? Nakakaligtaan ang mga anak kasi talagang kailangan kumayod. Tapos magpapakalunod na lang sa paglalasing yung tatay. Ang tinatamaan yung mental health ng bata. Tapos wala pang mahanap na trabaho. Hindi ba? Yung mga graduates. So, it really is a vicious cycle. And if you ask me, it again starts all with government.
1: At sa mga sarili-sarili natin mga tahanan. Oo. Kasi kung hindi natin kakayanin, syempre, ang unang hihinga natin ng tulong bukod sa mga kamag-anak natin, yung gobyerno na.
0: Yes, oo. Correct. Ay nako. Pero yan po mga kababayan, wala po kaming mga solusyon kundi sabihin na sana naman gawin ng gobyerno ang trabaho nila, no? Sana'y nakadagdag po kami sa paglilinaw ng mga issue, at bago kami umalis, ito po ang mga suicide hotlines. Kung meron po kayong kilala na medyo may ganong pag-iisip, sometimes they talk about it before they actually do it. So, ito po ang mga hotline. Ayan. National Center for Mental Health Hotline 1553. Tawag lang bago kayo mag-isip ng kung ano-ano. Ayan. Ito naman ang susunod.
1: At yung nasa hope line naman ay 0917-558-4673.
0: NCMH hotline yung isa, no? Okay, yan po mga kababayan. Sana'y nakadagdag kami sa paglilinaw ng mga issue. Tandaan na naman ang ating pinagdadaanan. Tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang mangungurakot kung hindi tayo magpapakurakot.
1: At walang mga api kundi tayo magpapaapi.
0: Live po tayo sa Mellow 947 BFM, nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at sa DWAR Abante Radio 1494, Lunes hanggang Biyernes, 7:30 hanggang 9 a.m. Ako po si Corina Sanchez Rojas.
1: At ako si Willard Cheng.
0: Hanggang bukas, ito po ang Memo.

Magandang umaga mga kababayan. Live tayo ngayon sa Mellow 947 BFM at naka-simulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Good morning! Ako po si Corina Sanchez Rojas. Dito na tayo sa usapang totoo, may konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo.

0: Nako! Alam mo ba, Willard? Ang kasabihan na pag malapit ka daw sa kusina...
1: Mataba.
0: Ha?
1: Malaki ang tiyan.
0: Parati kang busog. Yun. Parang wala itong pagkakaiba sa pagtalakay sa ating national budget.
1: Oo.
0: O hindi ba? Pagka masyado kang malapit sa pera, ayun, busog ka rin.
1: Busog sa pork.
0: Oo. Eh, paano naman kung malayo ka sa kusina?
1: Nako, baka manlilimos ka pa, no?
0: Kaya na. Kung malayo ka sa kusina, paano na ang ating word of the day sa ating memo speak? Allocation fund.
1: Okay. Define.
0: Oo, mababa.
1: Ang ibig sabihin nito ay pondo na masyado raw mababa para sa pangangailangan ng isang ahensya.
0: Oh, ayun. Allocation fund.
1: Okay, yun pala yun.
0: Oh, maraming mga, meron ding mga I mean, sila yung tinatamaan ng ganyan. Kasi malayo nga
1: sa kusina.
0: Sa kusina. Oh,
1: parang office of the vice president.
0: Ayun.
1: Malayo sa kusina ang VP.
0: Talaga malayo sa kusina.
1: Yeah.
0: Dati malapit.
1: Oh.
0: Eh, pero ngayon, nasa napunta nga yung lahat ng pagkain yun.
1: Kaya binabawasan na ng budget allocation.
0: Kaya nga. Binawasan bang OVP or zero?
1: Binawasan.
0: Ah, binawasan. Hindi naman zero.
1: Binawasan.
0: Oo. 358.8 billion pesos ang hinihingi naman na budget ng Department of Health para sa susunod na taon. Ito po ay mas mababa kumpara sa pondo ng ahensya na 448.125 billion pesos noong nakaraang 2026. So, sa palagay po ba ninyo, sapat na ito? At saan dapat ilaan ng DOH ang malaking bahagi ng kanilang pondo sa susunod na taon?
1: Ginawasan pa pala ang pondo ng health, ano?
0: Kaya nga.
1: Pero yan talagang dinadaing ng mga Pilipino. Naku, magpunta lang tayo sa anumang public hospitals. Makikita mo yung overcrowding, di ba, Corina? Yung perennial problems, kulang sa staff.
0: Correct.
1: Mga public hospitals, at nagsisiksika ng mga pasyente.
0: Naku, nag-public hospital minsan yung ano ko, yung pamangkin ko. Alam mo ba na dun siya natulog sa kakahintay ng kanyang turn?
1: Oo.
0: Waiting for her turn, she had to sleep in the hospital in that chair.
1: Kasi meron kaming
0: referral
1: para
0: may diskwento ng konti. Kapag ganun pala, paghihintayin ka ng ng napakahabang panahon. Nakakaawa ang mga tao. Ngayon, aside from the fact na marami pong mga lugar na wala man lang klinika. Wala man lang klinika at walang mga gamot ang barangay. At ang mga gamot na nag-e-expire. Napakalaking halaga po. Hindi ko maintindihan yun. Hindi ko maintindihan kung bakit pinapabulok natin ang pagkain o pinapa-expire natin ang mga gamot. Ang dami pong nangangailangan. Yun ang
1: tanong.
0: Kaya
1: may problema, di ba? Sa allocation, prioritization, di ba? Sa plano.
0: Hindi natin nakikita eh. Eh, hindi rin natin tinatanong. So ngayon, dahil sa nangyaring flood control scandal, eto po, binubusisi na natin bago nila ipasa yung national budget na yan. Dapat may opinion mula sa lahat ng watchdog.
1: Dahil budget natin yan.
0: Dahil pera po namin yan. Oo, at ayaw na namin magdusa habang nagpapakasarap yung iba dyan. Okay, at ayon sa National Capital Region Police Office, nakapagtala ng 111 suicide cases sa Metro Manila mula Enero hanggang Marso 2026. Halos triple po yan kumpara sa 38 kasong naitala noong 2025. Bakit nga ba dumadami ang kaso ng suicide? Yan ba'y worldwide? O sa Pilipinas? Palagay ko worldwide ito eh.
1: Oh.
0: Ang feeling ko kasi dito, social media ito. Kung bakit ganon.
1: Yung impluensya ng social media, tapos pinaparamdam pa sa isang tao yung siguro yung kanyang anxiety, mas umiigting kapag tumitingin siya at nakukumpara niya yung sarili sa sitwasyon ng iba.
0: Correct.
1: Oo.
0: At nakikita rin nila doon yung iba pang mga suicide victims. So, tsaka mga bata kasi. Hindi ba? Marami sa mga nagsusuicide po na ito mga bata. Alamin po natin ano ang sanhin yan. Paano natin makokonek ang ating mga sarili sa ating mga anak para hindi mauwi sa ganyan. Lahat bubusisiin, lahat aalamin, lahat babalansihin dito sa Memo.
2: Basic first aid can be handy even in everyday situations. Learn these life-saving skills and always be prepared. World First Aid Day, Bilyonaryo News Channel.

0: Ilang oras na lang bago ang pagpapatuloy ng pagdinig ng kamera sa 2027 budget ng Department of Health naman, na mas mababa ng 21% kumpara sa 2026 allocation.
1: May mga mababatas na nagbabala na maapektuhan ang operasyon ng mga pampublikong ospital at ang pagkuha ng mga health workers kung hindi maibabalik ang ilang binawas sa panukalang pondo ng ahensya.
0: Nang tanungin namin ang taong bayan, sapat na ba ang pondo sa tingin ninyo ng DOH para sa 2027 para magkaroon naman ng pagbabago? At saan dapat ilaan ang pondo na ito? Ang sabi nila?
2: Wala pa rin sapat na pondo ang kalusugan sa ating bansa. Dito rin papasok na kung saan maraming naapektuhang hospital, public hospital na walang sapat na budget at mga senior citizen na wala rin sapat na pambili. Ngunit ang gobyerno ay tila hindi nila nabibigyan ng sapat na attention yung mga ganitong klaseng bagay.
3: Nagiging matagal na rin pong issue talaga sa para sa amin po. Which is yung magulang ko po and mostly mga lola ko po is naka-maintenance pa po sila. So para sa akin po talaga yung PhilHealth.
4: Dapat ilaan din po ang pondo para sa dagdag pasahod sa nakabubuhay na halaga sa mga manggagawang pangkalusugan. At maglaan din po ng budget po para dito sa hinihingi po natin na hindi naman po ito siguro kalabisan na 50,000 po para sa mga nurses at iba pa pong allied healthcare professionals. 36,000 naman po upon entry para sa mga salary grade 1 na mga empleyado po across the board.
0: Para talakayin ang isyong ito, o at least itong kalihim na ito ng departamento, nagpa-interview sa atin. Oh. Ang hirap kasing makahagilap ngayon ng department head. Makakasama po natin ngayon DOH Secretary Edwin Mercado. Magandang araw po, Sec. Edwin.
5: Magandang umaga, Corina at Willard. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig.
6: Good morning.
0: Opo, opo. Okay, yung mga nasa headline po muna, sir, bakit po nagkakaroon ng ganun karaming expired na gamot na ngayon po na natatambad po sa publiko, ano? What is the cause of that?
5: So ito nga po ay aking pinag-aaralan. Ang nakita ko po, yung ating supply chain o yung ating tinatawag na inventory management system ay mukhang hindi siya maximized or hindi talaga effective. So yun yung isa kong tinututukan. Ito kasi ay donated nung datihan ng isang grant. At nung nakaraang mga ilang taon ay hindi na memente na. So ako ngayon ay nababahala kung bakit hindi man lang pumasok ng isang maintenance agreement para tuloy-tuloy na i-improve. Kasi itong mga IT programs hindi naman yan static eh. Nagkakaroon yan ng mga improvement at saka mga enhancement na dapat naman ay kino-cover natin. So yun po yung una natin gagawin at titingnan. Pangalawa po nga ay yung ating internal mga warehousing at saka yung ating logistics. Na sabi ko nga, ang mga bagong pamamaraan ngayon, ina-outsource na fully yun eh. At yung mismong outsource service ay siyang meron sa terms of reference na mga dapat na service level agreement maintenance at saka mga dapat na di-deliver. Like sila po dapat ang inventaryo ng kung ano po yung mga near expiring para agaran po nating mabigyang halaga kung saan po dapat ibigay. So yun po yung ating pong pinag-aaralan ngayon po.
0: Ano po yung mga uri ng gamot na nag-expire?
5: Yung datihan po, marami po yung na-expire ng 2022 ng mga vaccines. Yun naman po ay naipaliwanag na datihan na sa isang crisis situation, mas mabuti na meron tayong stockpile at buffer para makatiyak dahil mahirap nga pong makahagilap nito mga vaccines nung panahon na yon at may lead time ho yan kung sakasakali. So hindi ho ura-urada makakabili tayo. So nag-stockpile po at in a way, medyo sumobra po dahil yung mga private sector, ano rin po, mga companies na malalaki, ay nag-order po rin ng kanilang mga vaccines na doon po sa ating projection ay dapat pong naibigay galing po dito sa na-purchase ng DOH.
0: Wala naman po kayong hinala, Sec, na talagang sinobrahan ng sobra-sobra para may kumita sa loob ng DOH?
5: ayun po ay nagkaroon na po ng investigation at wala naman pong nakitang parang over production for the purpose of really over procurement for the purpose of that yung nasabi niyo po. Ito naman po ay talagang meron din po mga alintuntunin ng ating World Health Organization na mga buffer stock rules po. At yun naman po yung na-comply natin.
0: Pero on the, sorry, Willard, just one last follow-through. Hindi naman ako makapaniwala, sir, ganun karaming gamot. Not just the vaccines, no? I guess marami pa rin pong ibang klase like maintenance, etc. Nakulang po sa barangay level. Ang ibig niyo pong sabihin, parang hindi lang po malinaw ang sistema at nakalimutan ito pong mga inventaryong ito?
5: So yung nga po yung aking tinitingnan, kaya po natin pinalalakas yung PhilHealth gamot kung saan po yung mga essential medicines. Ay meron na pong tayong parang e-wallet na 20,000 per Filipino na pwede pong kunin dun sa ating pong mga accredited na pharmacies. Sa ibang bansa ho, di ba, pag kayo ho ay nagpapabakuna, kalimitan, like sa Amerika, pupunta lang kayo dun sa mga pharmacies, CVS, mga Walgreens, at dun po kayo binabakunahan. Ganun din po yung tinitingnan nating paraan para hindi na nga po tayo nag-iinventaryo, nagkakaroon pa ng problema ng ating logistics, at yung mismo pong mga providers ay siya na po nating babayaran. Yun pong ating strategiya dyan ay inegotiate po yung presyo. At dahil naman po volume yung ating dinadala, ay mas nag-a-agree naman po yung ating mga pharmacies kaya po dito sa ating PhilHealth gamot na ibaba po ang presyo nila. Kaya yung pong ating magagastos ay kung tutuusin, mas makakatipid po tayo dahil nga po mas mababawasan itong ating overstock at saka yung ating expiration.

0: So, nais ko lang pong linawin yung ating pong binigay ay yan po ay kumbaga wish list base nga po doon sa maaaring maximum kumbaga na hingin natin base po doon sa ating mga nakitang karanasan noong nakaraan at saka yung mga pinaplano nating ipatupad ngayong taong ito. Naintindihan po namin ang trabahong dinadaanan po ng ating Department of Budget and Management kung paano po i-allocate yung medyo tight na fiscal space natin. So, ang naibigay po sa amin, ayon nga po doon sa NEP na banggit nyo, ay hindi po yung kabuuan ng aming unang hiningi. Hindi naman po nangangahulugan yon na tayo po ay agarang maapektuhan kasi nga po ang ating ginagawa po ay number one, efficiencies. Kaya nga po nagtayo ako ng isang hospital operations cluster para matingnan po ano po yung mga kung medyo may gaps na pwede pa nating i-plug para nga po itong ating budget na naibigay ay mapagkasya. Ang pangalawa po dyan ay yung paraan po ng ating pag-negotiate ng mga rates sa ating mga providers. Ito man po ay hospital o doktor. Kasi hindi rin naman po effective na basta nagtaas po tayo ng coverage kagaya po ng PhilHealth ay nakakaginhawa at na nagre-redound to lower out-of-pocket payment ng ating mga pasyente. Kasi may tinatawag pong hospital or medical inflation na kapag po binabayaran natin, siyempre ho, part ng ating mga health seek, yung ating tawag namin rent-seeking behavior ng ating mga provider, ay tumataas din po yung kanilang rates. So, isa pong effective na way na gawin po yan ay yung pong contracting o yung negotiating. Kaya nga po ang aking direction na binigay kay Dr. Befo, yung ating PCEO ng PhilHealth, ay mag-shift na from fee-for-service o binabayaran natin kahit ano po yung i-charge ng pasyente ng hospital to a negotiated bundled payment o yung tinatawag pong prospective payment system. Kung saan po parang tinidetermine na namin base po dun sa kanilang historical claims at saka yung kanila pong case mix at kakayahan ng isang hospital, kung magkano po yung halimbawa 10% o 15% ng kanilang beds ay babayaran na natin in advance at para nga po pre-negotiated yung ating rates at mabawasan po yung ating inflation.
1: Okay, pagdating naman po sa mga infrastruktura na nadidiskubre po na abandonado o kaya po hindi tinuloy, I'm sure nabalitaan din po ninyo ito, ano? Ito po ba sa bagong budget ay magkakaroon ng sapat na pondo para paandarin at ituloy ang para mapakinabangan po ng tao?
0: So, maaaring tinutukoy mo, Corina, ay yung HFEP, yung Health Facility Enhancement Program. So, ang ginawa ko muna ay tinignan ko yung guidelines at mas papaigtingin pa dahil hindi naman pwedeng basta lumapit ay mabibigyan natin ng pondo. Meron dapat alignment yan dun sa tinatawag na Local Health Investment Plan ng isang probinsya. Dahil doon nakatuon ano ba talaga yung pangangailangan at na ano ba yung tinatawag namin allocative efficiency. Mahirap kasi halimbawa magkadikit na bayan, meron kang parehong cath lab, for example. Ay, mahirap naman po yun. Kaya po ang minumungkahi na ay magkaroon po ng spokes and hub arrangement kung saan po ang mga health provider network ay nag-uusap para alamin po ano po ang pangangailangan para holistically ma-cover po yung health needs ng isang probinsya. So, yun po yung tinitingnan natin, una. At ang pangalawa po ay yung pong mga pa-prioritize natin ay yung pong mga ongoing na kailangan na lang tapusin. At yung pong medyo alam namin na hindi na po matatapos within 2 years ay medyo po nilagay po muna natin sa back burner. Hindi po muna natin yan pinaprioritize. At ang uunahin nga po natin ay yung mapatakbo po ito pong mga nakabinbin na mga facilities within the next 12 to 24 months. So within the administration of the current president. Yan po ang ating binigay na mandato po ng ating presidente.
1: So,
0: So in short po,
1: yes,
0: yes
1: go
0: po.
1: sir. Go ahead, sir.
0: So dapat po strategic yung pagpipili kung ano po yung pangangailangan ng isang health provider network para wala pong dublihan ng mga facilities. Pangalawa po, tapusin po yung naumpisahan na. Yun po yung priority natin.
1: Ayon, kasi from 29 billion pesos sa

0: inyong request, 14 billion pesos lang po ang nasa NEP. Ano po? Pwede pa po bang magbago ito sa palagay ninyo?
1: So, yes, Corina, tinireview ulit namin yung naibigay na mga request ng iba't ibang mga local government unit. At ayon nga doon sa aming algorithm o decision map kung ano yung mauuna, merong malamang na hihingin tayo na tier 2 na karagdagan. So yun po yung ating binabalangkas at fina-finalize. At nag-agree naman po ang pamunuan ng ating appropriations committee na ikukonsidera po nila ito pong aming apila.
2: Oh. Sec, ano ho ang status ng effort ng ahensya na dagdagan ang mga bilang ng hospital bed sa mga pampublikong ospital? Totoo ba na magkakaroon ng delay pagsapit ng 2028?
1: So ang amin pong projection nga eh halos doblehin yung ating number of hospital beds na available sa ating mga DOH hospitals. Doon sa aking tracking ay maaring we will fall short of that target. Although may mga ongoing na mga expansion na yun nga ang mga near finishing or yung mga near completion ng uunahin natin para makahabol tayo. Pero ang ating ginagawa din ay efficiencies, gaya ng nasabi ko. Napakasimple. Kung ang isang pasyente tumatagal ng 7-10 araw sa ospital, at yun naman ay pwedeng ma-discharge na within 3 to 5 days, halos in effect, magdodoble yung ating dami ng available na hospital bed. So efficiency lang yon. Maari kasi minsan yung nagkitatagal lang yung paghintay ng mga coverage ng kanilang bayarin. So kung pwede nating gawa ng paraan na mas mapabilis yung ma-IFIP, for example, maiksian natin yung hospital stay ng mga pasyente. Pangalawa dyan, yung quality of care ng mga hospital. Dapat mabawasan yung readmission rate. So ating titingnan din yan. Kasi yung readmission rate, nakakadagdag yan doon sa pagdami ng pasyente. Pangatlo, yung ating pivot nga at focus doon sa primary care. Kaya pinalalakas natin yung yakap. Kasi 33% ng mga cases admitted to hospitals should have been treated at the primary care level. Kung yun po ay nagamot na maaga, nabigyan po ng sapat na maintenance medicine, hindi na po aabot na maho-hospital yung ating pasyente. So yun po yung mga paraan, hindi lang po yung physical infrastructure, kundi po efficiency in the way we change the health-seeking behavior of our patients na dapat po preemptive, promotive, at doon pa lang po sa primary care na agapan na natin.
0: Clarification lang po, ano, dahil sa marami kami nakakausap nga po ng mga tao na hindi po nila nakukuha yung benepisyo, yung benepisyong pangkalusugan, mga gamot na subsidiya dapat ng gobyerno sa barangay level. Mula po ba sa DOH ito pong allocation sa bawat barangay ng mga gamot para sa senior citizens, etc.?
1: Opo, may mga commodities na kung tawagin namin at karamihan po niyan yung bakuna at saka yung essential medicines, yung mga maintenance medicines. Kaya nga po ang ating pivot ay palawakin po itong yung gamot program po ng PhilHealth at doon na po natin pa-avail para po mas marami yung touch points. Sa kasalukuyan po may mga 3,000 na tayong pharmacies na accredited. At ang habol po natin before end of year ay madagdagan pa, halos umabot po ng 4,000.
0: Pero maybe so, even 5,000. So pagka sinabi po ng isang mamamayan ano na mahirap lamang, bakit nakakakuha po ba kayo ng ano ng maintenance niyo sa barangay? Eh wala po daw po eh. So yun po, is that even possible or should that not even happen na keso nauubusan ng gamot sa barangay health center?
1: Yun nga po yung ating nakita, yung pong forecasting, kung ano nga po yung pangangailangan down to the last mile. Kaya yun nga po yung ating gagawin, i-enhance natin yung ating inventory management system, pa-upgrade po natin ulit. Pero halo po, bukod po dun sa nanggagaling mismo sa DOH, kung palakasin nga po natin itong gamot program ng PhilHealth, another venue po na makaka-avail din yung ating kababayan ng another touch point. Doon po mismo sa pharmacies na mas marami naman di hamak po kaysa doon sa ating pong rural health unit kung sakali pong makapag-accredit tayo na mas marami pang pharmacies.
0: Okay. Marami pa po sana kaming tatanungin. Sayang, ano, sir, sana hindi kayo mahirap, ano, hagilapin kasi yung ibang mga kalihim hindi po nagpapa-interview. So, uulitin po natin ito. Maraming salamat po para sa ngayon sa inyong oras, DOH Secretary Edwin Mercado.
2: Thank you, sir.
1: Maraming salamat, Corina at Willard. Maraming salamat din po sa pagkakataong ipaliwanag yung mga programa ng DOH.
0: Salamat po. At ngayon nalinawan po tayo sa issue. Alamin natin ang komento ng ating mga manonood online. Sapat na ba ang pondo sa tingin ninyo ng DOH para sa 2027? At saan dapat ilaan ang pondo na ito? Ang sabi nila, Marvin de la Cruz, hindi sapat, kailangan pa ng pondo para sa mga public hospital, lalo na sa mga probinsya. Ang daming pasyente pero kulang sa gamit at minsan pati gamot ay wala.
2: Sabi ni Jessamine R., hindi. Kulang ang pondo para sa health workers, kailangan dagdagan ng sahod at benepisyo. Para sa mga nurses, lalo na yung mga naka-assign sa malalayong lugar.
0: Rodel Santos, sana maglaan pa ng pondo para sa gamot at medical assistance. Hindi lahat ng tao may pambayad pag nagkasakit. Minsan, isang hospitalization lang, ubos na ang ipon ng buong buhay ng pamilya.
2: Sabi ni Aileen P. Navarro, we need more funds for health centers, vaccination at regular checkups sa mga barangay.
0: June Arvin, kahit dagdagan ng pondo, kung hindi naman ramdam ng mga pasyente, wala din. At kahit maraming pondo, kung kinukulimbat din, wala rin makukuha mula sa mga barangay.
2: Oo,
0: ang dami kong ganong kaso, yung hindi natatanggap mula sa barangay.
2: Oo, mga subsidiya man o gamot. Ano?
0: Oo, talagang nakakaawa.
2: Maraming salamat sa comments, manatiling nakatutok po. Magbabalik ang memo.
3: Brave Insights.
4: That's why I hate Ayuda.
5: Ang mga kalokohan nasa babae.
6: Tuloy na yan. Ipakita ng mga ebidensya.
3: Bold political views.
7: Si Rowena Quezon, she also tried to exploit it.
8: Ano makakala ng mga Pilipino dito sa impeachment trial?
9: Kahit na ayoko magkaroon ulit ng kamag-anak sa Malacanang, it's also Senator Bang.
3: Conversations that go beyond the political headline.
10: Sino mga hula mong kakasuan?
11: Hindi mo kami sa kayo ni Jess Alimbawa.
12: Parang ano, medyo offensive yung ano ah.
3: Political Talks. Friday, 8 p.m.
13: Behind the growth, the expansion, and the numbers is a CEO who inherited something much bigger than a business, a responsibility. And when you're entrusted with something that big, the real challenge is knowing how to carry it forward.
14: Things to think about as a leader, there is always a change in the people, in the way things are done.
13: But for Dennis Zamora, leading company isn't just about what has already been built.
15: I'm Charles Tew. And this is Beyond the Game.
0: Ngayong Setyembre, ginugunita ang National Suicide Prevention Month para itulak ang mas malawak na access sa mental health support at serbisyo at mapababa ang mga numero ng suicide cases.
2: Ayon sa mga eksperto, nananatiling public health concern ang suicide, lalo na sa mga lungsod at sa mga kabataan.
0: Nang tanungin namin ang taong bayan, bakit nananatiling laganap ang suicide sa Pilipinas? Actually, sabi ng panauhin natin, tumataas pa. Ang sabi nila?
16: Dulot po na ang kahirapan and yung ekonomiya na meron po yung bansa natin. Like po sa paghahanap po ng trabaho, ang taas po ng demand, tapos ang dami pong requirements na kailangan para po makapasok po agad sa isang trabaho na gusto po nila.
17: Dati kasi yung paraan na pumuhay natin, kahit talagang nahihirapan tayo, nakakaramdam tayo ng lungkot, depression. Hindi natin nararamdaman na depression na pala yun. Akala natin napapagod lang tayo, pero ngayon kasi dahil yung mga bata parang ang dali na lang sa kanila na malungkot, na ma-depress.
18: Mostly po kasi yung mga tao, hindi na po nila parang iniisip na magpagamot.
0: At para talakayin ang isyong ito, makakasama po natin ngayon registered psychologist at Professor Archie Heneta. Chair po siya ng UP Manila Department of Behavioral Sciences. Magandang araw po, Professor Archie.
19: Magandang umaga. Magandang umaga po sa inyo.
0: Natatalakay po ninyo ito sa classroom?
19: Yes, ma'am. Actually, there are many times, especially mga estudyante natin, behavioral sciences, we tackle about mental health in general. Mm-hmm. And when it comes to critical information on suicide, we also educate and inform our students and the whole, of course, university and community as well.

0: Good afternoon. It's Monday, September 7. I'm Mai Rodriguez for your Midday Report. We'll be giving you the story shaping the nation at this hour. In the headlines, the Office of the Ombudsman files plunder charges against former House Speaker Martin Romualdez and fugitive Zaldi Co over alleged flood control kickbacks. Vice President Sara Duterte asks for protection amid alleged threats against her and her family. A PSA official flags unusual names in the OBP's confidential fund list. We get an update on day 22 of the vice president's impeachment trial. In the U.S., at least five people are dead when a cargo plane crashed at Miami International Airport. And from one Pinoy pride to another, Philam NBA star Jordan Clarkson stands by Pinay tennis star Alex Ayala after her exit at the U.S. Open. We begin with breaking news. The Office of the Ombudsman has filed plunder charges against former House Speaker Martin Romualdez and fugitive lawmaker Zaldi Co over the alleged flood control kickback scheme. The two are accused of conspiring with others to amass around 56 billion pesos in alleged ill-gotten wealth from 2022 to 2025. Nasa linya si Charmaine Abong para sa detalye. Charmaine, alam ko nasa Sandigan Bayan ka pa. No? Ano ang update dito sa kaso?
1: May formal nang nagsampa na sa Sandigan Bayan ang kasong plunder ang Office of the Ombudsman laban kina dating House Speaker Martin Romualdez, Design Congressman Zaldi Co, dalawa pang individual kaugnay sa umano'y irregularidad at kickback scheme sa mga multi-billion peso flood control project sa bansa. Yan ay batay sa kumpirmasyon ng Sandigan Bayan Judicial Records Division. Pasado alas 12 ngayong tanghali ng personal na inihain ni Assistant Ombudsman Nico Clavano ang mga patong-patong na dokumento para sa kaso dito sa Sandigan Bayan. Ayon kay AO Nico Clavano, magkakaroon ng press briefing sa Ombudsman tapos magsampa ng kaso para sa karagdagang detalye. Samantala, may ilang grupo ang nagkilos protesta dito sa gilid ng Sandigan Bayan para suportahan ang pagsasampa ng kaso ng Ombudsman laban kay Romualdez. Bago ito, nag-alay rin sila ng panalangin na pinangunahan ni Father Robert Reyes at ng grupong Atom Movement. Samantala, may inaasahang iraraffle ng Sandigan Bayan itong mga kaso mamayang 1:30 ng hapon dito sa Sandigan Bayan. May.
0: Mm-hmm. So Charmaine, inaabangan ba ang pag-issue ng arrest warrant laban kay former Speaker Romualdez?
1: Mayan yung aabangan natin kasi matapos itong pagraraffle ng Sandigan Bayan nga sa mga kaso. At yan nga, mamayang alas 1:30 ng hapon. So aabangan din natin yung paglalabas ng warrant of arrest matapos nga magsampa ng kaso ang Ombudsman dito sa Sandigan Bayan.
0: Mm-hmm. Charmaine, alam ko ito ang kaso na marami ang nag-aabang ano, dito sa flood control scandal. Ano ang sabi ng Office of the Ombudsman regarding doon sa

0: Because as far as we can remember, itong mga flag na pangalan na ito doon sa acknowledgement receipts ay hindi pa identified fully yung kanilang mga identity sa ngayon. So on the part naman doon sa tanong mo na kung allowed ba itong aliases na ito, yan ay malalaman natin kung dapat na bang i-revise o i-amend itong sinasabing provision doon sa joint circular para masabi kung dapat na bang pagbawalan itong mga alias sa ngayon. Mai?
1: Okay, Hana, ano naman ang mangyayari doon sa mga pangalan na may record naman dito sa Philippine Statistics Authority? Ipapatawag ba sila at nasaan ba sila and what is next for them?
0: May doon sa mga natirang pangalan na wala or meron naman na single match entry doon sa PSA database, lumabas na merong iilan sa kanila na merong birth certificate man, bata pala or menor de edad. Names were revealed, may were Mico Alcazar, Beatrice Cuenca, and Mikay de los Reyes, who according to the PSA witness a while ago were 1 to 3 years old kung sila nga yung pumirma doon sa acknowledgement receipts ng confidential funds ng OVP. Yung pinakamainit na pangalan dyan, Mai, ay isang Marlene Sunga na ayon sa PSA ay humigit kumulang 5 to 6 decades na palang patay at namatay siya noong 2 months old pa lang siya noong 1965. Sabi kanina ni Senator Judge Raffy Tulfo, Mai, para sa kanya ay alias nga yung mga pangalang tumanggap daw ng confidential funds ng OVP at siyamba na lang daw na tumugma yung mga pangalan na ito doon sa records ng PSA na ipinresenta nga kanina before the Senate Impeachment Court. Mm-hmm. Back to you, Mai.
1: Okay, sana malinawan pa tayo dito sa mga nasa record at yung mga hindi rin nasa record ng PSA. Maraming salamat, Hana T. Live from the Senate. Another clash between the prosecution and the defense on day 22 of the impeachment trial. At issue, how to describe the movement of confidential funds from the DepEd to a former security officer of the vice president. Putahan natin si Dexter Ganibe, nandoon din siya sa Senado. Dexter, ano latest dito?
2: Yes, Mai, sa pagpapatuloy ng impeachment trial para sa Article 1 o yung umano'y maling paggamit ng confidential fund ng Department of Education ng 2023, unang pinagtalunan ng depensa at prosecution yung salitang turnover at disburse. Nag-umpisa ang day 22 ng impeachment trial sa paglalahad ng prosecution na naimpormahan sila kagabi kaugnay ng medical na kalagayan ni Edward Fajarda, dating special disbursing officer ng DepEd noong kalihim ng kagawaran itong si VP Sara. Sabi ni Attorney Rinaldo Robles, private counsel for the panel of prosecutors, na dahil sa kalagayan ni Fajarda na dumanas ng stroke, ay hindi na nila ihaharap bilang testigo. At sa halip, anya ay hiniling ang korte at ang depensa na magkasundo sila sa ilang naging pahayag noon ni Fajarda sa kanyang pagharap sa investigasyon ng Kamara. Pero hindi nagkasundo ang depensa at prosecution doon sa paggamit ng katagang turnover at disburse. Kaugnay ito doon sa confidential fund na natanggap ni Colonel Dennis Nolasco na siyang deputy commander ng VP Security and Protection Group noon mula kay Fajarda.
3: Taking note that the prosecution stands by its turned over quote-unquote words and the respondent stands by its disbursed word.
4: Yes, Your Honor. Either we'll leave it to the Honorable Court to appreciate whether it's turned over or disbursement.
5: Can I ask for a minute to confer with?
3: You have a minute, counsel, but I won't declare a recess. Yes, in the meantime, we will review the PSN.
5: We can stipulate, Your Honor.
3: Okay. Thank you, Attorney Lyndon.
2: May ang napagkasunduan na lang ay sa halip na sabihin na ibinigay ni Fajarda o idinisperse ni Fajarda kay Nolasco, ang ilalagay na lang may ay ang mga katagang natanggap ni Nolasco bilang security officer ang confidential fund mula kay Fajarda sa instruction ni VP Sara. Dahil nga dito sa pagkakasundumay ng defense at prosecution, umusad na yung pagdinig kanina at iniharap na nga ng prosecution itong kanilang testigo ngayon na si Marisa Grande ng Philippine Statistics Authority na ngayon ay sumasailalim sa cross-examination ng depensa. May?
1: Dexter, sakaling bumuti itong kalagayan ni Fajarda, ihaharap pa rin ba siya sa impeachment court?
2: Kanina, May, ang naging desisyon ng presiding officer ay bawiin na yung kanyang supina na inisyo para kay Fajarda at magbabase na lamang sila.

0: Mga kwento humuhubog sa North America. Mga boses ng Filipino-American community.
1: This is great for all Filipinos.
0: Mga balitang nag-uugnay sa ating lahat.
2: So let everybody know what happens in the Philippines.
0: Ako po si Henny Espinosa at ito ang Agenda North America.

0: get today's memo.
1: Isang taon na pala yun, pero naghihintay pa rin kami ng makukulong pa. 85 pesos na daily minimum wage hike. Kakainin lang ito.

0: the latest headlines before you even step out the door.
1: Walang mabilisang solusyon sa problema ng pagbaha. UP Law, magpapatupad ng AI at gadget para nawagan ang mga binahang residente sa San Fernando, Pampanga.
0: Fast, clear, and exactly what you need to begin your day.
1: Magandang umaga, ako si Willard Cheng.
0: Wake up with Metro Morning with Willard Cheng. Weekdays 7 a.m. on BNC, the Bilyonario News Channel.

0: Magandang gabi, ako si Raya Capullo.
1: Ako naman si Dexter Canino. Basura na naman, hindi pa rin titigil ang MNDA sa paglilinis ng garbage truck redemptorist channel sa Paranaque City.
0: Sinusulong ang 20% discount sa internet load para sa mga estudyanteng sumasailalim sa online learning.
1: Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.
2: Politico Nightly.

0: At hindi pa naman ito yung huling kaso eh. Sunod-sunod pa to. At marami pa kami yung fa-filean. Marami pa kami yung fa-filean. Ito lang, pag ibang-iba to. Kasi sa, alam naman natin, hindi iba si Martin Romualdez sa akin o sa presidente o kahit kanino naman. Itong kasong to, talagang nagpapatunay na hindi ho kami kumikiling kahit kanino. Ang gusto lang namin dito, malagot at dapat malagot.
1: Wala raw pamipamilya sa laban ng administrasyon sa mga tiwaling politiko. Patunay daw ang pagsasampa ng kaso laban sa pinsan mismo ng Pangulo.
2: Big fish sa flood control scandal si Martin Romualdez para sa ombudsman. Kasama rin ang puganting si Zaldi Co sa mga kinasuhan.
3: Ang tanong ngayon, nasaan na nga ba ang kongresista? May arrest warrant na rin ba laban sa kanya? Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
2: Ako naman si Willard Cheng.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Dating House Speaker Martin Romualdez kinasuhan na ng ombudsman for plunder. Arrest warrant inilabas na ng Sandigan Bayan. Exclusive, Senador Loren Legarda at Congressman Leandro Leviste hihirit umano ng asylum abroad. Leviste, inalisan na raw ang condo sa BGC. Para sa drama, VP Sara gusto talagang magpakulong ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla. May resibo raw, VP Sara, ibinunyag ang umano'y plano ng administrasyon laban sa kanya noong 2024. Higit 1,000 recipients ng confidential funds ng BISE, walang record sa PSA, sanggol, at mga individual na yumao na, tumanggap din daw ng pondo. At Vincent Cod Bea Alonso, nag-honeymoon sa Europe.

0: Tinuluyan na ng ombudsman si late Congressman Martin Romualdez. Kinasuhan ng plunder ang dating speaker sa Sandigan Bayan kaugnay sa multi-billion peso flood control scandal. Yan ang agenda report ni John Riz Calata na sa linya mula sa Sandigan Bayan. John Riz, ang sabi ng ombudsman dito sa plunder o ano ang sinabi ng ombudsman dito sa plunder case ni Romualdez? May arrest warrant na ba?
1: Corina, kaka-issue lang ng arrest warrant ng Sandigan Bayan 3rd Division laban kina dating House Speaker Martin Romualdez, resigned Congressman Zaldico at dalawang iba pa kaugnay ng plunder case na isinampa ng Office of the Ombudsman ngayong araw rin. Kasabay nito, naglabas na rin ng whole departure order ang korte. Pero sinabi ng ombudsman, patikim pa lang ang isinampang kaso. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, mas marami pang kaso ang aabangan laban sa dating leader ng Kamara.
2: At hindi pa naman 'to yung huling kaso eh. Sunod-sunod pa 'to at marami pa kaming fafailan. Ito lang pag ibang-iba 'to kasi sa, alam naman natin hindi iba si Martin Romualdez sa akin o sa presidente o kahit kanino man. Itong kasong 'to, talaga mong nagpapatunay na hindi ho kami kumikiling kahit kanino. Ang gusto lang namin dito, malagot ang dapat malagot.
1: Nagugat ang kaso sa umano'y paulit-ulit na pagtanggap sa hindi bababa ng 15 beses ng mga komisyon, parte, porsyento, kickback, commitment o iba pang pecuniary benefits na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 7.4 billion pesos ni Romualdez at Co. habang sila ay mga kongresista o nasa public office. Kabilang umano rito ang mga perang nakuha mula sa mga contractor o iba pang personalidad na may interes sa flood control, infrastructure at iba pang mga proyekto ng gobyerno na pinondohan mula 2022 hanggang 2025. Sinabi ni Remulla na sangkot din daw rito ang isang money changer na gumawa ng paraan para mailabas ni Romualdez ang kanyang mga salapi, ang ilan na punta sa kanyang mga binayarang bahay sa ngalan ng iba't ibang kumpanya.
2: Itong kasong to, flood control is part of it. Pero ang tingin namin kasi, itong pinag-aaral namin yung mga pangyayari, maraming pera dito so saan pinanggalingan. Pero ill-gotten pa rin yan kasi by reason of the office. Ano yan eh? Samot-sari yung pagkakataong kumita ng pera kahit bawal, ginawa.
1: Sa ngayon, sinabi ng ombudsman na si Romualdez ay may tuturing na big fish pero mas marami pa niya silang sasambahan ng kaso. Nang tanungin kung sino ang may tuturing na master plunderer sa kaso, pareho raw si Romualdez at Co. Hinggil naman sa recantation ng ilang Maleta Boys sa kanilang mga testimonya, hindi raw natatakot ang ombudsman dito. Patudsyada pa ni Remulla, pera raw ang umiiral dito at pagpapakita raw ito ng pagiging desperado para pagtakpan ng krimen. Corina, bago pa maglabas ng arrest warrant, nandito na ang mga tauhan ng PNP-CIDG. Kabilang dito si PNP-CIDG NCR Chief John Giyagi at kanina nakita natin na nagdala sila ng mugshot background na inmate shirt at iba pang equipment tulad ng fingerprint scanner para sa booking procedures. Pero ayon kay Giyagi, paghahanda pa lamang ito sakali mang magtungo dito ang mga akusado. At sakali naman sa PNP Krame daw, Dumarecho, ang mga akusado ay handa rin daw sila. Sa ngayon, Corina, mahigpit ang seguridad at hindi pa nagpapapasok ng mga tao dito sa ombudsman. Kanina sinubukan nating lumabas para makapaghatid ng ulat at makaharap sa camera pero naunsam ito dahil hindi na muling nagpapapasok ng mga individual dito. Sa loob ng korte naman ay bawal din ang pagla-live. Corina?
0: So, kumpirmado naman na nasa bansa ang dating speaker at hindi pa nakakalabas. May whole departure order but is he still in the country? Kumpirmado yon?
1: Corina, ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, nasa Pilipinas pa raw si dating House Speaker Martin Romualdez. At ibinahagi din niya na noong Mayo ay nagtangka siyang lumabas ng bansa para daw sa medical check-up pero naharang ito. Corina?
0: Okay, nagbanggit din sa isang video ang dating speaker na biglang nanahimik pagkatapos noon na siya ay mandadamay. Nagbanggit ba si Ombudsman Remulla na ito'y mauungkat muli?
1: Corina, sa ngayon walang binanggit si Ombudsman Crispin Remulla pero ayun, nasabi nga niya na magsasampa pa sila, naghahanda pa sila ng kaso laban sa iba pang mga individual na sangkot sa korupsyon dito sa bansa. Gayon din na iba pang plunder cases laban kay House Speaker Martin Romualdez. Bukod sa kina Romualdez at Go, ay may dalawa pang private individuals na sangkot dito sa kaso. No? Ito sina Jocelyn Sereño at Felicito Guevara. na may kinalaman din sa pagtanggap umano ng pera para kay Romualdez at may kinalaman din sa paglilipat ng pera ni Romualdez palabas ng bansa. Corina?
0: Okay, Riz, huling tanong na lang. Anong maaasahan natin mula ngayon hanggang sa pagsilbi ng arrest warrant? Pwera na lang kung magboluntaryo ang dating speaker na isuko ang kanyang sarili.
1: Corina, sa ngayon nga, naglabas na ng arrest warrant yung Sandigan Bayan ayon dito sa kay PNP CIDG NCR Chief John Guiyagi na pinaghahandaan nila yung posibleng pagsuko ni dating House Speaker Romualdez dito sa Sandigan Bayan, gayon din sa Camp Crame. Kaya nagpadala na sila ng mga booking procedures equipment dito, kabilang na yung mugshot background, yung orange na inmate shirt, gayon din yung fingerprint scanner. At sakali naman daw na magpunta sa PNP CIDG si dating House Speaker Romualdez, ay handa rin naman daw sila. Pero kung hindi daw sumuko si House Speaker Romualdez, ay nakahanda din sila na isilbi ang arrest warrant kung nasaan man ito. Corina?
0: Okay, maraming salamat. John Riz Calata, nag-uulat mula sa Sandigan Bayan.
3: Where did Romualdez go? Yan ang tanong ngayon matapos kasuhan ng dating speaker sa Sandigan Bayan. Halos 4 na buwan na raw kasi siyang hindi nakikita sa kamera matapos iakyat ang impeachment case ni VP Sara sa Senado noong Mayo. Ayon sa informant ng billionaire

0: Tayo News Channel. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
1: Mahiya naman kayo!
2: Marami ang nasangkot at marami ang pinangalanan sa flood control scandal. At hindi nakaligtas ang pinsan mismo ng Pangulo.
3: And so, after deep reflection and prayer, I have made a decision today with a full heart and a clear conscience. I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives.
2: Matapos niyang magbitiw, November 14, 2025, kinalagkad din ni former House Committee on Appropriations Chair and resigned Congressman Zal Dico ang pangalan ni Romualdez. Magiang tinaguri ang Maleta Boys na bodyguards umano ni Co, itinuro si Romualdez na nakatanggap umano ng mali-maletang kickbacks. Ilang beses na rin tinanggi ng kampo ng dating House Speaker ang mga paratang.
4: It should be dismissed, no? Kasi yun nga, walang ebidensya maliban sa kwento. At ang kwento ay iba-iba. Ang kwento ay mabaligtad. Minsan may taong ini-involve, minsan may tinatanggal. Depende sa ihip ng hangin ng politika. Wala pong nag-uugnay kay Congressman Romualdez sa mga transaksyong ito. No? Walang project, walang flood control project.
2: Apat sa 18 Maleta Boys na tinuro si Romualdez ang nag-recant. Dagdag pa riyan ang former Marines at surprise witness na si Orly Guteza. Nasa kamay na ngayon ang Sandigan Bayan ang kapalaran ni Romualdez matapos isumite ng Office of the Ombudsman ang plunder case laban sa kanya. Wala pang impormasyon sa ngayon kung nasaan ang dating House Speaker. Hindi rin niya sinipot ang ikalimang sona ng Pangulo. May nakapatong na precautionary hold departure order kay Romualdez para hindi siya makalabas ng bansa. Pero ayon sa kanyang kampo, nirerespeto nila ang korte at haharapin daw ng dating House Speaker ang mga ligasyon laban sa kanya. Hindi rin daw hihingi ng special treatment si Romualdez at sa huli, katotohanan, ebidensya at patas na proseso raw ang dapat manaig. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Bilyonario News Channel.
5: Hindi raw maganda ang pakiramdam ni PBBM sa pagkakadawit ng pinsang si former House Speaker Martin Romualdez bilang central figure sa flood control scandal. Yan daw ay kung ibabatay ang reaksyon ng Pangulo sa kanyang ikalimang sona. Pero ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, walang pamipamilya o kaaway sa politika, basta't susundan ng administrasyon ang ebidensya. Iginagalang din daw ng Malacanang ang plunder case na isinampa ng ombudsman laban kay Romualdez at sa puganteng si resigned Congressman Zal Dico.
6: Tinatrabaho na umano ng mag-inang Senador Loren Legarda at Batangas Congressman Leandro Leviste ang paghirit ng isang political asylum sa ibang bansa. Ayon sa Politico Report, ibinenta na raw ni Leviste ang kanyang condo sa BGC habang kinaltasan na rin ang kanyang share sa itinayong solar company. Hiwalay na umalis ng Pilipinas ang mag-ina noong August 2 sa gitna ng hinaharap na plunder at graft complaints kaugnay sa umano'y ghost electricity projects. Ngayong araw, nag-extend pa ng medical leave ulit si Legarda hanggang September 16. May hiwalay namang legal battle ang kanyang anak at nahaharap sa human trafficking complaint dahil sa umano'y honey trap scandal laban sa ilang opisyal ng gobyerno. Kung hindi mga bata o sanggol, mga namayapa na umano ang nakatanggap ng confidential funds mula sa mga opisina ni VP Sara. Narito ang agenda report ni Hannah T. Live nag-uulat mula sa Senado. Hannah, ano ang nangyari sa bale day 22 ng impeachment trial?
7: Corina, mga alias nga ang nasa acknowledgement receipts ng confidential funds ng Office of the Vice President. Yan yung pag-amin ng defense counsel ni VP Sara sa day 22 nga ng impeachment trial niya. At ilan doon sa mga bagong pangalang naglitawan na sinuri naman ng Philippine Statistics Authority ay tumugma raw sa children o mga menor de edad.
8: Isang sanggol na 2 months old pa lang ang lumitaw na tumanggap umano ng confidential funds ng OVP. Sabi

0: Bigkasi ng testigong si Assistant National Statistician Mariza Grande. Sinuri ng PSA ang mga pangalan ng recipients ng pondo. Isa rito ang nagngangalang Marlene Sunga, isang 2-month-old na humigit kumulang 5 dekada na palang patay. Taong 2023 na lumabas ang pangalan niya sa acknowledgement receipts ng OVP.
1: Si Marlene Sunga ay namatay November 2, 1965.
2: November 2, 1965. Gaano or ilang taon nang patay itong si Marlene Sunga noong 2023?
1: About 57 years. 57 years. Okay.
0: Si Sunga na ang pinakabatang lumitaw na pangalan bilang payee ng confidential funds. Hindi lang siya ang pangalang may nag-iisang record sa PSA o kung tawagin ay single match entry. Kabilang dito ang isang Miko Alcizar na 2023 tumanggap umano ng about 400,000 pesos para sa rentals at medical and food aid. Pero 2022 lang pala siya pinanganak o 1 year old lang nang lumabas ang pirma sa acknowledgement receipt. Isang 1 year old pa ang lumitaw na pangalan na si Beatrice Cuenca, habang isang Mikay de los Reyes naman na nasa 3 years old lang pala nang lumitaw ang pangalan nito para tumanggap ng 200,000 pesos para rin sa rentals at medical and food aid. Bahagi ang mga pangalang ito ng malawakang pagsusuri ng PSA sa listahan ng mga tumanggap ng confidential funds ng OVP.
1: Nag-run through lang po ako doon sa mga listahan and I find it unusual because unique po yung mga names po na ito and conducted re-verification using the database po.
0: Unusual para kay Grande ang mga pangalang tila kapareho ng mga hayop. Halimbawa ay Angelo Pusa, Tomas Panda, Beverly Claire Pampano, Tina Maching at Matthew Queso. Nasa mula 50,000 to 500,000 pesos ang umano'y mga ibinayad sa kanila base sa mga record na pinresenta ng prosekusyon. Wala raw birth, marriage or death records ang mga ito ayon kay Grande. Mula sa higit 2,600 payees ng confidential funds ng OVP at DepEd, nung si VP Sara pa ang galihin nito, more than 50% ang walang records sa PSA. 37 naman ang patay na at 25 ay naitalang children o nasa menor de edad.
3: Corina, too late na raw para sa prosekusyon na i-claim ng defense panel ni VP Sara na mga alias nga yung nasa acknowledgement receipt ng OVP. Dapat daw noong pre-trial pa nila ito sinabi dahil may right to due process daw ang prosekusyon pagdating doon sa pag-aaral nila ng teorya noong kaso. At paliwanag naman dito ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tunggol, ang theory kasi ng prosekusyon ay fictitious yung mga pangalan o walang totoong taong nasa likod ng mga ito. Doon sa naunang sagot naman ng depensa, itinanggi nilang fictitious yung mga recipient pero hindi raw malinaw na sinabi roon na mga totoong tao nga yung gumamit lang ng aliases. Sa pag-amin ng depensa kanina, yung hihintayin natin, Corina, ay kung paano nila patutunayan kung meron ngang mga totoong tao doon sa likod ng mga pangalan at kung gumamit ba ng pangalan yung mga yan para hindi mahayag yung identity dahil nga doon sa umano'y nauna nilang sinabi na sensitive intelligence information. Balik sa'yo, Corina.
4: So kung may totoong tao sa likod ng mga medyo nakakatawang mga pangalang ito, kailangan din nilang iharap. Yan ba'y binanggit ng prosekusyon?
3: Corina, sa ngayon, pagdating doon sa kung meron bang maihaharap na tao para masabing merong totoong tao doon sa likod ng mga alias na ito, yan yung hihintayin natin sa panig ng defense team ni VP Sara. Dahil sa ngayon, Corina, nirarap na yung pagpresenta ng mga ebidensya at testimonya doon sa allegations on the misuse of confidential funds. Sabi ng defense team kanina, yan yung isa doon sa mga balak nila ang gawin sa pagka nagkaroon na sila ng time para i-present naman yung kanilang panig after nitong sa prosecution. Corina.
4: Natalakay bahana ng mga senator judge yung kaso ni VP Sara na grave threat sa Quezon City RTC?
3: Uri na kanina doon sa trial, hindi yan napag-usapan ng Senate Impeachment Court maging ng Senator Judges. Pero kanina sa session ay tumayo itong si Senator Robin Padilla para mag-manifestation. At sinabi niya doon, humihingi siya ng malinaw na paliwanag or decision or stand ng Senado pagdating doon sa kung maaari bang kumarap sa kasong kriminal ang isang sitting

0: Vice President habang siya nga ay nasa pwesto. Ito nga ay si VP Sara. Ang argument ni Padilla kanina, Corina, dahil daw impeachable officer itong si VP Sara, meron daw special process yung konstitusyon para panagutin siya habang nasa pwesto, at yan nga ay yung impeachment na nangyayari ngayon. At ayon kay Padilla, kung pahihintulutan daw na umusad yung criminal case habang sitting VP itong si Duterte, tila nalalampasan daw yung proteksyon at prosesong ibinigay ng konstitusyon doon sa mga impeachable officer. Hindi naman dyan sumagot ang Senate leadership, particularly itong si Senate President Win Gatchalian, at nagpatuloy lang sa sesyon ang Senado pagkatapos ng manifestation ni Padilla. Balik sa'yo, Corina.
1: Okay, maraming salamat. Abangan natin ang susunod na kabanata. Hanati, nag-uulat ng live mula sa Senado.
2: Datos din mismo mula sa Philippine Statistics Authority ang bala ng depensa para patunayang posibleng totoong tao ang nakatanggap ng confidential funds ni VP Sara. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganive live mula rin sa Senado. Dexter.
3: Pinky Sumentro ang cross-examination ng depensa dito kay Mariza Grande doon sa kaugnayan ng mga pangalan na nakasaad doon sa acknowledgement receipts ng confidential fund at doon sa mga katugmang pangalan na lumabas doon sa database ng PSA. Sinimulan ni defense lawyer Justin Nicole Gular ang paglalahad ng professional background ni Mariza Grande bilang kasalukuyan ngayong Assistant National Statistician ng Philippine Statistics Authority. Inilatag din na ang laman ng Civil Registry System database ng PSA ay mula sa mga local civil registry mula sa iba't ibang panig ng bansa. Pero lumabas na hindi 100% na naitatala sa CRS database ang lahat ng pinapanganak, ikinakasal at namamatay sa Pilipinas. Inamin ni Grande na nasa 96.6% lang ng kabuuang populasyon ng bansa ang nakatala sa CRS database batay sa 2000 National Census.
4: So you confirm that it is possible that a certain birth did in fact occur, but it is not registered in the CRS database.
5: Based on the data po, there are births not registered.
4: Yes, and you do confirm that it is also possible that a death had in fact occurred, but it is not registered in your database.
5: Yes, there are deaths na unregistered, but there are process also to reconstruct or to file delayed registration.
3: Sa verification process naman, kahit anyang mali ang spelling ng pangalan, ay lumalabas pa rin ang lahat ng mga katunog o halos kapareho ng kanilang ine-encode na pangalan. Binigyang linaw din ng depensa sa cross-examination ang dalawang certification na sinumite ng PSA sa House of Representatives matapos ang pagsasaliksik nila kung rehistrado ba o hindi ang mga pangalan na binigay ng Kamara.
4: So when the PSA certification state negative record, ma'am, hindi naman po siya nagsa-certify na walang tao na nag-exist na ganyan. Tama po ba?
5: Again, sir, I will repeat that we are testifying as to the availability po ng record and not as to the existence.
4: So to clarify, it only certifies that a particular name is not found in the CRS database. Correct?
5: Yes, sir, for the certification.
4: And the PSA certifications, again, state nothing as to either the existence or non-existence of those persons. Correct?
5: Yes, sir.
3: Idinepensa naman ng PSA ang ginawang paglalabas nila ng mga pangalan alinsunod sa mga nakasaad sa Data Privacy Act na pinapayagan naman ito kapag legitimate ang purpose na paggagamitan nila gaya ng impeachment. Ipinunto rin ng depensa na ang mga pangalan na nakasulat sa acknowledgement receipts na tumanggap ng mga reward mula sa confidential fund ay hindi nangangahulugan na sila na yung mga taong ang pangalan ay lumabas sa isinagawang verification process ng PSA batay sa kanilang CRS database. Natalakay din sa cross-examination na may mga rehistrado ring pseudoname o aliases sa PSA, lalo na yung mga judicially approved. Pero hindi naman umano mangangahulugan na kung

0: sagun lamang doon sa katanungan ni Senator Judge Sarisa Hontiveros. At hindi lang anya ito tungkol sa mga aliases kundi doon sa confidentiality ng mga information na nababanggit yung mga pangalan o aliases sa acknowledgement receipts. At binanggit din niya, Pinky, na hindi naman ito itinaiming na ngayon lang babanggitin ng depensa yung pag-amin ng mga aliases nga, yung mga acknowledgement receipts, kundi ito ay bilang pagtugon lang sa mga katanungan ng Senator Judge. Pinky?
1: So kumbaga, Dexter, kaya nailabas dahil tinanong ni Senator Risa Hontiveros.
0: Mm-hmm. Kung hindi pa natanong siguro, Pinky, hindi maaamin, hindi natin malalaman yung kung ano talaga yung stand ng depensa, na ito pala ay talagang mga aliases, yung mga nakalagay na mga pangalan.
1: Biggie. So finally, Dexter, yan malinaw na ngayon kasi matagal na itong pinag-uusapan kung nagkaroon ba ng pag-amin doon sa mga aliases. Ngayon, umamin na ang depensa na ginamit nila ang mga alias.
0: Tama, Pinky. Pero yung katanungan kung ito ba ay pailalabas nila, yan ay wala pang desisyon ng depensa dahil hindi pa daw nila panahon para magpresenta ng mga testigo at mga ebidensya dahil panahon pa ng prosecution para i-build yung kanilang kaso laban sa Vice President.
1: Maraming salamat, Dexter Ganive. Nag-uulat ang live mula sa Senado.
2: Tila hindi na natin malalaman kung sino talaga si Mary Grace Piatos. Wala na raw kasing plano ang prosekusyon na ipatawag siya. Yan ang agenda report ni Joan Manalo, live mula rin sa Senado. Joan.
3: Well, Lord, hindi na ipapatawag ng prosekusyon bilang testigo si Mary Grace Piatos. Ay kay House Prosecution Panel Spokesperson Zia Alonto Adyong, gusto na raw nilang matapos ngayong Linggo ang direct and cross-examination patungkol nga rito sa unang article of impeachment na tumatalakay sa umano'y paglustay ni Vice President Sara Duterte ng kanyang confidential funds.
4: Sa pagdinig ngayong araw, sinabi ni Assistant National Statistician Mariza Grande na wala silang record ng isang Mary Grace Piatos, ang isa sa mga pumirma ng acknowledgement receipts at nakatanggap umano ng confidential funds mula sa OVP noong 2022.
5: What's important is that hindi nag-exist according to the PSA records si Mary Grace Piatos. Mahirap mo namang hanapin ng taong wala, hindi nag-exist, di ba?
4: Bukod kay Mary Grace Piatos, nakatakda rin sanang tumestigo sa impeachment court si dating DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda ngayong araw. Pero kasalukuyang nagpapahinga si Fajarda dahil pinayuhan daw ito ng mga doktor na sumailalim sa 30-day rest ayon sa prosekusyon. Dahil dito, hindi na rin ipepresenta ng prosekusyon bilang testigo si Fajarda.
5: Kailangan din natin take into consideration yung fitness ng person to take the stand as witness. Advice ng doctor niya is continue to rest muna. No? Siyempre mahirap ipilit yun. No? Baka may mangyari hindi maganda while he's taking the stand. But
4: pinal na rin daw ang hindi pagpapatawag kay dating OVP Security Head Colonel Raymond Lachica sa witness stand.
3: Well, our target pa rin anya ng prosekusyon na matapos nga noong ngayong Linggo itong pagtalakay sa confidential funds misuse ni VP Sara. And for the next week naman, aasahan natin na tatalakayin na dito sa korte ang pangalawang article of impeachment na umiikot naman dito sa di maipaliwanag na yaman ni VP Sara. Yan ang kinumpirma kanina sa atin ni House Lead Prosecutor Gervin Luistro. Kung baga mangyayari ay magkakaroon ng rescheduling doon sa presentasyon ng articles of impeachment, mauuna na ngayon itong diskusyon on direct and cross-examination patungkol dito sa unexplained wealth ni VP Sara, at susundan naman ito ng last article of impeachment na tungkol naman sa bribery na kinasasangkutan umano ng mga opisyal ng DepEd. At yan ang pinakahuling balita mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Willard.
2: Maraming salamat, Joan Manalo, nag-ulat ng live mula sa Senado.
1: Inilabas na nga ang arrest warrant laban kay former House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa impormasyong nakalap ng Bilyonaryo News Channel, nasa Cardinal Santos Medical Center si Romualdez. At naroon ngayon si Ivy Reyes para sa kanyang agenda report. Ivy, kumpirmado na ba nariyan si House Speaker Romualdez? Or dating House Speaker Romualdez?
6: Yes, Corina, dalawang separate informants na ng Bilyonaryo News Channel yung nagkumpirma sa atin na nandito sa loob ng Cardinal Santos Medical Center si former House Speaker and presidential cousin Martin Romualdez. A few minutes before 6 p.m. namataan ng aming team ang ilang officers ng PNP Criminal Investigation.

0: Investigation and Detection Group o CIDG dito sa Cardinal Santos lobby, kung saan nga base sa impormasyon ng ating informant ay nandito ang dating House Speaker. Kinumpirma din ni Interior Secretary John Vic Rimulya sa atin na papunta na siya dito sa Cardinal Santos para personal na i-serve itong warrant of arrest. Ngayon nandito tayo sa lobby at sa pagitan ng parking lot ng Cardinal Santos at nandito sa loob ng lobby at pati ng parking lot itong mga opisyal ng CIDG. By 6:35, inaasahan nating nandito na si SILG Rimulya. Sa ngayon, yan pa lang yung ating nakakalap, Corina, dahil mahigpit na ang security dito sa loob ng Cardinal Santos. Corina.
1: So, walang tagapagsalita ang ospital, IV, na nagkukumpirma na naroon na ang dating House Speaker. I guess that is also a confidentiality issue, ano?
0: Yes, Corina. Sa ngayon, wala pa mula sa pamunuan ng Cardinal Santos Medical Center ang nakikipagpulong sa media at nililimitahan nga yung presensya ng media personnel dito sa lobby dahil nakaka-distract na raw sa mga pasyente rito. Pero kanina pa kasi mag-30 minutes nang nakapwesto dito yung mga personnel ng CIDG kaya hindi rin umaalis ang mga taga-media, Corina.
1: I see. Okay. Paano naman natin nakumpirma ulit? Sorry, you lost me there, Ivy. Ang pagpunta dyan ni DILG Chief John Vic Rimulya?
0: Personal nating kinapulong si Secretary John Vic Rimulya at ang sabi niya, pareho ang impormasyon na hawak niya at ng Billionaire News Channel na nandito nga sa Cardinal Santos Medical Center ang dating House Speaker at papunta siya dito. Ang sabi niya sa atin, ang ETA niya or expected arrival ay 6:35, so in a few minutes, we're expecting the Secretary to arrive here and more authorities to bar the entrance of Cardinal Santos Medical Center, Corina.
1: Ayun. So ang sabi na ETA or expected time of arrival ni DILG Secretary Rimulya ay 6:35?
0: 6:35, yes.
1: Alam mo na ba ang protocol kung sa ganyang klaseng mga sitwasyon, Ivy, na pag dumating dyan si Secretary Rimulya, pwede siyang pumasok kahit ito ay isang ospital? Kasi iba naman yata yung sa Senado, iba rin yung sa ospital.
0: Oo, Corina, sa tingin natin ay ganoon nga yung magiging proseso dahil sa ngayon, nasa loob naman na ng Cardinal Santos yung PNP CIDG personnel. Hinihintay na lang siguro si Secretary John Vic Rimulya na mag-arrive dito dahil nagsisidatingan na rin yung ibang opisyal ng PNP. Kararating lang nila ngayon lang, Corina.
1: Ah, ganun. So ang nakikita natin ngayon mga opisyal, sa palagay mo mga ilang sasakyan ng CIDG at ilang personnel ang nariyan?
0: Nangdatnan kasi natin, Corina, yung CIDG personnel, they are about, I think 20 of them at may dalawang police cars dito pagdating natin kaninang alas 6:15. Sa ngayon, hinihintay na lang natin si Secretary Rimulya who is expected to arrive 3 minutes from now. At magbibigay tayo ng karagdagang update pagdating nga ng kalihim, Corina.
1: Okay, so agad-agad, Ivy, para malaman natin kumpirmado ba talaga o hindi. Kasi yung pag-serve ng arrest warrant ay manggagaling ba mismo kay Secretary Rimulya?
0: Yes, Corina, yan yung kinumpirma ni Secretary Rimulya sa atin via WhatsApp message na siya nga yung personal na magsiserve ng warrant sa dating House Speaker. Corina.
1: I see. Okay, maraming salamat. Ivy Reyes, nag-uulat ng live mula sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan.

0: nila masama ang timpla ng mga negosyante sa bansa kung ang Business Confidence Survey ng BSP ang pagbabatayan. Paano kaya makakaahon ang lagay ng ekonomiya ng Pilipinas sa gitna ng lahat ng gulong ito? Yan ang agenda report ni Che Sulit.
1: Tila malaki-laki ang mga panganib na kinakaharap ng lagay ng ekonomiya ng bansa at patunay rito ang humihinang kumpiyansa mula sa mga negosyo. Ayon sa Asian Development Bank, lumabas mula sa Business Expectations Survey ng Bangko Sentral ng Pilipinas, mistulang umurong ang business sentiment sa Pilipinas sa negative 20.3% nitong July mula 0% noong June. Ayon sa BSP, umiiral ang uncertainty ng mga negosyante dulot ng nagpapatuloy na sigalot sa gitnang silangan at ang epekto nito sa presyo ng langis. Para sana makaahon ng ekonomiya,

0: Sinabi ni ADB President Masato Kanda, kinakailangan ng palakasin ng gobyerno ang infrastructure spending at domestic demand.
1: On the other hand, there are many positive things we can foresee, but all of them are rather uncertain, so we are very much vigilant on the development of the not only the economics but the geopolitical things as well. Thank you.
0: Pero ayon kay Kanda, problema pa rin ang mahinang investing environment sa bansa. Sagabal pa rin daw sa pagpapatupad ng infrastructure projects ang mga pagkukulang sa execution imbes na pagpopondo. Ibig sabihin, malaking balakid ang korupsyon katulad na lamang sa naungkat sa flood control scandal.
1: They need the predictability and credibility, and of course, without corruption. So, I think, one of the things we've got to focus on is creating the enabling environment by the good regulatory reform and the cultivating the domestic capital market.
0: Para naman sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, malaking dagok ang patuloy na pagsadsad ng halaga ng piso kontra dolyar. Binigyang diin ni PCCI Vice President for Trade Brian Ang, papalapit na sa 63 pesos ang palitan. Una nang sinabi ni BSP Governor Eli Remolona Jr. sa isang panayam, acceptable sana ang depreciation ng piso sa 63.50 kung ito ay measured. Pero ayon kay Ang, hirap na ang mga negosyante na pagplanuhan at paghandaan ang kanilang inventaryo at pagpapalago ng workforce ngayong holiday season, lalo't mahal pa rin ang mga bilihin at serbisyo. Pero kung kakayanin daw ng gobyernong tugunan ng mga hamon sa mahinang consumption at demand, tiwala naman ang ADB na makakamit nito ang 3.8% economic growth ngayong taon. Para sa Agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
2: DILG may hamon kay VP Sara. At apat na umano'y Chinese scammers arestado sa Muntinlupa. Susunod yan sa Agenda.

0: Nalimutan mo na naman yung vitamins mo. Ikaw talaga. Kinakatikat eh. Kung saan-saan kasi nagsusuot.
1: Kasi ng ulo. Lechon pa more.
2: Sa Generica Drugstore, ma-express mo ang pagmamahal dahil may triple ginhawa. Presyong apot kaya, gamot na singbisa, at serbisyong alaga.
3: All-in-one drugstore!
4: We love you, ma! Ginhawang Generica.
5: Traffic check muna tayo ngayong Lunes sa EDSA West Avenue. Light to moderate ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Moderate to heavy naman ang northbound lane. Hinamo ni Interior Secretary John Vic Remulla si VP Sara na patunayan ang umano'y banta sa kanyang buhay. May hirit din ang kalihim sa pagpiansa ng bise sa kasong grave threats. Ang detalye sa agenda report ni Late Kabagani.
6: Drama lang ba? Sabi ni DILG Secretary John Vic Remulla, si VP Sara ang dapat tanungin kung ano ang gusto niyang ma-achieve sa kagustuhan niya umanong maposasan at makulong sa Camp Crame.
7: Ang drama nila, gusto nila makulong siya. Hindi kami pumayag. We wanted to go according to the rules of law and to the rules of court. Sanay kasi sila shortcut eh. Gusto niya may picture siya na naka-handcuff, gusto niya may picture siya na nakakulong. Hindi namin binigay yon. We accorded her the respect that her position deserves.
6: Giit ni Remulla, may close coordination sa pagitan ng security camp ni VP Sara at ng PNP matapos ilabas ng Quezon City Regional Trial Court ang arrest warrant.
7: Gusto niya kasi kulong kaagad eh. Gusto niya the high drama na ikukulong siya rito. Tinanong ko ano itsura ng kwarto. Yung sinabi namin, magandang air condition na kwarto, parang nag-iba ang isip niya. Ang gusto niyang picture na lumabas sa media ay nasa likod siya ng rehas. Hindi naman siya deserving ng ganun. Bailable offense naman eh.
6: Wala rin ani ang harassment na naganap laban sa bise.
7: As you can see in the service of the warrants, there was no SWAT, there was no armed component. The women, as you can see,

0: see, are all unarmed. They were duly accepted into the residence and into the office. We dare them to present any CCTVs that they have in their office, in their residence, of harassment that went on in the service of the warrant. The truth always will bear out.
1: Ayon kay VP Sara, noon pa man ay may impormasyon na raw siya tungkol sa mga umano'y planong pag-atake sa kanya. Nabalaan din daw siya, maging sa paglabas ng ICC warrant laban sa ama niyang si former President Rodrigo Duterte. Ipinaalam daw niya ang impormasyon kay dating AFP Chief of Staff, General Romeo Browner Jr.
0: If she can present her version of threats against her na documented and specified kung sino, then we will pursue the case to all of our ability. We're always open to her filing the case or asking us to investigate if she does have the evidence of sabi niya documented, no? If it is documented, then please submit it to us and we will investigate.
1: Sinabi rin ni Remulla na inalok din ng Police Security and Protection Group ng security detail si VP Sara mula sa pulisya, pero tumanggi raw siya. Para sa Agenda, Laid Cabagani, Billionaire News Channel.
2: Samantala, handa raw magbigay ng 24/7 security ang NBI kay VP Sara sa gitna ng umano'y banta sa kanyang buhay. Wala naman daw na mo-monitor na threat ang NBI. Kaya umaapila ang ahensya sa bise na magbigay ng mga detalye sa mga sinasabing banta sa kanyang kaligtasan.
3: As the director and in behalf of the NBI, kung may untoward incident na mangyari sa kanya under our care, I'm willing to be answerable personally.
2: Tulad ng DILG, hinamon din ng Malacanang si VP Sara na patunayang may banta sa kanya at sa kanyang pamilya. Narito ang Agenda Report ni Ivy Reyes.
4: Ngayon lang daw nagsulputan ang umano'y mga banta sa buhay ni VP Sara ngayong kinekwestiyon na siya sa kanyang pagbabanta laban sa first couple at kidating House Speaker Martin Robaldez. Tila binakto yun ang palasyo ang bise pagdating sa usaping threats.
5: At hindi makakaila na siya mismo ay nagpatunay na siya ay may kakilalang isang hitman. At ito'y nakausap na niya at nagkaroon sila ng pagkakasundo. At itong kasunduan nito ay consummated na. Kumbaga nabuo na, completed. So pinapasinungalingan po natin ang pagbibintang na ito ng Vice Presidente. Wala po itong anumang ebidensya at walang anumang records na maipapakita ito.
4: Ni isang record, sumbong o reklamo ay wala raw natanggap ang law enforcement agencies. Kaya mas mabuti raw patunayan ng bise ang sinasabi niyang pagbabanta sa buhay niya at ng kanyang pamilya. At ang kawalan ng tiwala ni VP Sara sa pulis at lalog-lalo na sa korte, may pinanggagalingan daw ayon sa Malacanang.
5: Siyempre po kung medyo alanganin sa interes nila ay ganyan po ang masasabi. So hindi natin malaman kung saan talaga ang gawin nila. Totoo bang may magandang justice system sa Pilipinas o hindi dapat pagtiwalaan ng mga korte sa Pilipinas? So depende na po siguro yan sa kanilang interes, kaya po nila yan nasasabi.
4: Matatanda ang kilalang argumento ng Duterte Camp, maging ng kanilang mga abogado, ang kredibilidad ng isang working justice system sa Pilipinas. Kaya hindi raw dapat ipinadala si former President Rodrigo Duterte sa The Hague para litisin dahil gumagana naman anya ang sistema sa bansa. Paalala ng Malacanang, ang tatak ng isang bagong Pilipino hindi nagtuturo o naninisi, kundi nananagot sa pagkakamali. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
2: Naayon daw sa proseso ng korte ang di pagkuha ng mugshot ni VP Sara sa kanyang grave threats case. Ayon din sa isang legal expert, kailangang tumistigo ni PBBM o ni FL Liza para di tuluyang mabasura ang kaso. Yan ang Agenda Report ni Attorney Karen Jimeno.
6: Hindi special treatment ang hindi pagkuha ng mugshots ni VP Sara. Yan ang paglilinaw ni Pinoy Street Lawyer Attorney DJ Jimenez. Sa At The Forefront ng Billionaire News Channel, sinabi ni Jimenez na hindi na kinuhaan ng mugshot si VP Sara dahil hindi naman siya inaresto at agad siyang nakapagpiyansa.
7: You can preempt the arrest by immediately, voluntarily submitting to the jurisdiction of the court, and in which case, hindi ka na talaga, no?
8: hindi ka

0: Hindi required ang mugshot. You have to submit the documents lang, pipirma ka lang, magpapiano ka lang. You have to also submit yung sketch ng residence mo and barangay certificate attesting na doon ka talaga nakatira. So long as you comply with all those procedural requirements, it's not a big deal.
1: Dagdag ni Jimenez, kailangan tumistigo ni PBBM o ni First Lady Liza Araneta Marcos para mapatunayan ang kasong grave threats sa hukuman.
0: If none of them testifies, I don't think the case will end in any conviction.
1: Giit din ni Jimenez, pwedeng ipatigil ng kampo ni VP Sara ang criminal proceedings habang tumatakbo ang kanyang impeachment trial.
0: Or they can challenge the denial of their motion to quash and go up. Actually, they can mag-MR muna supposedly, pero pure question of law to In theory, baka pwede rin silang dumiretso sa Supreme Court. So ultimately, Supreme Court ang mag-decide.
1: Sinabi ni VP Sara na may banta sa kanya at sa kanyang pamilya. Pero ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., wala naman silang namomonitor na ulat tungkol dito. Para sa Agenda, Attorney Karen Jimeno, Billionario News Channel.
2: At usapin po natin ngayon si DILG Secretary John Vic Remulla. Sec John Vic, magandang gabi po sa inyo.
3: Good evening sa lahat.
2: Okay. Sir, are you on your way to Cardinal Santos?
3: I'm maybe 10 minutes away at most.
2: Okay. And can you confirm, sir, that the former speaker, Martin Romualdez, is in Cardinal Santos?
3: Yes, we can confirm. Nandun po siya ngayon.
2: Okay.
3: Nag-check-in po siya ng alas 4 ng hapon.
2: Ngayong araw po?
3: Ngayong araw na to.
2: Okay. Andun po ang aming reporter na si Ivy, and she sent us videos already. Nag-report na po siya. Mga PNP, CIDG operatives are there. What is the plan, sir?
3: Function kasi ng batas na i-serve namin yung warrant of arrest. Ang kanyang confinement sa ospital ay hindi saklaw, hindi shield para hindi siya ma-affect ang arrest. So once basta ma-serve namin yung warrant of arrest niya, ay meron na siyang deprivation of liberty. So considered na siya under the auspices of the PNP and the DGNP.
2: So the arrest warrant will be served inside the hospital, and are we to assume, sir, that he will be staying there?
3: Depending on sa advice ng doctors, but I'm 90% sure na hindi siya mapalabasin.
2: Have you spoken to anyone, sir, or to the former speaker, or to his lawyer, or anyone, any personality close to him?
3: No. Pero nagsabi, ito kasi din, nung na-raffle yung case siya ng 130, nagpadala siya ng salita sa ating chief PNP na magsusurrender daw siya ng alas 4. So, pag na-issue na yung warrant of arrest. Kaso, bago na-issue yung warrant of arrest, nag-check-in na sa hospital.
2: Anything else he said to the PNP chief, sir? Meron pa ho ba siyang ibang sinabi kay General Natates?
3: Wala na. Ayun lang sinabi niya. So, andito na ako ngayon. Papasok na ako ng Cardinal Santos.
2: Okay.
3: I'll tell you later.
2: Opo. Maraming salamat po sa inyong oras, DILG Secretary John Vic Remulla.
3: Okay.
2: Thank you,
3: You're
2: sir.
3: You're welcome.
2: Okay. So, kasalukuyan na siyang nando na po siya sa Cardinal Santos Medical Center, Corina, and it is confirmed that the former speaker, Martin Romualdez, is there. Pumasok daw bago mag-4 or 4 p.m.
4: So lumalabas, Pinky, alam naman niya, no?
2: Uh-oh.
4: Alam niya na masiserve today.
2: Yeah.
4: And that he said that he would surrender at 4, but instead, pumunta siya sa ospital.
2: Pumunta sa Cardinal.
4: Ayun.
2: So isaserve, di ba kahit doon sa interview mo kanina, isaserve yung arrest warrant. Mm-hmm. Tapos, doon na siguro yung processing noon.
4: So depende sa state of health niya. Ganun ba yun? It's not a shield, so meaning he can penetrate and go to the room wherever the former speaker is. Pero pag sinabi ng doktor he is unfit to be incarcerated, then he stays, I guess, hospital arrest muna siya.
2: Parang ganun
4: lang.
2: Parang
4: ganun ang mangyayari.
2: Yeah, yun ang pwede nating asahan. But alamin natin kung ano magiging update. Kasi papasok na yan si Sec. John Vic sa loob let's see what will happen. Mm-hmm. Let's just, siguro, siyempre, tututukan natin to hanggang sa mga susunod na sandali kung anong mangyayari dyan. But anyway, si Ivy, naroon din.
4: Nandun din si Ivy. So abangan po rin nyo kasi hindi natin, makikita nga ba talaga natin si former speaker na nakaposas? Kailangan ba talaga ng posas? Ganyan. At itong gabi ba siya ay matutulog sa likod ng mga rehas na bakal? Parang hindi mo rin ma-imagine, no? Na mangyayari nga. Pero ipinangako po ito ng Pangulo sa kanyang SONA. So ito na nga yung katuparan noon. Okay. Ito naman po, pangatlo ang DOH sa ahensyang may pinakamalaking budget para sa 2027. Pero ito'y binawasan. Mula 448 billion pesos ngayong 2026, nasa higit 353 billion na lang ang pondo ng ahensya para sa susunod na taon. Ayon kay Health Secretary Mercado, prioridad niya na paglaanan ng pondo ang mga nakatenggang infrastruktura.
5: Ito pong mga nakabinbin na mga facilities within the next 12 to 24 months, so within the administration of the current president. Yan po ang ating binigay na mandato po ng ating presidente. Yan po yung priority natin.
4: Sa isyu naman ng milyon-milyong pisong halagang expired na gamot ng DOH, iginiit ni Mercado na aayusin ng ahensya ang kanilang procurement at inventory systems. At para lutasin ang kakulangan ng gamot sa barangay health centers, balak ni Mercado na paramihin ang accredited pharmacies para mas madali itong ma-access ng mga benepisyaryo. Wala po ba sa DOH ito pong allocation sa bawat barangay ng mga gamot para sa senior citizens?
5: Sa kasalukuyan po, may mga 3,000 na tayong pharmacies na accredited. At ang habol po natin before end of year ay madagdagan pa. Halos umabot po ng 4,000.
2: Nabisto sa pagdinig sa kamera na walang pondong nakalaan para sa pagkuha ng mga bagong teachers. Ito'y kahit na mahigit 14,000 ang kulang na guro sa bansa. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
6: Kabataan raw ang pag-asa ng bayan. Pero paano na lang kung walang magtuturo sa kanila? Ayon sa PRC, nasa higit 63,000 new teachers ang pumasa sa licensure exam ngayong taon. Pero naungkat sa pagdinig ng House Committee on Appropriations para sa 2027 proposed budget ng DepEd na walang pondong nakalaan para sa pagkuha ng mga bagong guro.
7: Ilan po ang napondohan for 2027?
8: Zero po, zero.
7: Zero?
8: Opo.
7: Could you explain why zero?
8: Because walang, in fairness
7: there
8: to...
7: There will be no new hiring of
8: we
7: teachers?
8: We got 32,000 this year, ho, which is above the average hiring, Your Honor. I think which averages about 20,000. So this year we received 32,000, which is 12,000 over the average of 20,000. But unfortunately, wala pa po. But we're hoping baka... madagdagan yan.
6: Inamin mismo ng kalihim na abot sa higit 14,000 ang kulang na guro sa bansa. Pero kabilang daw ito sa wishlist ng ahensya. Dahil para mapunan ito, kinakailangan ng nasa 4.29 billion pesos.
7: So zero ang funding nyo for new hiring of teachers?
8: Yes, Your Honor.
7: Hindi pa rin ako matunawan dun, ha? Marami kayong dinideclare na excess. So could you please explain bakit ganun?
8: Minsan may excess kasi nga hindi kulang sa classrooms din ho. So wala rin silang maturuan. Hindi sila nakakasabay yung infrastructure, Your Honor, dun sa number of teachers.
6: Zero budget din ang nakalaan para sa aral program na sinimula noong 2025 kung saan may libreng tutorial ang struggling public students mula kindergarten hanggang grade 10.
9: Ngayong taon, naabot sa higit 1 trillion pesong budget na inilaan para sa Department of Education. Pero base sa proposed allocation ng DepEd for next year, bababa yan ng halos 40 billion pesos katumbas ng 975 billion peso na lang. Ayon sa Department of Education, mahigit 140,000 classrooms pa ang kulang sa buong bansa. Pero target raw nilang makapagpatayo ng nasa 40,000 classroom bago matapos ang administrasyong Marcos. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Billionario News Channel.
10: Imbog ang apat na Chinese national sa Muntinlupa City.

0: scammer umano ang mga suspect na dati raw sangkot sa mga Pogo. Ang detalye sa gender report ni Andrea Salve.
1: Hands up.
2: Tila napako na sa kinauupuan ng Chinese nationals na ito nang pasugin ang mga operatiba ng BI Fugitive Search Unit sa kanilang nilulunggaang hotel sa Muntinlupa City. Nakaharap ang mga dayuhan sa kani-kanilang mga computer sa gitna ng umano'y scamming operations. Arestado ang apat na Chinese.
3: Binaverify natin sa Chinese police, sinasabing investment scam or also pig, tinatawag din natin love scam kasi sinasabing nakikipagrelasyon muna sila sa mga would-be victims nila, kukunin nila yung loob and later on aalukin nila na mag-invest.
2: Nagpapanggap pa raw ng mga babae ang mga suspect at mga kapwa Chinese din ang binibiktima. Kahawig din daw ito ng nooy mga Pogo sa bansa.
3: Ang nangyayari kasi noon, sinasabi nila sa kanilang mga permits na online gambling yung kanilang operation. Pero actually, pag tinignan mo yung kanilang mga computers, makikita mo talaga doon na pang-scam yung ginagawa nila.
2: Batay pa sa impormasyong nakalap ng BI, pawang may derogatory records na ang mga naarestong dayuhan. Hindi pa man tukoy kung gaano na sila katagal sa bansa, kumbinsido ang mga otoridad na remnants ang mga ito ng nooy Pogo.
3: Last year, nagkaroon ng crackdown sa Cambodia at Myanmar, kaya nire-intensify din natin yung campaign natin against illegal Pogo and this kind of operations kasi baka bumalik sila eh.
2: Pare-pareho nang nahaharap sa deportation proceedings ang naarestong mga Chinese. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
0: Kapapasok lang na balita, naglabas na rin ng hold departure order ang Sandigan Bayan laban kay former House Speaker Martin Romualdez. Kasunod yan ang arrest warrant na inilabas ng korte matapos kasuhan ng ombudsman si Romualdez ng plunder kaugnay sa flood control scandal. Kanina lang kinumpirma sa amin ni DILG Secretary John Vic Remulla na nasa Cardinal Santos Medical Center si Romualdez. Nandoon na rin daw ang ilang mga opisyal ng PNP.
4: A legend spotted in Makati. Binisita ni John Legend ang Michelin-selected restaurant na Luso by Margarita Flores. Kita rin sa photo ang anak ni Flores na si Amado and his wife Carmela. Legend was recently in Manila for his An Evening of Songs and Stories tour. Ginarap ang two-night show last week at the Proscenium Theater in Rockwell Center. Despite her exit, immensely grateful si Alex Ayala for her U.S. Open journey. Sa IG post, dinescribe ng Pinay tennis sensation na forever kind of memory ang kanyang naging experience. She also tells her followers, live for the chase. Natapos ang US Open campaign ni Ayala sa round 3 nang matalo siya ng kanyang close friend na si Iva Jovic. She now sets her focus sa Singapore Open later this month, followed by the Asian Games. Liam and Noel Gallagher bring their rock star energy sa Venice Film Festival. Present ang magkapatid sa premiere ng kanilang documentary na Oasis, Don't Look Back in Anger. Hindi lang ang kanilang joint appearance ang nag-create ng buzz, as the film itself received an 8-minute standing ovation. The two, however, skipped the festival press con. Tampok sa docu ang reunion tour ng Gallagher's last year with exclusive backstage access and their first joint interviews in over 2 decades. The film will come out in select theaters on September 11th before streaming on Disney Plus and Hulu.
5: 5 patay sa Amazon Prime cargo plane crash sa Miami, Florida. At mag-ex na sina Kanye West at Kim Kardashian dumalo sa concert ng anak. Susunod yan sa Agenda.

0: Bahagi ng taya mo ay para sa bayan.
1: Makakauwi ka na!
0: Kung para sa iba, ang Lotto ay game of chance, para sa kanila ito ay fighting chance. Dahil sa PCSO, bawat taya may

0: Ikaw ang gawa.
1: From diapers and first steps to graduation and work, grandparents have witnessed it all. Remember to spend time with the people who will always remain dear to you. Grandparents Day.
2: This is The Scorecard, where you score the latest sports news and in-depth view. I'm Anton Rojas.
3: Get ready.
2: It's time to keep your eyes on the prize.
3: Be prepared.
2: On The Scorecard tonight,
3: get to the latest stories, updates, and reports about what's happening in the world of sports. Hosted by Anton Rojas.
2: Where sports is our business and business is our sport.
3: The Scorecard on BNC, the Billionario News Channel.
4: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ng kalikasan.
4: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
6: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
7: Maganda man takbo.
6: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
4: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
8: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
4: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
9: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga para sa for many many things.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
10: Traffic check ulit tayo sa EDSA. Kaingin, mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Mabilis naman ang sa northbound lane. Hindi na umabot sa kanyang wedding anniversary ang isa sa dalawang Pinoy sailor na nasawi sa Strait of Hormuz. Hiling na lang ngayon ng asawa ang agarang pag-uwi ng kanyang labi. Yan ang exclusive agenda report ni Mary Ann Uy.
11: Napakalayo ng barangay kung saan nakatira ang pamilya ng isa sa dalawang nasawing seafarer sa Strait of Hormuz sa muling pagsiklab ng giyera sa pagitan ng Amerika at Iran. Mula sa poblasyon ng Daan Bantayan, kailangan pang tumawid ng higit 30 minuto pa Barangay Lugod, isang island barangay. Sinadya ng Billionaire News Team dito ang naulilang pamilya ng seafarer. Pumayag silang humarap sa kamera basta't itatago namin ang kanilang pagkakakilanlan. Mag-iisang linggo na nang matanggap nila ang masamang balita sa sinapit ng kaanak. Hindi nila tanggap ang nangyari, pero kailangan magpakatatag, lalo pat sa September 14, ipagdiriwang daw sana nila ang kanilang wedding anniversary. Ang regalong motorsiklo sa uuwi na sanang tripulante, hindi na raw nito magagamit. Tila hindi rin daw kompleto ang kanilang pagdadalamhati hanggang wala ang labi ng nasawing kaanak.
12: Ako na lang mauli siya, wala pa anniversary na mo para bisan pa man sa kuan ma magkuyog lang jud maybe for the first time jud na mo kuyog mambang ana I should see. Sakit lang jud paminawon nga. Magkuyog man tuod mi pero wala siya ginabuhi.
11: Pati mga kapitbahay ng biktima nalungkot nang marinig ang balita. Ayon kay Leovi Hilda, kilala niya ang biktima simula nung bata pa.
13: Sakit ma'am, uy. Naluoy ko nga ako kasabot. Pagkabdungugay ka ron na ako, sadsa ka na ganing nai na kuan nga tin, na po kabuk na missing. Nakuan sad ko ma'am kayo. Naabe, daghan taga malapas ko niya. Bisan dili na to ka ng parinti ba. Sakit tanta.
11: Ayon sa asawa, nagtungo na sa kanila ang mga opisyal ng Department of Migrant Workers. Hatid ang mensahe ng pakikiramay at pangakong maiuwi agad ang biktima sa daan bantayan.
12: Haho, radyo yung importante rin mauli sa siya. Mauro dyan, bahala lang usa na. Isit aside lang sana na ako. Ang ako lang yun nga. Eh, kaluhin taon, ma'am. Basin siguro, kitong naon na to din to. Siya na ba yung taon, usa din to. Basig, isuod na siya sa freezer. Akong gusto ba nga, mauli na yung taon siya. Kay luoy na kayo siya dito, namatay.
11: Oiler sa barko ang biktima. Nasa second deck umano siya ng barko kasama si Rodrigo Favis na namatay rin sa insidente. Ayon sa DMW, inaasikaso na nila ang repatriation sa labi ng mga biktima. Tutulong din ang ahensya sa mga naulilang pamilya. Para sa Agenda, Mary Ann Uy, Billionaire News Channel, Cebu.
0: Sa Estados Unidos, 5 ang patay sa plane crash sa Miami, Florida. Nag-overshoot sa runway ang isang Amazon Prime Air cargo flight sa Miami International Airport at tumama sa ilang sasakyan. 5 pa ang sugatan, 3 ang nasa kritikal na kondisyon.
7: My heart is with all of the families who were affected and to everyone who is grieving tonight. And we're also praying for the injured and for their families. And I want to thank the men and women of our fire rescue team, of our sheriff's office. I want to thank all the first responders. Our fire rescue team was there within seconds of the crash.
0: Galing Puerto Rico ang eroplano at maglalanding na nang mangyari ang insidente. Iniimbestigahan na ito ng Federal Aviation Administration.
14: Nagkainitan ng ilang animal welfare advocates at LGU ng Muntin Lupa. Ito'y matapos ibunyagang umano'y pagpapabaya sa mga impounded stray animals. Yan ang agenda report ni Andrea Salve.
15: Pagtutulungan na ng ilang animal welfare group ang pangangalaga sa 70 impounded stray animals sa loob ng Muntin Lupa City Animal Pound. Ito ay matapos daw nilang masaksihan sa personal na pagbisita nitong weekend ang umano'y hindi kaaya-ayang sitwasyon sa pasilidad.
16: Pagbukas pa lang ng sasakyan, talagang mabaho. Ibig sabihin, hindi nalinisan. Nag-interview ako ng mga tao na nandun sa area. Ang sabi nila, wala daw kasing tao pag weekend. So napakasakit pong isipin at napakasakit din tanggapin na pag weekend ba humihinto ang buhay ng mga animals.
15: Initial sanang layo ng Kalinga Animal Welfare, katuwang ang iba pang grupo gaya ng Perfectly Good at Cara Welfare Philippines ang pagbawi sa impounded stray dogs na sina Portia at Chochang. Pero dahil sa malasakit sa iba pang impounded animals sa pasilidad, napursige na rin silang kanlungin ang mga ito.
16: Parang Pandora's box siya eh. Biglang nag-opened yung maraming issue. And then sabi ko, I cannot verify the information unless I see it. Nakita talaga namin na walang bakas kasi ng pagkain na tubig doon. Hindi naman tayo gagawa ng istorya kung may nakita tayo talaga eh. Pero ang dami rin nagkukwento na wala talagang nagpapakain pag holidays, lalo na raw pag long weekend.
15: Pinabulaanan naman ni Muntin Lupa City Mayor Rufy Biazon ang aligasyong walang nag-aalaga sa impounded animals during weekends.
17: Ang schedule naman ng staff namin is 7 days a week. No? Even on weekends, may naka-assign na staff to feed the animals at saka maintain yung cleanliness. So I don't know kung anong basis nung sinabing napapabayaan dahil may naka-assign naman ng mga tao to attend. Kung mayroong nagsasabing left unfed, probably some evidence is required.
15: Dagdag ng alkalde, tuloy-tuloy ang kanilang pakikipagtulungan sa mga pribadong grupo para tugunan ang pangangailangan ng mga hayop. Kasama na raw dito ang paghahanap ng mag-a-adopt sa mga ito. Pero aminado siyang kulang talaga ang pondo ng lungsod para sa animal pound.
17: Problema namin is resources, no, to enhance facilities, lalo na medyo luma na rin yung pound namin. Kaya ngayon ay naka-line up pa lang siya for rehabilitation.
15: Sa ngayon ay naghatid na rin ang pagkain ng nagsama-samang animal welfare group habang dinadahan-dahan ang release ng impounded animals. Pagtitiyak naman ng Muntin Lupa City LGU, sisilipin pa rin nila ang aligasyon at pananagutin ang mapapatunayang nagkulang sa mga alagang hayop. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
14: Dumating na sa Cardinal Santos Medical Center si DILG Secretary John Vicremulia at ilang opisyal ng PNP. Inaasahang doon isisilbi ang arrest warrant para kay former Speaker Martin Romualdez. Kumuha tayo ngayon ng detalye mula kay Ivy Reyes. Ivy, dumating na daw si DILG Sec.
18: Yes, Corina, it is now 7:09 in the evening and Interior Secretary John Vicremulia is inside the premises of Cardinal Santos Medical Center together with PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. Magbibigay ng pahayag sa media si Secretary Vicremulia in a while pero pumasok muna siya kasama ang ilang opisyal ng PNP at ng CIDG. Just a while back, may mga tatlong pumasok na officers ng CIDG na may hawak na isang folder. Kumpirmado naman na o kinumpirma ni Interior Secretary Vicremulia sa BNC na isa-serve niya nga personally ang arrest warrant ni former House Speaker Martin Romualdez. Pero kung ano yung laman ng folder na yon ay aalamin pa natin. Ngayon lang, mga 7:08 in the evening, kadadaan lang din ng ilang opisyal ng PNP dito sa likuran ko na may daladalang orange shirt na may tatak yung mga sinusuot ng isang preso. Corina.
14: So ang ibig mo sabihin, Ivy, pagsusuotin na si a former speaker ng costume ng mga preso, yung orange, pag siya'y inilabas?
18: Corina, wala pang definite yes or no sa tanong na yan. Pero kapapasok lang talaga ng ilang opisyal ng PNP CIDG na may daladalang mga isang plastic ng t-shirt na iyon, Corina.
14: Mm-hmm.
18: So ngayon kasi medyo mahigpit yung seguridad dito sa labas ng Cardinal Santos Medical Center simula na magdatingan yung mga media personnel kaya hindi na tayo makapasok, Corina.
14: Ayun, so kailangan hintayin ninyo si DILG Sec na lumabas para magbigay siya ng update, ano? Siguro maganda ring itanong doon Ivy yung kalagayan ni former speaker at kung tonight na ba yan talaga magkakaarestuhan o mananatili pa siya under hospital arrest. Mm-hmm. Okay, so babalikan ka namin mamaya.
18: Yes.
14: Aabangan namin live mula sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan, Ivy Reyes.
0: Dapat daw tularan ng ibang LGU ang Marikina City sa waste management. Inuri ni TBBM ang recycling system ng lungsod kung saan nagiging construction materials ang mga basura. Ginagamit daw ang mga ito sa paggawa ng mga classroom. Ikinatuwa rin ng Pangulo ang trash catchers, pati ang no-build zone policy at relocation ng mga residente sa mga lugar na sakop nito.
19: Kaya tayo nandito dahil ito ang pinakamagandang halimbawa na circular na economy. Dahil nagagamit as much as possible lahat ng mga maaari pang maunit na gamitin na recycle ay nagagawa nila ng paraan. Ito ay dapat maging template at nagiging template na ngayon sa lahat ng iba't ibang lungsod sa Pilipinas. Lalo na siyempre dito sa NCR.
20: Exes in one room. Ganyan ang eksena sa first solo concert ni Northwest na anak ni Kanye West and Kim Kardashian. Pareho kasing dumalo ang parents sa show in Chicago. But base sa mga viral videos, the two were in separate sections of the VIC theater. Kim and Kanye share 4 children and were married from 2014 to 2022. In a relationship na ngayon si Kim with F1 driver Lewis Hamilton, while kasal naman si Kanye with artist Bianca Censori. Filipino designers deserve a global stage. Ito ang giit ni Miss Universe Philippines 2023 Michelle D nang muli siyang rumampa sa Manila Fashion Week. Ang detalye sa agenda report ni Avia Zunich.
21: Michelle D brought the star power to the final night of Manila Fashion Week. The former Miss Universe Philippines turned heads nang rumampa para sa proud race. For Michelle, this was a walk she had been looking forward to.
22: One of my favorite covers. I was wearing Proud Race and I always wanted to be on the runway to just be a part of something that he creates because he's just such an amazing designer and friend now. And congratulations, I'm just so happy. You guys don't even know how nervous I was before the show, but such a success and I'm just happy to be a part of it.
21: runway moment.
1: Andito po siya ngayon, naka-confine. As according to the man to the doctors, he is suffering from a cardiovascular event, unstable ang kanyang blood pressure, and having an anxiety attack. However, we made it clear that like in Secretary Bonon's case na 4 na araw siya ando doon, we will check every day hanggang he is well enough to be presented to court. In the meantime, meron kaming armed guards outside this door. Meron kaming armed police outside the hospital and in the lobby. At merong, he is now considered, after we read him his rights, he is now considered a person deprived of liberty.
2: Okay. Sir, since when pa po siya dinala
1: dito? This afternoon at 4 p.m. Okay, so for the appreciation of the press, this is the final statement we will give until tomorrow as we can determine. Okay? Again, he had a cardiovascular event, unstable blood pressure. Our doctors are here. Dito rin ang doktor ng PNP para i-determine in conference with his doctors para malalaman natin lahat yan. But we assure you, he cannot hide behind his wealth. Kahit gano'ng kayaman siya, hindi niya kaya bayaran ng batas para payagan siyang dito sa magandang lugar na matutulog. Dadalhin naman siya sa payatan sa tamang panahon na kung sabihin ng doktor na kaya na. Hindi to permanent situation. Ang kwarto niya sa payatas ay naghihintay na. Kung sabihin man ng korte na daan siya, ay naghihintay na ang kwarto niya sa payatas. Patas ang laban dito. Okay?
2: At yung booking process, dyan dito ba gagawin?
1: Hindi pa, yes, dito na rin. Okay? Thank you very much.
3: Okay na. Wait lang. Wala na yung press meeting after this. So, wala na kayo mga kaya.
2: Yung iba po mga...
23: Sir, yung ibang co-accused po, sir.
14: DILG Secretary John Vic Remulla, dyan po sa labas ng Cardinal Santos kung saan nandoon sa loob si dating Speaker Martin Romualdez na iserve na ang warrant of arrest na nanggaling sa Sandigan Bayan 3rd Division. Kaninang after lunch ay nagkaroon na po ng arrest warrant si dating Speaker Martin Romualdez. Ang sabi sa atin ni DILG Secretary John Vic Remulla sa ating panayam kanina dito sa agenda ay nagkaroon daw ng pag-uusap yung kampo ni Congressman Romualdez at gayon din si PNP Chief Nartates kung saan sinabi na ng kampo ni dating Speaker na siya ay magsusurrender. Subalit dito nahantong napunta sa Cardinal Santos dahil according to Secretary John Vic, unstable ang kanyang blood pressure, meron daw anxiety attack at meron ding cardiovascular, I think, event yung kanyang sinabi na currently ang kalagayan ng dating speaker. So patuloy daw nilang babantayan si dating speaker, si Congressman Martin Romualdez at merong mga guards na nakabantay sa loob at labas ng ospital. They will monitor him on a daily basis. Ang sabi pa ni Secretary Remulla, he cannot hide behind his wealth. Siya po ay considered na ngayong person deprived of liberty o PDL. Samantala, sabi din ni Secretary John Vic, ngayon lamang na ito na ang kaniyang magiging huling panayam sa media at update hinggil sa kalagayan at sitwasyon ni Congressman Martin Romualdez at siguro ay maaasahan na lang natin bukas ang panibagong update mula sa DILG Secretary. Yung 4 na araw na sinabi kanina is because kinukumpara doon sa nangyari kay Secretary Bonoan kung saan siya din ay aarestuhin ay nagkaroon din siya ng health issues or health problems kaya nanatili sa ospital si Secretary Bonoan. So hindi natin alam exactly ano ang mga sakit, kung meron mga iniindang sakit. But certainly, according to the Secretary, the BP of Congressman Martin Romualdez is unstable. Meron siyang anxiety attack at may cardiovascular issue na sinabi si Secretary Remulla sa media ngayon lamang. So patuloy po nating babantayan ang kaganapan dyan sa Cardinal Santos. Nandyan ang aming kasamang si Ivy Reyes.
20: Susunod, ilang airport sa Indonesia sarado pa rin dahil sa volcanic eruption. At Vincent Ko at Bea Alonzo nag-honeymoon sa Europe. Susunod yan sa agenda.

0: Pero Tito Ron, may tanong lang ako.
1: No matter how much we try to save electricity, why does the power bill just keep going up?
2: Ay, yun ang reklamo.
0: Oh.
1: Join NEA Administrator Antonio Almeida and ERC Chairman Attorney Francis Juan.
3: Lord of the day.
1: What's the point of power in the Philippines? With Ronnie Puno.
4: Usapan natin lahat dyan.
1: And Alex Caleja.
5: Ano ba talaga?
1: What's the point?
6: Isa pang traffic check ngayong Monday rush hour. Sa EDSA Mega Mall, bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Sarado pa rin ang 8 airport sa Indonesia dahil sa pagsabog ng Mount Anak Krakatau. Apektado ng ashfall ang Jakarta at iba pang lugar. Mula pa nung pumutok ang bulkan noong Biyernes, nasa 170,000 na biyahero ang apektado dahil sa flight cancellations, ayon sa Transport Ministry ng Indonesia. Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather. BNC Resident Meteorologist Benison Estareja. Benison.
7: Willard, naging maulan muli sa malaking bahagi ng Luzon at Western Visayas dahil pa rin sa habagat o southwest monsoon. Inahatak pa rin ito sa ngayon ni Bagyong Crovan sa labas ng ating PAR at nakumikilos naman po palayo at patuloy na humihina at hindi napapasok muli ng ating PAR. Samantala, sa araw ng Miyerkules, hindi lang isa, kundi dalawang low pressure area po ang posibleng mabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Isa dito sa may West Philippine Sea at isa naman sa hilagang bahagi ng Philippine Sea. Posible pong manatili ang dalawang sama ng panahon sa paligid po ng Luzon hanggang sa Biyernes o Sabado. Kaya ka-weather, manatiling tumutok sa updates ng pag-asa. Sa susunod po na 24 oras, may aasahan pa rin delikadong ulan sa siyam na probinsya sa Luzon. Dahil po yan sa hanging habagat, kabilang na dyan ang Zambales, up to 200 mm. Gayun din sa may Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bataan, pababa ng Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Antique with 50 to 100 mm na pag-ulan. Ka-weather, mataas pa rin po ang banta ng baha at landslides sa mga lugar na iyan dahil sa basa at saturated na lupa. Habang dahil sa dalawang potential na LPA, dadami pa po ang mga lugar na magkakaroon ng significant na ulan dito sa Luzon and Western Visayas. Kaya payo ng pag-asa, huwag pa rin baliwalain ang emergency alerts sa inyong cellphones at sumunod sa mga kinauukulan kung kailangan ng lumikas. Bukas, September 8, araw ng Martes, huwag pong kalimutan ang inyong payong o kapote dahil may aasahan ng mahina hanggang katamtamang ulan sa halos buong Luzon, maliban na lamang sa may Batanes, southern portion of Palawan at lalawigan ng Masbate. Yan ay dahil pa rin sa habagat. Pagsapit ng hapon, posible po na mas lumakas pa ang mga pag-ulan dito sa Luzon kagaya sa Metro Manila. Kaya ka-weather, maging mapagmatsyag pa rin po sa mga lugar na posibleng bahain at hanggang maaari, iwasan ang paglusong sa baha. Sa Visayas, mula umaga hanggang hapon ng Martes, posible po ang light to moderate rains dahil sa habagat sa may Aklan, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. Habang sa ibang parte ng Visayas at sa buong Mindanao, asahan pa rin po ang generally maaraw at minsang maulap na panahon sa maghapon. Sa tanghali, maaari pa rin umabot ng 42 to 43 degrees Celsius ang heat index, lalo na sa may Zamboanga Peninsula and Caraga, habang pagsapit ng hapon at gabi, may chance lamang ng saglit na thunderstorms dito pa rin sa may Caraga, Bukidnon at Misamis Oriental. Ka-weather, matapos ang isa't kalahating buwang pag-ulan sa Luzon dahil sa habagat, tuluyan ang umangat ang tubig sa angat. Ayon sa dam monitoring ng PAGASA, as of September 7, umangat na sa 206.3 meters ang level ng tubig sa angat dam. Mas mataas ito ng 54 meters o katumbas ng 16-story building kumpara sa lowest recorded level nito noong July 25, na 150.6 meters. Kung malayo na sa critical level, nalalapit naman ang angat dam sa normal high level nito na 210 meters. Ayon sa PAGASA, kailangan manatiling malapit sa normal high level ng dam hanggang sa katapusan ng taon. Ito ay bilang paghahanda sa nalalapit na very strong o super El Nino na posibleng magtagal hanggang February 2027.

0: At yan.
1: Ang dami.
0: Una ninyong narinig mula dito sa agenda.
2: What a manic Monday for the news
0: manic
2: team.
0: Manic Monday it is. Truly, truly, truly. Oo.
1: Mabilis so yun ang pinakabagong development.
0: Oo. Yung hospital arrest, parang medyo napagsuspechahan ko na yun kasi nauna na siyang pumunta eh. Hindi ba? He was informed and then dun siya dumiretso. Well, it's also possible. Biro mo, ikukulong ka. Ma-anxiety attack ka talaga, I guess. Hindi ba? So, ito naman ay lahat bahagi ng due process.
3: Tapos may iba pang co-accused, hindi ba? Bukod kay Rizaldi ko,
1: may dalawa
3: pa. Dalawang private individuals.
0: Yeah. Na hindi pa pinapangalanan.
3: Pinangalanan
0: na ba?
3: Yes.
0: Okay.
3: Pero wala pang status kung na-aresto na rin.
1: Wala, kasi nung tinatanong ng reporters kanina si Sec. John Vic, parang paalis na siya. May nagtanong ng reporter, what about the other two na may warrant of arrest?
4: Parang hindi na isagot yun, diba?
1: Hindi na nasagot.
4: Pero I think this is still a huge development for the country and I think this is what people are waiting for. These kinds of steps, ito yung mga inaabangan talaga ng mga tao na kailan mangyayari to? Ito na nga nangyari na. Diba? So I think a lot of people are surprised na nangyari, pero a lot of people are also relieved na may ganitong mga steps na nangyayari.
0: Right. Oo. Pero just to make it clear, ha, this is part of due process and lahat yan kailangan natin abangan, just like the impeachment trial, kung ano ang magiging kinahinatnan. Ayun. Gaano katagal daw siya sa loob? Nabigyan siya ng hospital arrest permit because he's unfit for detention. So, ang sabi nga kanina...
1: Umihingi pa siya. Yun yung latest development. Sa korte, di ba? Sa korte siya hihingi ng hospital arrest. And that will be dependent on the judges, obviously, of Sandigan Bayan 3rd Division, if I'm not mistaken. And ano sasabihin? Ano yung, syempre, ano yung illness? Ano yung sakit? And it's up to the appreciation of the judges, whether they will grant that or not. But for now... The former speaker is there. Nandun siya.
0: At paninindigan daw nung doktor niya. Sabi,
4: can you stay in the hospital for multiple days for anxiety? Or
0: There's
4: gotta be more than that. No?
1: Baka. Hindi pa natin alam kasi ang problema, hindi pa nagsasalita yung doktor niya. Yung nagsabi lang si Sec. John Vic, yung tatlo, mataas ang BP, anxiety, tsaka cardiovascular something. Yung tatlo. But we have yet to hear from the doctor. So, patuloy po natin bantayan ang breaking news na ito. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb.
5: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
6: Ako naman si Raymond Gutierrez.
0: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo at ang balita, may agenda.

0: Dapat talaga pakita na walang kinikilingan.
1: Kailangan mo talaga dyan ang solo investigation. No.
2: Hindi pa nag-focus. Karam niyo showcase din tayo.
3: May burden of evidence na kailangan pang ilabas, di ba?
4: So, anong gagawin ngayon?
0: Huwag protectional yung mga kasama.
5: Sumurender ka na.
6: Lahat siya nagagali sa akin. Pero mag-donate tayo ng Hassan Rizzi. Yung kay, ano, kay Abalos Berger. Balat kayo pala.
5: Okay. Ano?
7: One, two, three, go! Kanya-kanya na to!

0: Hindi ko alam kung anong gagawin namin. Kami wala kaming bahay. Babalikan mo po kasi na meron. Kami wala kami. Paano po kami yan?
1: Governor wears Prada habang binabaha ang Pampanga. May representative na pumaparty sa Palanyake. At ang presidente, bakit nga ba hinahanap sa gitna ng habagat? Sa issue ng flood control, dating DPW at Secretary Banuan, tanggal na ang co-accused status. Mali si Ate Guy. May himala! From defense lawyer to hostile witness, pag-usapan natin, bakit nga ba sinabing walang alam si Attorney Michael Poa? At ang usaping lumulutang kahit tinututulan, pwede bang tubig baha na lang ang ibuho sa PAC Silica? Ikomento na ang opinion mo!
2: Live from the BNC Studio, narito ang Politico Talks. At narito ang ating mga makakatok, veteran journalist fact-checker Mamichu Malichu Villanueva, ang musikerong abogado Attorney Jimmy Bondo, ang kagawad na walang patawad magkomento Jess Falsis, with our special guest, Palawan 2nd District Representative Jose Pepito Alvarez.
3: Welcome, Congressman Governor Dati for three terms sa Palawan.
4: Go.
3: And right now, Vice Chairman ng House Appropriations Committee. Opo. Good evening, Kong.
5: Maganda kami sa inyong tatlo.
3: Okay.
5: Jess, Maricho, Jimmy.
6: Wow.
4: Gov. Ako, Gov na lang, ha. Mas sanay ako sa Gov.
5: Sure.
4: Thank you.
3: The last time I saw him, siya yung nag, 2 days ago yata, he presided over the House Appropriations Committee hearing on the proposed budget for next year of the Office of the Vice President.
5: Yes.
6: Wow.
3: Pero si Vice President di naman matin. Bigay daw ng excuse letter. Ano ba sabi ng excuse letter?
5: Basta merong, usually head of office ang pumupunta.
3: Yes.
5: Kung wala yon, the most is undersecretary. USEC level. USEC. Pwede na yon.
6: Chief of Staff.
5: Hindi, USEC talaga. Chief of Staff, hindi pwede. Last time, Chief of Staff, hindi ko hiniri.
3: Oh, merong nasabing kang excuse letter na pinadala sa iyo. Ano ba ang
5: kontento? Sumulat si Attorney Zulaika Lopez.
3: Okay.
5: August 25 pa.
3: Okay.
5: Na siya ang magatid.
6: Maaga.
3: So, ah, okay. Maaga.
4: So you knew beforehand na siya yung representative.
5: Siya pupunta. And contrary doon sa last na appearance niya sa Congress na kinulong siya. Ngayon sabi ko, you're under my protection.
4: Pero parang less of an issue ang non-attendance ni VP this year, no? You feel?
5: Wala.
3: Tama. Pero si Zulaika, lakas na ng doob na nga bumalik kasi under the protection.
5: Wala problema. Ako, pag mayroong nanggulpi sa iyo rito, gugulpihin ko rin.
6: Tsaka sumasagot naman, maayos naman eh.
5: Maayos
6: naman yung hearing.
5: Tinanong ko naman na yung mga makabayan black, gusto ko yung magtanong, basta doon lang, brief, concise, direct to the point, doon sa budget.
3: All about the budget.
5: Presented,
3: right?
5: Hindi yung pinadala na nating articles of impeachment sa Senado.
6: Mga lumang
5: foul yun.
6: Issue. Oh,
5: di ba?
4: Kasi nililitigate na eh.
5: Nandun na yun eh.
3: Okay.
5: So dito ka ako. Pagdan.
4: Tsaka sabi nga ni Ega eh, dati 0.02 ang budget ng OVP compared to the national budget. Ngayon, ngayon 0.01% na lang. Tatanungin pa ba kita?
6: Lower pa.
3: To be exact, 785.204 million ang proposed budget for next year ng OVP. How do you feel about it? Is that exact enough?
5: Exactly. In 2026, 900.
3: Okay.
5: Ngayon, 800.
3: Ah, bumaba
5: kasi,
3: pa?
5: Oh, bumaba pa, 100 million.
3: Oo. DBM ang nagbaba noon, hindi ang...
6: Sino nagbaba o kayo?
5: Everybody was requested to at least squeeze their budget.
3: Okay. Who requested?
4: So hindi political yan?
5: Hindi, wala.
3: Who requested to reduce it? The Malacanang Office of the President?
5: The Executive.
3: Of the Executive.
5: Due to fiscal space.
3: Yeah. Meron pa bang confidential funds na nando doon at intelligence funds sa
5: wala.
3: OVP?
5: Wala.
3: Hindi na siya na-allocate ng ganong amount?
5: Hindi siya humingi.
3: Hindi siya humingi.
6: That's good.
3: Okay. Kaya wala less 100 million.
6: Marami, true.
3: Pero some congressmen are saying, ilagay niya lang sa DSWD o debt and yung budget. What's your take on that po?
5: Yung confidential funds?
3: Opo.
5: Ilagay sa DSWD?
3: Kasi may mga social welfare. Maayuda doon sa OBP funds daw. Ilagay na lang sa DSWD o kaya sa DSWD.
5: Hindi. Iba naman yung programa ng Vice President. Siyempre, Vice President, maraming lalapit sa iyo.
3: Oo nga.
5: So, dapat may pundo din siya. Pang burial, yung libreng sakay na bumili sila ng mga buses, tsaka may muwa sila doon sa mga bus companies, ang bili ng gasolina, bayad sa driver.
3: Okay.
5: Tsaka yung meron siyang magnegosyo taday, nagbibigay siya ng konting ayuda.
3: Hindi po ba redundant yan? Kasi meron naman DSWD, meron namang...
6: Libreng sa mais.
5: In a sense, redundant. Pero kung vice president ka at lumapit sa iyo, you don't want people to be disappointed.
3: Diba? Yeah, okay.
4: Or the technicalities of the position.
5: Ah, yes.
6: On libreng sakay kong, may pointed na mga tanong doon tungkol doon sa statistics ng achievements or accomplishments ng libreng sakay. For example, 1.4 million passengers daw ang served ng libreng sakay.
3: Ng OVP?
6: Oo, ng OVP. Per 9 buses lang ang sinabi na meron sila.
5: Eh, One year yun.
6: 400, para sa computation.
5: Maraming bus pinapahiram. Katulad nung Jackliner, yung si Jimmy Chua. Nagpahiram yun. Ilang mga buses.
3: Sa OBP.
5: Pero wala mga marka. Libreng sa kayo na lang.
3: Okay.
6: And sorry, may I just say, Dacoa also questioned yung negosyo taday na program. Mayroong mga flinag doon ng COA eh.
5: Bisaya yun.
6: I know.
5: Magnegosyo taday. Tag-15 mil kada isa.
6: Magnegosyo tayo.
3: Okay.
6: But the beneficiaries...
5: Tolong.
6: Yes. But the beneficiaries may question ang COA doon, if I recall correctly.
3: Ay, dating budget yun.
6: Yes.
3: Anyway.
5: Meron na yun, meron.
3: Ah, meron pa rin. Meron. Continuing.
5: Oo, sabi ko na nga eh.
3: Pero nasabi din po na may secret funds doon sa budget, sa proposed budget.
5: Secret funds?
4: Oh, there are no secret funds.
3: At this time.
5: Zero.
6: Thank God.
4: Which made some people ask the question, kung there are no secret funds ngayon, meron ba dati?
6: Oh my God!
5: Wala akong nakita. 2026, secret funds, wala. OBP budget?
3: Hindi po, doon sa budget.
5: Ay, yung buo?
3: Opo.
5: Yung buong...
3: yes, kasi Vice Chairman ka, you should know, diba?
5: Program na sinubmit ng Pangulo.
3: Opo.
5: Hindi ko ba na-review lahat? Kasi tatlong volume yun.
4: Siguro, to be fair, define muna natin, ano ba ang secret fund? No? Is CONFI fund now considered the secret fund? Unprogrammed appropriation ba? Considered marami, na rin bang secret fund?
6: Maganda mga tanong yan.
3: Tanong mo kay Congressman.
5: Wala bang masama doon sa unprogrammed appropriation?
3: Opo.
5: Kasi usually yun, nagamit yun sa mga
3: foreign assistance projects.
5: Kasi hindi pa, yung ongoing, hindi pa determined yung particular amount for the year. Kaya unprogram.
3: Yes.
5: So, maglalaan lang amount doon. Pag nag-submit, halimbawa, yung tunnel boring machine na papunta na ng Makati.
4: Hindi pa naman alam nila
5: magkano yung i-contribute ng Philippine government. Kaya meron niya.
4: Yet, Gov, it was one of the flag na para na-abuse. Ibang congressman. What do you think of that? Is it because sinali nila doon hindi lang yung foreign loans, pero pati yung mga increase in tax revenues, non-tax revenues, sinali nila doon?
5: Most probably, ganun ang nangyari.
4: Kaya na-abuse.
3: Kasi subject, ang program from subject to availability of funds. Pag sinabi ng National Treasury nag-certify na may available funds, saka lang magagamit po yun, di ba?
5: Pupunta doon, at saka parang hindi na dumaan sa appropriation.
3: Yes.
4: Saka yung savings yata, pag may savings dito, na ililipat yata nila, parang ganun.
5: Maybe so.
4: Yeah.
3: Okay. So, speaking of the OBP, may breaking news kanina. Sa Quezon City RTC, si Vice President ay na-issuehan ng RTC judge ng warrant of arrest for the serious grave threats.
5: Friday ngayon?
3: Mga lawyer, what do you say about that Friday na na-issue itong...
4: Well, una, may memo na against that, di ba? We lawyers use that memo na hindi na dapat ginagawa yung mga Friday. Pero nag-motion to quash naman sila.
3: Dininay din, di ba?
4: Oo, correct. Pero again, hindi pa tuloy na i-enforce yung warrant. Ang interesting pa, dun sa Branch 98, yung judge dun, yung si Judge De Ramos. Oh, sis niya yun eh, sa sorority sa...
6: Interesting detail.
4: Sa San Beda. Well, I don't know kung close sila. Hindi naman lahat ng sis close, no? Pero siguro magiging patas naman in a sense.
6: Justice is blind.
4: The
6: rule of law is blind.
3: Tatanong kita, Attorney Jess.
6: Yes.
3: Pag nag-post ka ng bail, you have to go through the process of mugshots. Kasi si Sir din, ang QCP, like, are there waiting for her.
6: I'll give you a trick, no? That's not necessarily always the case.
3: Okay.
6: May concept na, this is a lacuna in the law, ha? This is practicality, in practical terms. Meron ding misang tinatawag na voluntary bail or advanced bail. It's just a loose term, ha? Itong term na to is, imbes na i-mugshot ka, may dala ka ng mga pictures mo na mukhang mugshot, pero syempre, mas maayos.
3: Pero magpa-piano ka rin. Piano, yung mga fingerprints, biometrics.
6: Yeah. Oh, definitely. Ako kasi may tatlong kaso na ako, napagdaanan ko na yan. Hingan ka ng barangay sketch, yung address mo. May mga barangay certificate or certain other proof of residency na kukunin. So, yan ang mga kinukuha ni VP Sara, baka kaya hindi pa siya nagpo-post ng bill. If ever applicable na yung warrant, no? Kung hindi man siya nagpo-post ng bill, she has to gather all of those things, yung photos niya, etc. And then, if the judge allows it, some judges allow it, some judges don't. Some judges say, no, you cannot surrender to me, to the court. You have to surrender, you have to be arrested by the police first, and it imagshot
7: ka. Yan ang sinabi sa amin nung sinamahan ko si Manong Chavit. Sumama kami ni Atty. Bobbitt sa kanya doon sa cyber libel case niya. And we kind of pleaded. Baka naman, siyempre, being a friend, hindi kami yung lawyer, pero being his friends, baka naman may way around this to
6: advocacy.
7: Show respect. Kasi cyber libel lang naman. Pero pinagbihis pa rin si Gov. Parang ako
3: naman. Nag-mugshot din.
7: Mugshot, piano. So, usually, dadaan siguro talaga din si ma'am dyan. I suspect.
6: And I think the Supreme Court, ha?
7: And knowing her, she follows the rules.
6: Advocacy natin, no? Sa Supreme Court, maybe they should issue clearer guidelines. Because right now, it's ano eh, judge to judge. It's a case-to-case basis na some judges can allow you to surrender yourself to the court itself, to the judge itself, tapos hindi ka naman mamagshot ng police. And some judges say, hindi, kailangan dumaan ka sa police.
3: Pero di ba ang principle dito, vice president ito, will you debase her with that kind of process? Pero may mga senador na rin. Former President Estrada went through
6: this. Senator Marcoleta na mugshot.
3: Ito nga si President Joseph Estrada ngayon minimension ko
6: exactly.
3: Na. Diba? Kaya lang, he was ousted when he was taken.
6: Well, the principle kasi is no one is above the law. So, syempre, ang mga kababayan natin, isipin nila, wala dapat presidente, walang vice president, walang senador. Kung ang normal na tao eh, mamamagshot, ganun dapat
7: pero
6: ang
7: position. Pero I'm not her spokesperson. Yeah. No? Pero I am almost sure, in fact, 99.99% sure, susundin niya lahat yan to the letter. Oh. Kasi wala naman siyang intent to evade ever.
3: Oh, pero sabi mo nga, si Chavit is 89. Si Congressman, 82 na nga eh.
7: Oo.
6: Healthy pa. Oh. Ang lakas ng boses mo, Kong, no? Kaya mo akong tapatan, ha? Nararamdaman ko yung voice mo, eh. Yung projection mo kanina.
5: Okay lang yun. Doon sa Kongreso, siyempre, mas malakas ang boses mo, mas magaling, eh.
6: Bongga! So,
5: malaki yung plenary.
3: Pero ang nakakabahala din, si NBI Chief Matibag, is, ano, di ba sila yung nag-present ng grave threats kay ano, DOJ? Tapos, may eksena siya.
7: Sila yung nag-imbestiga.
3: Oo. I mean, para bang...
5: Di ba available naman yun?
3: Yeah.
7: Available.
3: 120,000. 120,000.
6: Three counts.
7: Per count.
3: Ano, paano pag ano yun?
6: So, 360 total.
3: Pero para 10% lang, di ba pwede na?
7: Yes. Pag dumaan ka sa mga ano banding na
5: companies.
6: Or pwede mong i-credit card, pwede mong i-cash.
3: Pwede na rin.
6: Si Jason sa nag-prepare no. Nag-prepare siya ng cash eh. He was preparing to be arrested noon.
3: Okay. So...
6: I'm sure may cash naman si VP Sara.
3: Just okay. But before, Kong, we will be going to the headlines of the week. What we call na patok o potok. Mm. So let's go to headline number one.
2: Headline number one. Mga halal na opisyal, binahan ng bashing sa gitna ng habagat. Odep nga ba ang pagsusuot ng Prada? Ang mga pahayag na magpa-second floor na muna at bakit ka papasok kung traffic na? Out of touch nga ba? Ang tugon ng pamahalaan sa mga binahan nilang nasasakupan, patok o putok?
3: Congressman, ano yung answer sa'yo? Patok o putok?
6: Yung mga tugon.
3: Kasi naging three-term governor siya ng Palawan.
6: Tugon ng mga politiko, magpatayo na lang daw ng second floor, tiis, etc. Yung mga tugon nila na ganun.
5: Tungkol sa baha.
6: Okay.
5: Yung baha naman, siyempre.
3: Sir, patok, putok.
5: May baha lang tayo dyan pag malakas ang ulan. Climate change yan. Nung araw kasi pag umulan, pakunti-kunti lang, sa araw, pakunti-kunti. Pero ngayon, buhos yung, ibubuhos sa iyo ng isang buwan, ginawang buhos limang oras. Siyempre, baha yun kasi maliliit naman yung ating mga...
3: Patok o putok sa iyo?
7: To be specific, baka malabo yung tanong eh. To be specific, yung mga halimbawa...
3: Biblame sa government.
7: Hindi.
3: Yung buhos ng ano, biniblame sa lahat sa pamahalaan.
7: Ayun ba yung tanong?
6: Akala ko sa yung, tao.
7: Akala ko yung mga naka-designer.
6: Yeah. Prada.
3: Ayun nga yung response ng government na mga not properly
7: siguro applied. Dinawi natin ko, anong palagay nyo dun sa mga government officials na parang hindi raw sensitive to their constituents na habang nagbabaha ay medyo may mga magarbo pang ginawa?
5: Personal masyado yun eh. Bumili ka
7: so,
5: ng...
7: So pwedeng gitna, pwedeng ganyan na lang. Kung no reaction kayo.
5: Personal masyado yun.

0: Yes, oh, nanay nga
1: tawag sa kanya.
0: Nanay nga tawag, nanay tawag sa kanya. Oh, yes.
1: Di ba? Oh, I believe that. So, para sa akin, walang masama doon. Dahil hindi naman niya sinadya yun na isuot niya yung Prada. Baka yun dinampot niya without knowing may Prada lang ang marka eh.
0: Ikaw, anong raincoat mo, sir?
1: Ay, no. Yung raincoat namang ordinaryo yung musat motosiklo, meron ako niyan, yung clear.
2: Ay, 120 pesos.
1: Nasa bulsa ko yan palagi. Talawan kasi, umuulan din doon, bumubukos din eh.
3: Pag nagmumotor kayo?
1: Ay, hindi ako nagmumotor.
3: Hindi, bakit mo, bakit ka dala-dala?
1: Kasi pakitable yun eh, lagay mo maliit.
3: Okay.
1: Never ready. Pasok mo sa bulsa, naka-ready lang.
3: Kasi yung mga nagmumotor yun, may ganun sila. Prepared po sila lagi.
0: Attorney Jimmy, patok o putok?
2: Ako, gigitain ko ha, kasi again, I agree with Gov, no? Unfair yon lalo na sa mga Pineda. Buti nga nandun sila eh. Nagbibigay ng tulong. Di ba, buti nga nandun, nagkataon lang na yun talaga yung mga damit nila. No? Pero,
1: galing yan eh.
2: Correct, correct. Tapos ako naawa din kay Mayor Ronnie Evangelista kasi I know him personally. Sinabi niya magpa-second floor muna. Si Mayor Ronnie, ano yan, military guy, sanay na sanay siya sa being very practical. Yeah. He was giving practical advice. Mali lang yung pagtawid. Si Olivares, kilala ko din. He was dancing, but he wasn't dancing in a party. He was dancing in a youth event na parang it was for public service also. So, ang pinaka... Si BBM, to be fair, ha? Jess, ha?
3: Yes, sinabi din niya.
2: Ako, party naman ng asawa niya, no? Na nagkataon lang na hagip ng cellphone. So, I wouldn't blame it dahil sa asawa niya naman yon. Although, it's a bit insensitive, pero it's not wrong.
0: Mali lang yung spokesperson niya in saying, Presidente, yun eh.
2: Mali yun.
1: Hindi pwedeng ganun. Mas lalo na, di ba?
2: Pero ang pinakamali, para sa akin talaga, nag-iisa lang. Si Auntie Claire lang talaga. Kasi yung sinabi niya na, no, bakit ka papasok kung traffic na? It just...
0: Sa eleksyon.
2: Oo, ako. Yun ang pinaka, sa lahat ng binanggit, yun lang ang feeling kong medyo off-tangent.
0: Attorney Jess.
3: Sa akin, syempre, putok. Itong mga tugon ng mga government officials, no? Nasa panahon po tayo na actually very delicate, no? Delikado para sa mga government officials because you never know, baka po magka-revolusyon. Sa totoo lang, sa galit ng taong bayan in terms of flood control, in terms of corruption, yung mga ganito pong insensitive things ay talagang out of order or out of line. With all due respect to the two gentlemen here, no? First of all, yung sa kay Governor Pineda and to the mayor or yung son niya yata doon, no? Yeah. Who wore another branded clothes, di ba? We have code of conduct na you cannot display ostentatiously against ostentatious display of wealth.
2: That is
3: in the code of conduct for government officials. So we have to live simple and modest lives. Public officers po kayo. So kahit may kaya po kayo, kahit hindi po kayo corrupt, I hope hindi po kayo corrupt, you should not wear that out of sensitivity but also out of respect for the code of conduct na porkit mayaman kayo, you have to wear that. May Uniqlo naman. May iba namang mas okay na kasing effective na mga jackets. Why wear that? Ako, syempre iba opinion ko eh. With the indulgence of the two gentlemen here, I think it's insensitive. Yung magpa-second floor na muna, not everybody has the capacity at hindi siya ganun kabilis na pwede namang magpa-second floor ka muna. I do see na baka practical advice lang, but this is why government officials need to be more circumspect with what they say. If Attorney Jimmy says, si Attorney Claire or UC Claire needs to be more circumspect, mali yung sinabi niya.
2: Sila naman lahat.
3: I think yun, and I agree, sabi naman ni Attorney Jimmy, I think we will agree na insensitive. So if it's insensitive, learn from that lesson and then retrain yourself in terms of communication. Tama. Kasi sa crisis ngayon, naku po talaga, delikado maging government official. Onti na lang po talaga, hindi na kayang tiisin ng Pilipino itong mga nangyayari sa ating bayan.
0: Ito, isa pang victim ng bashing. Your friend, your fellow car aficionado, Ramon Ang.
1: Opo.
0: Sabi niya, he's willing to give anyone one million reward to anyone who will, this information behind blaming the Bulacan, proposed Bulacan Airport as the cause of flooding sa Bulacan.
1: Pwede ako magsalita dyan. Nakita ko kasi yung mapa. Ito yung kabuuhan, ito yung Bulacan, ito yung Pampanga, ito yung mga daloy ng tubig, ito yung ilog. Lilinis na ng San Miguel yan eh.
0: Oo.
1: For me, hindi man kailangan linisin ng San Miguel yun. Dahil dapat gobyerno maglinis. Mm-hmm. Pero yung airport niya, ang layo doon sa ilog. Kung sana madala. Next time, dalhin ko yung mapa dito.
0: Dredging na sila.
1: Malayo yung airport na yan, doon sa daluyan ng tubig. Kaya daw bumabaha dahil sa tambak sa airport.
0: Okay.
1: I disagree. Totally disagree. Nakita ko yung mapa eh. Very clear na hindi pumupunta ang tubig o hindi na i-impede yung

0: tubig doon sa airport. Mm-hmm. Yung talagang Bulacan River sa Pampanga River.
1: Pero marami na daw naghahanap ng ano, kung sino yung source ng disinformation dahil sa 1 million reward.
2: Madaming umaamin online, ha?
1: Oo, oh, para na makuha yung 1 million
2: kay
1: reward.
2: Sir Ramon Ang, no, with all due respect, of course, mas matagal na po kayo sa mundong ito, no? Sa Facebook, sa online, madami na pong nagpo-post na sila ang critic nyo. Actually, umaamin po sila, pinupost po nila yung kanilang scientific data and rebuttals to your own argument. With the indulgence of Congressman Alvarez, no? Sinasabi po floodplain yan, sinasabi po na reclamation really affects the flooding in other areas. Manila Bay reclamation, in fact, and yung Taguig reclamation affects Metro Manila and other areas in surrounding Metro Manila. What more sa Bulacan? You have to be scientific about it, Sir Ramon Ang. Siyempre sa inyo, sa scientist mo or data mo, siyempre papabor yan sa airport nyo. But you have to listen to the other side and you cannot threaten cyber libel just because kinikriticize ka. In a sense, you are a public figure. In a sense, dear Ramon Ang, Sir Ramon Ang, you are a public figure because you are an ultra-billionaire. The public has a right to comment on your conduct and the conduct of your projects because your projects are public projects and your projects affect the public. So sana, wag po tayo may chilling effect yung cyber libel.
3: Ako very quickly lang, I don't agree with the cyber libel. However, I think we have to get past the rhetoric and treat this as a scientific issue. Yeah. Measurable naman yan. Yeah. Bakit hindi tayo kumuha ng third party na auditor para i-check kung talagang siya yung cause ng baha o hindi.
1: Okay. Kay Kong, sabi ni Senator JB, siya ngayon ang Finance Committee Chairman, zero budget daw ang flood control sa 2027. Totoo ba yun? Or do you agree with that?
0: Hindi, meron.
1: Meron din?
0: Meron, pero ito yung mga deserving na certified by Project NOAA.
1: Mm. Okay,
0: yung Project NOAA ng UP.
1: Yes.
0: O, kung saan talaga yung may baha-baha. In fairness, marami pa rin talaga na kailangan ng flood control. Pero in fairness, hindi naman lahat kailangan ng flood control. Kasi may mga areas na hindi talaga nababahaan eh.
1: So how do you determine it?
0: Yung Project NOAA.
2: Project NOAA.
1: Sila magdi-determine.
0: That's the reference.
3: Well, it was the basis.
0: Sana yun ang gagamitin.
1: Hindi na yung mga congressional insertions
0: yan. Wala. Okay. This time, walang congressional insertion. Nakatelevise tayo lahat eh. Live tayo.
2: Open bycam. May open bycam pa.
0: Yes, it will be. Last time, nakatelevise din.
2: Yes.
3: Open cam sa bycam.
1: Pero ito si Kong, nabiktima to ng ano din, ng bashing eh, doon sa Maleta Boys. Na, di ba, nagkaroon ka, bigla mo silang pinuntahan sa rogue session ng Bully Ribbon.
2: Napakatapang.
0: Humabo lang naman ako doon, hoping na maabutan ko pa sila at matanong ko sa kanila, isa-isa, sa akin ba ninyo binigay? At least, guilty ako, di ba?
1: Yeah.
0: Pero kung hindi nyo masabi na hindi nyo binigay sa akin, kanino? Para hanapin ko, sayang din yun eh. Tatlong maleta. Ang dami ko lang matutuluan nun, di ba?
1: Oo.
0: Ako, I'm being practical.
3: Pero ang tanong ko, sino ba si Margaret?
2: Sino si Margaret?
0: Stop daw siya ni Congressman Mike. Nandito po sa akin, hindi mabura dahil tinatawagan ko yung SIM card na yun. Siguro tinapo na. Kaya hindi nila na-delete sa Viber ko.
3: Na supposedly, nagpapapirma sa inyo, nagpapa-endorse ng impeachment complaint.
0: 44 pages ng impeachment complaint that was supposed to be signed by the congressman ni Chavez Chicho.
2: Impeachment complaint against PBBM.
3: And then you declined. And then after declining, you feel like that is the reason why nagkaroon kayo ng chismis?
2: Maleta allegation.
0: Walang iba.
3: Yun ang theory. Nililinaw ko lang po para
0: walang iba.
2: And anyway, for clarification, baka lang may hindi alam, di ba? May mga recantations yung iba. So hindi na solid yung story ng Maleta Boys.
1: Speaking of recantation, nag-retcam po yung apat dun sa Maleta Boys. Ano po yung masasabi nyo?
0: Ayun, sa apat?
1: Oo, nag-recant na.
0: Against kanino? Sa akin, wala.
3: Wala.
0: Quiet
1: wala
0: na yung sa akin.
2: In general naman din po yung recantation nila.
1: Lahat ng sinabihan nilang.
2: Not just against you.
0: Kung mayroong apat doon sa 18, sunod-sunod na yun. Di ba? The testimony scramble by itself. So, kung may apat na, di ba? Sunod-sunod na yun.
2: Ako kung may tanong ako, napaka-curious ko, buting nandito ka.
0: To.
2: Curious ako, nung napanood kita sa Senado, gustong-gusto kong itanong sa'yo to. Bakit lumayo si Senator Marcoleta pag upo mo?
0: Kasi,
2: bakit tumahimik si Alan Peter Cayetano?
0: Tinanong ko siya. Dito ako, dito siya eh. Dito siya, sa kaliwa ako. Sabi ko, ba't mo naman sinama yung pangalan? Sabi niya, nakasingit yung pangalan mo doon. Ba't mo naman binasa ka? Nakasingit lang pala. Sige na sumagot, sabay tindik.

0: kaibigan niya si Marcoleta. More than 20 years na yan, noon-una yung pagka-congressman. Nasa automotive industry ako for the last 30 years. Ako ay chairman ng automotive industry. Eh meron kami pinapasa na lemon law at saka yung excise tax law, pinapalitan ko. Kaya kausap ko siya. Siyempre. So,
1: what do you think of his plight now? Do you think he deserves to be jailed? What do you think of his conditions now?
0: Yun yung masasabi ko dito na sana tigilan na rin niya yung medyo paninira. Dahil kung marami kang nagawa in the past, hindi ka kailangan manira ng tao, kapwa, para sumikat eh.
2: Ito si Kong ano eh.
3: Malaman yun ha?
2: Certified billionaire to eh. Kaya sabi nga niya na pabiro yung tatlong maleta eh.
3: Baka si Kong Alvarez pang namimigay ng maleta.
0: Hindi naman po sa ganun. I mean, I can also give, but...
3: De joke lang.
0: Hindi
3: de
0: ako delikado. Pag binigyan mo ako, basta no strings atas, bakit ko itanggapin? Kailan? Sobra yung 500,000 ng mga IP communities sa distrito ko. Kailangan yung mga ayuda.
3: Pero ko nga, yung sa kaso ni Senator Marcoleta, hindi pa na ngangamba ang mga politiko, like congressmen, na... the doctrine right now seems to be, pag before the campaign period, at bibigyan ka ng malaking halaga, it can amount to plunder. So yung sinasabi mo na, welcome sa'yo, if may magbigay sa'yo ng maleta, medyo delikado kasi ang theory ng ombudsman so is because congressman ka, binigyan ka ng pera, hindi campaign period, plunder.
2: By virtue diba of kaso your position.
3: Yes. So, yeah, I mean, may discussion ba sa mga congressmen?
0: Wala namang discussion. Ganun. Ako, I can declare publicly na kung mayroon bibigay sa akin, tanggapin ko, dadalhin ko sa mga constituents ko.
1: Yun din ang ginawa ni Marcoleta. He innocently declared na, tinanggap ko to because he never thought that it would be tantamount to bribery. Pero ni-relate sa or kanyang plunder. Public office, so plunder which is eventually, bribery which eventually
3: constitutes.
2: Okay. Mm-hmm. On that note, let's go to headline number 2.
4: Headline number 2. Dating DPW Secretary Bonoan na out sa listahan ng co-accused sa flood control case, gagawin na lang daw siyang state witness ayon kay Ombudsman Demulia. Ang pagbawi kay Bonoan bilang akusado, patok o putok.
1: Pwede ba mag-comment muna tayo sa gumagawa ng AI natin at sabihin lang natin, hindi ko alam kung papalakpakan ko siya, papagalitan eh.
3: The screeners of the show are not the screeners of the host and the guests.
2: Okay, Congressman Alvarez, ano yan, patok o putok?
0: Yung pagkaka...
1: State
0: witness niya.
3: Pag-release, pag-drop as an accused.
0: Para sa akin, patok yun.
2: Patok.
3: Patok. Yan, kulay blue.
2: Opo.
3: Wow.
2: You agree? I
0: agree.
2: Okay. Bakit po?
0: He's the least guilty.
2: Bakit na naman yung panasabing least guilty siya? Siya yung
0: before he was Secretary of Public Works. Kilala ko na yan. Tatrabaho kay Ramon Angas San Miguel.
2: Okay.
0: And then when he was in Public Works, wala akong nakitang ma-impute sa kanyang kalukuhan.
1: Okay.
0: Kung meron mang mga tao na nagpaikot sa kanya, siguro, by tolerance lang, inayaan niya. Pero I don't think, at his age, at saka, may konting pera na rin yan eh.
2: Pero natatandaan ko na nag-testify siya sa budget hearing noon, sa House. Kinukomplain na niya yung tinanggalan siya ng $75 billion dun sa foreign assisted projects, nilipat, natanggal sa kanya.
0: Mali naman talaga yun. Kung foreign assisted projects, tanggalin mo. What will the foreigner who assisted us will think about the Philippines?
2: Oo.
0: Na ayaw na foreign project. Counterpart na lang, tatanggalin mo pa. Kaya sa pumuputak siguro.
2: Oo, at data. Attorney Jimmy.
1: The only reason why gumigitna ako, no? Kasi, gitna na naman ako. Kasi, yung humanitarian side sa akin, malaki talaga ako. Naawa ako sa matanda. And I believe him na he's not the most guilty, at least, in my opinion. Pero the lawyer in me is objecting a bit dahil hindi ako naniniwala na kailangan natin ng state witness. I've always said that because, again, the requirement ng state witness is not the most guilty tsaka no other direct evidence available. Ang dami-daming direct evidence na available.
3: To pin down the others.
1: Correct. Number 3, ang very curious sa akin dito sa case na to is na wala siya sa information. Wala na siya. So,
3: excluded.
1: Excluded.
3: Drop.
1: So it's a bit different, no? Kasi di ba sa iba, kasali ka muna. There's a valid indictment against you.
0: Bago ka
1: gagawing state
3: witness. You have
1: witness.
3: To be arraigned before ka maging state witness.
2: Na-arraign na siya, di ba?
1: Hindi ko alam.
2: Na-arraign na siya, sure. Nagpausa ng bail. Kaya lang...
1: Okay, okay. So, ang akin lang is, wala na siya at all dun sa information.

0: napakagandang project yan. Number one, technology lang. Kailan pa tayo? The real background dito is para malaman ng madla. Ang Amerika talaga takot na ang China will overrun Taiwan.
1: Yes.
0: And apat yung chip maker dito sa Taiwan na puro malalaki.
2: Chip maker, computer
1: chips.
0: Computer. Cell phone, jet planes, spaceships. Lahat yan mayroong...
1: Pati pang warfare.
0: Lahat yan. Mm. Lahat ng rockets.
3: Minerals.
0: Minerals, oo.
2: Rockets sa R-O-C-K-E-T.
0: R-O po yun.
2: Hindi
1: rocket. Hindi rocket.
2: Oo. Pero sabi mo, jackpot ang Pilipinas dito.
0: Yes. Pag natuloy yan, jackpot ang Pilipinas. Huwag po kayo matakot. Yung 100 million liters of water na kailangan everyday, eh napakarami natin ilog dito sa Pilipinas.
2: Archipelagic country tayo eh.
0: Wala pang limang minuto, yan ang binubuga ng lahat ng ilog ng Zambales. 100 million liters, only 100,000 cubic meters. Para malaman ng publiko.
2: Oo. Pero kanina, Okam, binagbibiro ka. Sa akin na lang yung paksili ka sa Palawan.
0: Inviting them. Kung medyo matagal dito ang proseso, doon po. Kung 2,000 hektarya, may lupa
1: actually,
0: doon.
1: Actually, that solves it a bit, no? Kasi the reason why may issue dito sa Norte is because may issue sa
3: IP.
1: IP tsaka yung mga overlapping claims.
2: Tsaka
1: doon ba sa inyo
2: na
1: may mga...
3: Sa Palawan, sir. Saan nyo ilalagay?
0: May marami IP sa Palawan. Sa South, may 5,000 IP. Sa North, may 5,000.
1: Pero yung lupa na uncontested.
3: Ano kung yung proposed area mo?
0: Wala. Marami, napakarami
2: how many
0: lupa.
2: Islands
0: we
2: do you have?
0: 1,770,000 hectares.
1: Wow.
0: And we are 1,461 islands.
2: Out of the 7,000... ng Pilipinas.
0: Doon na lang kaya sa Palawan dahil kailangan namin ito eh.
3: No,
0: point an example. Yung Sumitomo,
2: yes,
0: naglagay ng leaching plant, $250 million, about 25 years ago. Walang tubig, walang power. Nagdala sila ng sarili nilang power.
3: Oh.
0: 43 megawatts of coal plant under. Been running for the last 25 years. Wala silang tubig. Mayroong water system na pinagawa. Hindi pa nagkulang. So yung paksilika, maski 2 million liters e di pa kailangan ng tubig niyan, napakaraming tubig ang Central Luzon. Lahat ng ilog ng Central Luzon, bumubuga ng tubig, fresh water to the ocean without us knowing, iipunin mo lang lahat yan. Sobra-sobra gamitin yan.
2: Sa rainfall lang, sobra-sobra.
0: Sobra na lang.
2: Na, nagpa-flood na tayo eh.
1: Pero
2: diba?
1: Ang quick question ko lang, without the water, without the land issues, ang problema yata ng ibang tao dito is yung magiging pagkalaban sa China. No? Kasi obviously, this is a US tool para kontrahin ng economic advantage ng China.
0: This
1: no?
0: is only an economic preparation of the United States of
1: okay.
0: America. They yes. just want to protect their interests. Pag nawala yung Taiwan sa kanila, siyempre, meron silang isa pa.
1: Oh,
0: in fact, kung ako Amerika, magtatayo pa ako ng isa. Saan? Sa India.
2: Yes. Ang Thailand daw, nagbibid na rin eh.
0: Yes!
2: Para agawin sa atin yung paksilika.
0: Baka mapunta pa ito sa Indonesia.
3: Sa Thailand, ang tawag, Siam silica. Siam, which is an old word for
0: yeah,
3: Thailand.
0: Siam.
2: Pero your fellow congressman from the Makabayan Block are the ones very vocal against paksilika, like Congressman Rene Co. Si Rene.
1: Lupa yung issue niya.
0: Siyempre, merong... Mayroon po intersyon, panagdesalita. Pero sa akin, being practical, kailangan natin yung malaking projects na ganito para naman umaho na tayo. Trabaho. Imagine the amount of money that is being brought there for all this construction. Ilang tao magpakinabang dyan sa construction. At saka yung minerals na kailangan dyan. May pinirmahan na si Pangulong sikapin na lahat ng minerals na kakailangan ng paksilika, eh, at least... Hindi ba?
1: Nickel.
0: Eh,
1: nangangalain
0: na sa atin.
2: Eh, bakit hindi nanalo Nickel. Palawan sa pagbid ng paksilika at New Tarlac ang nanalo?
0: Hindi man ako nagbid po dyan eh. Ang BCDA dyan, kung BCDA is a government land, nalang nila mabilis. Eh, kung may overlapping claims yun, madali na marayosin yun.
2: Di ba marami ding military land sa Palawan na pag-aari ng BCDA?
0: Wala po. Mayroon doon Iwahig Penal Colony, 16,000
2: okay.
0: hectares.
2: Okay.
0: Pero it encompasses
2: walang military lands.
0: Mountains and walang military land. Yung EDCA, sinasabi nila site sa Puerto Princesa at saka sa Malabak.
2: Oo.
0: Mali naman yun. Wala namang EDCA doon sa Malabak. Pera man natin yun. Philippine National Government pa yun. Kinatatakutan nga ng Sabah dahil ang military base daw sa Malabak, napakalapit ng Sabah.
1: Tama. Tatawid lang.
0: Wala mang isang kusing nalagay Amerikano doon sa Malabak. Pera ng Pilipino.
1: So, hindi EDCA yun sa Malabak? Hindi sa
0: airport
1: EDCA.
0: Lang yun.
1: Airport.
0: Nung governor ako, bumili ako ng 300 hectares, dinonate ko sa Air Force.
2: Okay.
3: Wow.
0: Para gawa,

0: Magandang gabi, ako si Raya Capullo.
1: At ako naman si Dexter Galibe. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly.
0: First on BNC, arrest warrant kay dating House Speaker Martin Romualdez na isilbi na. Motion for hospital arrest hiniling sa korte.
1: VP Sara naglabas ng pahayag sa umano'y mga plano ni Marcos. Palasyo itinanggi ang mga bintang ni Duterte.
0: Questionableng pangalan sa liquidation ng confidential funds ng OVP at DepEd, muling nabusisi sa impeachment ni VP Sara.
1: North Korean leader Jong-un inihayag na magiging bahagi ng nuclear response system ang bagong destroyer na Kangkon.
0: At silipin ang Sunday Fun Day with the Pacquiao family kasama si ex-Vice Governor Jinky Pacquiao at ang kanyang mga boys.
1: First on BNC, una nating natunton sa Billionaire News Channel ang kinararoonan ni dating House Speaker Martin Romualdez na kasalukuyang nakakonfine sa Cardinal Santos Medical Center. Sinasabing nagpa-admit ang dating speaker nang makaranas ng unstable blood pressure, anxiety attack at cardiovascular episode. At para bigyan tayo ng pinakahuling politiko update, naroon live si Ivy Reyes. Ivy?
2: Yes, Dexter, na isilbi na kay dating House Speaker Martin Romualdez ang kanyang arrest warrant para sa kasong plunder kaugnay nga ng flood control scandal. Ayon sa huling update ni Interior Secretary John Vic Rimbulya, tinanggap ito ni Romualdez sa harap ng kanyang mga doktor at abogado. Kanina bandang early 8 in the evening, under booking procedure na raw si Romualdez, base na rin sa sinabi ng DILG na dito sa Cardinal Santos Medical Center kukuhanin yung mugshot, yung fingerprints at dito babasahan ang Miranda rights ang kongresista. Dexter, kakakausap lang din natin kay CIDG National Capital Region Chief John Giyagi kani-kanina lang at ang sabi niya, sa panghihina at sa dami ng medical apparatus na nakakabit kay Romualdez, ipinatong na lang nila yung detainee shirt na nakita nating bit-bit ng ilang CIDG officers kanina papasok ng ospital. Nakakuha rin ang Billionaire News Channel ng kopya ng litratong ito. Bukas naman, ibabalik ng CIDG sa Sandigan Bayan 3rd Division ang iyong warrant of arrest ni Romualdez bilang isa sa mga proseso ng pagsisilbi nito. Sa katunayan ay may isang doktor mula raw sa 3rd Division ang nasa ospital kaninang gabi para i-check yung kalagayan ng dating House Speaker. Ang maputla raw si Romualdez ayon kay Interior Secretary John Vic Rimbulya at ang sabi niya sa media, ikinalulungkot niya itong nangyari kay Romualdez dahil kaibigan niya raw ang dating House Speaker. Pero pangako ni Rimbulya, walang tataguan si Romualdez at anuman daw ang yaman nito ay hindi mabibili ng dating House Speaker ang batas at hindi raw pwedeng mananatili siya in the comfort of a hospital arrest. Sa ngayon, Dexter, inaabangan natin kung sino pa sa pabilya ng dating House Speaker yung darating dito para bisitahin siya dahil ang ating impormasyon ang nandoon lang ay ang kanyang doktor, abogado at immediate family members pero hindi raw nakita ng kalihim ang asawa ng ating kongresista. Sa ngayon naman, wala pang opisyal na komento ang palasyo sa pagkakaaresto ng dating House Speaker. Pero ang sabi kasi ng Malacanang kanina nang natanong natin tungkol sa pagkakaso ng plunder laban sa kongresista ay kung anuman daw ang ebidensya na nagsusumigaw, kamag-anak o kaalyado o kaaway man sa politika, kailangan makita ito ng taong bayan at kailangan managot ang

0: dapat managot. Sa ngayon, 9:10 na ng gabi at kaaalis lang ng dalawang coaster at isang van ng PNP rito. Pero ayon nga kay Interior Secretary Remulla, mahigpit yung security dito sa Cardinal Santos Medical Center, lalong-lalo na sa hospital room ng dating House Speaker. Dexter.
1: Ivy, may pahayag ba dyan na galing sa ospital mismo o manggagaling sa kanyang personal na doktor kung maglalabas sila ng medical bulletin ni dating House Speaker?
0: Dexter, wala pa tayong balita tungkol sa isang medical bulletin ng dating House Speaker. Ang tanging bumaba lang dito ay ang pamunuan ng Cardinal Santos Medical Center para ilipat yung pwesto ng media dahil kanina dito tayo nakapwesto sa parating ito ng lobby ng Cardinal Santos Medical Center, pero pinalipat tayo dahil nakakaharang sa mga pasyente at sa mga bumibisita ang pwesto ng media. Kaya ngayon, yun pa lang yung naririnig natin mula sa pamunuan ng ospital. Dexter.
1: Maraming salamat, Ivy Reyes, nag-uulat ng live mula dyan sa Cardinal Santos Medical Center.
2: Matapos ang halos 4 na buwan na hindi nagpapakita sa kamera, biglang lumutang si dating House Speaker Martin Romualde sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City. Balikan natin ang mga pangyayari bago humantong sa pag-aresto sa dating House Speaker. July 28, 2025, nang masambit ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga katagang mahiya naman kayo sa kanyang State of the Nation Address. Marami ang pinangalanan sa flood control scandal, kabilang na ang pinsan mismo ng Pangulo na si Romualdez. September 17, 2025, nagbitiw bilang House Speaker si Romualdez.
3: After deep reflection and prayer, I have made a decision today with a full heart and a clear conscience. I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives.
2: Matapos niyang magbitiw, November 14, 2025, kinaladkad din ni former House Committee on Appropriations Chair and resigned Congressman Zaldico ang pangalan ni Romualdez. Maging ang tinaguriang Maleta Boys na bodyguards umano ni Ko, itinuro si Romualdez na nakatanggap umano ng mali-maletang kickbacks. Ilang beses na rin tinanggin ang kampo ng dating House Speaker ang mga paratang. 4 sa 18 Maleta Boys na tinuro si Romualdez ang nag-recant. Dagdag pa riyan ang former Marine at surprise witness na si Orly Goteza. May 11 ngayong taon na mataan si Romualdez sa plenary session ng Kamara kung saan pinagbotohan ang second impeachment bid laban kay Vice President Sara Duterte. July 27, 2026, hindi dumalo ang dating speaker sa 5 sona ni Pangulong Marcos. At ngayon nga, September 7, 2026, naglabas ang Sandigan Bayan 3rd Division ng arrest warrant at hold departure order laban kay Romualdez, Ko at sa presidente ng Samchan Foreign Exchange Corporation. At kani-kanina lang naihain na kay Romualdez ang arrest warrant at isa na siyang person deprived with liberty. Samantala, naghay ng kampo ni Romualdez ng manifestation for hospital confinement at urgent motion para sa patuloy na hospital confinement sa ilalim ng kustodiya ng Sandigan Bayan. Ayon sa kanyang mga doktor, wala sa kondisyon si Romualdez para mailagay sa isang detention facility. Handa raw mag-abiso ang kanyang attending physician sakaling bumuti ang kalagayan nito. Pinuri ni Navotas Lone District Representative Toby Chanco ang naging aksyon ng Office of the Ombudsman kaugnay sa kaso laban kay former House Speaker Martin Romualdez. Paniwala ng mababatas, ito na ang matagal nang hinihintay ng publiko, ang mapanagot ang pinsang buo ng Pangulo.
4: Matagal natin inintay because kailan nagsimula ito? Nagsimula yan nung SONA last year, di ba? And then sinabi ko na kung paano ginagawa ni Zaldico yung scheme. Sinabi ko rin na hindi pa pwede, hindi alam to ni former Speaker Martin Romualdez. Ako yung una nagsabi nung pangalan nilang dalawa, di ba? So medyo matagal na lang, past 1 year na. No?
2: Samantala, naniniwala naman si Kabataan Representative Reneco na hindi pa si Romualdez ang may tuturing na big fish. Sa kanyang pahayag, giniit niyang ang dating House Speaker ay tip of the iceberg pa lang at hindi tunay na big fish. Dagdag pa niya, hahayaan nilang manaig ang due process.

0: Subalit, hindi dapat makaiwas ang ehekutibo sa pananagutan. Dapat makasuhan rin ang mga miyembro ng gabinete na sangkot sa korupsyon at dapat managot si Pangulong Marcos Jr.
1: Kasunod ng pagpiansa ni VP Saran itong Sabado sa Quezon City Regional Trial Court, naglabas ang pangalawang pangulo ng pahayag ngayong araw. Sinabi niyang taong 2024 pa nang makaabot sa kanya ang kaalaman ang umano'y plano ni Pangulong Ferdinand Marcos. Kabilang sa mga tinukoy niyang plano ang pagkakaroon ng ICC warrant kay dating Pangulong Duterte at ang mga umano'y gagawing pag-atake sa kanya. Bilang nakaugnay umano ang seguridad ni VP Sara sa hukbong sandatahan ng Pilipinas, minabuti niya raw ipaalam sa dating Chief of Staff Romeo Browner ang ilang mahalagang pakiusap kabilang ng pagprotekta sa kanyang ina at mga anak. Iginiit ng Vice Presidente na ang paglapit o pagpunta sa lugar kung saan naroroon ang kanyang ina at mga anak ay isang seryosong usapin, lalo pat naapektuhan ang menor de edad. Ani pa ng pangalawang pangulo na ang bata ay hindi dapat ginagamit, tinatakot o dinadamay sa panggigipit na tinukoy niya bilang child abuse. Sa isang video naman na inilabas din ni VP Sara, hinikayat niya ang kanyang mga taga-suporta na huwag mabahala at magalala sa mga kasong kinakaharap niya. Mas nababahala umano siya sa maliit niyang nagagawa para maibsan ang paghihirap ng kanyang mga kababayan.
2: Na hindi ninyo kailangang mag-alala at huwag kayong ma-pressure. Ang totoong pressure ay ang kahihiyan na napakaliit ng aking naitutulong sa pagdurusa ninyo ngayon. Sa bawat paglangoy ninyo sa baha, sa kagutuman ng inyong mga anak, sa hirap na dinaranas ninyo dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at iba't ibang pasaning dulot ng administrasyon ni Marcos.
1: Inabulaan na naman ng Malacanang ang bintang ng Vice President. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na walang ebidensya at walang anumang records na naipakitang may banta ang Pangulo laban sa pangalawang Pangulo.
3: Hindi makakaila na siya mismo ay nagpatunay na siya ay may kakilalang isang hitman. At ito'y nakausap na niya at nagkaroon sila ng pagkakasundo. At itong kasunduan nito ay consummated na. Kumbaga nabuo na, completed. So, pinapasinungalingan po natin ang pagbibintang na ito ng Vice Presidente. Wala po itong anumang ebidensya at walang anumang records na maipapakita ito.
0: Umiikot ngayon ang tanong kung bakit may plano bang manatili sa ibang bansa sina Senador Loren Legarda at kanyang anak na si Batangas Representative Leandro Leviste habang hinaharap nila ang sunod-sunod na aligasyon laban sa kanila. Napag-alaman ng politiko na naiulat na umalis na si Leviste sa kanyang unit sa Shangri-La at sa The Fort sa Bonifacio Global City habang patuloy rin niyang binabawasan ang kanyang stake sa SPU Energy Corporation o SPNEC. Kamakailan, nagbenta rin si Leviste ng humigit kumulang 3 bilyong pisong halaga ng SPNEC shares, kaya nasa 11.51% na lang ang kanyang natitirang stake sa kumpanya. Samantala, magkahiwalay na umalis ng bansa sina Legarda at Leviste noong August 2 at habang may travel authority si Leviste hanggang September 24, 5 beses namang nagpa-extend ng medical leave si Legarda kamakailan ay hanggang September 16. Nagsabi naman si Ombudsman Boying Rimulya na pupunta siya sa France para kausapin ang French Justice Ministry ukol sa sitwasyon ni Legarda. Hiniling ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang pagbabalik ng pondo para sa personnel services at maintenance and other operating expenses ng mga ospital na pinamamahalaan ng Department of Health. Ayon kay Tino, ang pagkakaltas sa pondo ng mga pampublikong ospital ay pagkakait sa karapatan ng mga Pilipino sa kalusugan sa kabila ng zero balance billing program ng gobyerno. Kabilang sa kanyang binigyang pansin ang halos 140 million pesos budget cut sa Rizal Memorial Medical Center

0: at 311 million pesos reduction sa National Center for Mental Health. Sa Metro Manila, baba sa 26.9 billion pesos ang operating budget ng DOH Hospital sa 2027 mula sa 30 billion pesos ngayong 2026 o halos 10.2% na bawas. Gitnitinyo, kulang na nga sa staff ang pampublikong ospital, binabawasan pa ang pondo para sa plantilla position, kaya napilitang umasa sa job order at contract of service workers. Para kay Tinyo, hindi sapat ang PhilHealth reimbursements at MyFit allocations para mapunan ang kakulangan. Kaya itutulak niya sa plenaryo ang pag-restore ng mga kinaltas na pondo para sa staff, operations at health facilities.
1: Higit 1,600 na pangalan sa county fund, walang record sa PSA database. Isang eksperto sa document forensics ang ihaharap ng prosekusyon. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Litigo Nightly.

0: This is The Scorecard, where you score the latest sports news and in-depth view. I'm Anton Rojas.
1: Get ready.
0: It's time to keep your eyes on the prize.
1: Be prepared.
0: On The Scorecard tonight,
1: get to the latest stories, updates, and reports about what's happening in the world of sports. Hosted by Anton Rojas.
0: Where sports is our business and business is our sport.
1: The Scorecard on BNC, the Billionario News Channel.
2: Sa Laguna, patuloy ang pagpapalakas ng serbisyong pangkalusugan, tulong sa kabuhayan, edukasyon at iba pang pangunahing serbisyo para sa mga Lagunense. Sa ating Politico on the Spot, makakapanayam natin si Governor Saul Aragones para talakayin ang mga programa ng probinsya at ang kanyang vision para sa mas malawak at mas abot-kayang serbisyo sa buong lalawigan. Magandang gabi, Gov. Welcome sa Politico Nightly.
3: Magandang gabi, Dexter, at magandang gabi po sa lahat ng inyong mga tagapanood.
2: Gov, unahin natin dahil nakikita natin doon sa mga live video mo, laging madalas binibisita yung mga may kinalaman sa pagpapalakas ng health system diyan sa Laguna. Ano po ang kasalukuyang estado ng pangkalusugan ng ating mga kababayan diyan sa lalawigan?
3: Tama yun, Dexter. Ang prioridad ko talaga ay ang maayos na kalusugan at maayos na health system sa lalawigan ng Laguna dahil ito rin ang pangunahing problema na lumabas sa survey at nakita at naramdaman ko rin. Kaya naman patuloy ang paggawa natin ng mga programa tulad ng, alam mo, ang Laguna ay may 24 municipalities at 6 cities. At sa ngayon, lahat yon niligyan natin ng botika. Ito yung botika na mayroong pangunahing mga maintenance na gamot ng aming mga kababayan, may vitamins, mayroong gamot para sa buntis. Hindi ito karamihan pero magandang simula para sa mga kababayan natin. Ang maganda dito, Dexter, hindi lang para sa mahirap, anumang estado ng buhay mo, ay pwede kang kumuha ng gamot dito buwan-buwan at sa loob ng 3 taon ay pwede nilang makuha ang kanilang gamot dito. Ang dadalhin lamang nila ay reseta mula sa doktor habang sinasabayan namin ito ng pagbaba sa mga barangay para sa libreng flu vaccine at libreng mobile botika rin, lalo sa malalayong barangay. Kumbaga, may doctor sa Dabaryo nung araw, ngayon naman, ibinababa natin yung botika sa aming mga kababayan. Inaayos namin ang mga district at provincial hospitals sa lalawigan ng Laguna dahil talagang napakaraming pasyente, siksikan, ako mismo pumupunta doon. Tinitingnan ko ang listahan ng mga gamot na available dahil importante, libre ang majority kahit papaano ng mga gamot sa mga ospital. Nagdagdag din kami ng mga doktor dahil sa ngayon po mayroon ng 3.6 million population ang lalawigan ng Laguna, kaya talagang importante yung kalusugan ng aking mga kababayan.
2: Nabanggit mo yung mga provincial hospital po dyan sa Laguna. Meron po kayong 24/7 na help desk. Meron din kayong inilunsad kamakailan. Itong GovSol app, could you give us more about this, ma'am?

0: doktor na pwedeng makonsulta sa kanila at ituturo din kung saan pinakamalapit na butika ang kanilang kamag-anak, halimbawa sa Laguna, para makakuha rin ng libreng mga gamot.
1: Meron ding programa ang lalawigan under sa inyong pangunguna, itong Laguna Pantry. Paano po ito, Gob? Yung mga gulay, mga pagkain galing mismo sa mga producers mismo ng Laguna?
0: Tama, kasi nalaman ko talaga, Dex, dito sa amin, ang isa sa pangunahing problema ng mga magsasakan, ng mga mangingisda, magmamanok at magbababoy dahil mahirap ang buhay, ay ang bibili ng kanilang mga produkto. Kaya naisipan namin, 2-in-1 na ito. So, ang probinsya ng Laguna ang bibili ng kanilang mga produkto, ang gulay, baboy, ang manok at ang isda. At ito naman ay ibibigay natin doon sa mga kababayan natin, lalo na doon sa mga pinakamalalayong lugar. Mm-hmm. Kanina, Dexter, sa Kalayaan, ang isa sa pinakamalayong bayan sa amin, sa lalawigan ng Laguna, ang Barangay San Antonio. Napakalayo talaga, pinuntahan namin, nagdala kami ng manok, gulay, at maliit na bagay kung titingnan, pero napasaya natin sila. May panghapunan na sila. Natulungan pa natin kumita yung mga farmers at mga magmamanok, habang sa ibang lugar naman, yung baboy at saka yung isda.
1: Mm-hmm. So ang target, yung mga far-flung areas na far-flung halos wala ng access doon sa mga fresh na mga gulay at mga karne.
0: Tama, tama. So ito iniikot namin talaga. Mm-hmm. At ngayong Setyembre nga, ilo-launch naman namin ang klinika ni Gob. Bukod sa mga barabarangay, ito naman ay dadalhin namin sa bayan-bayan. All-in-one to, libre x-ray, libre mammogram, libre ang laboratory test, libre ang bunot ng ngipin, libre ang mga serbisyo medikal, at meron ding tulong, legal assistance. Doon na rin sila makakapag-submit ng kanilang mga requirements para sa medical at burial assistance. Kumbaga, ang konsepto namin dito, Dexter, dinadala namin ang tulong ng Kapitolyo mismo sa mga barangay, mismo sa mga munisipyo, mismo sa mga lungsod. Ang katwirad ko nga sa kanila, hindi ko naman pera ito. At pangalawa, wala silang utang na loob sa akin. Nung maalala kong gobernador, ibig sabihin lang, ako ang tagapag-ingat, tagatulong, paggawa ng programa, at yakin na ang buwis na binabayad nila ay mapapakinabangan anuman ang estado nila sa buhay.
1: Oh, nabanggit niyo po, Gov, doon sa inyong State of the Province address kamakailan, yung ambulance on the go. Oh, para yes, doon sa mga accessibility sa mga emergency medical responses.
0: Yes, Dexter, isa rin sa problema ng lalawigan ng Laguna ay ambulansya. Kaya naman, sa November ay ang ambulansyang ito nakahingi tayo ng tulong sa national government. Maraming salamat po kay BBM, kay ES Rector rin po. Ito po ang nahingi nating pondo, at ang sabi ko sa kanila, ilalagak po namin ito sa ambulansya. Mm-hmm. Ang ambulansyang ito, dahan-dahan, meron kasi kaming apat na distrito dito. Sisimulan namin doon sa pinakamalalayong bayan, yung 4th District ng Lalawigan ng Laguna, kung saan para siyang 911 dito sa Lalawigan ng Laguna. At dito, tatawag sila sa numerong ibibigay namin at magre-responde ang mga ambulansyang ito kung nasaan sila. Bagamat kulang pa at hindi pa namin kayang bunuin ang buong Lalawigan ng Laguna, kaya hinihingi pa natin ito ng pondo. Pero sisimulan na natin ito sa 4th District. Kapag nadagdagan ang ambulansya, 3rd, 2nd at 1st, hanggang dumating ang araw, hindi man kumpleto at hindi namin malalahat dahil sa laki ng populasyon, ay matulungan ito para yung mga kababayan natin sa lalawigan ng Laguna hindi na mamoblema pagdating sa ambulansya.
1: Oo. Governor, napakalawak ng Laguna tulad ng binabanggit nyo, at iba't iba yung mga pangangailangan ng bawat lungsod, bawat bayan, bawat barangay sa healthcare, mapa-food security, emergency response, edukasyon at basic infrastructure. Ano po ang inyong nakikitang pangmatagalang vision para matiyak na walang barangay at walang Lagunense na maiiwan sa serbisyo ng provincial government?
0: Unay, pangkahalata ang approach natin para sa health system. Ito ang pangunahing problema. Ito ang una nating dahan-dahan na sinusolusyonan. Alam mo, it covers all. Kumbaga, kapag pag malusog, kapag wala kang sakit, makakapagtrabaho, makakapag-aral ka, malaking bagay, makakapaghanap buhay. Ang pangalawa, yung livelihood programs natin. Kasi sabi ko nga sa kanila, hindi pwede na puro training lang ang ginagawa natin. Mm-hmm. Importante, nag-training yung mga kababayan natin. Halimbawa, yung mga kababaihan. Ano ba yung

0: nilang itinda na talagang papatok pagkain. Kaya may training ng paggawa ng longganisa, tapa at iba pa. Pero sabi ko, hindi pwedeng matapos sa training ng training. Kung walang punan, hindi din magkakaroon ng hanap buhay ang mga yan. Kaya bukod sa training, nagsimula na tayong magbigay ng mga panimulang puhunan sa kanila. At ngayon, marami na nagsisimulang magtinda sa kanila, pati yung sa Itik sa Victoria, tinutulungan din natin dahan-dahan para sa kanilang hanap buhay. Pangalawa, sa turismo, ay malapit na nating ilunsad itong Festival of Falls, kung saan alam din ang Laguna sa napakaraming falls. Kapag maraming pumupunta sa mga falls na ito, maraming tour guide na magkakahanap buhay, marami mga kababayan ko ang matutulungan. Sa tulong din ng TIEZA ay hopefully sa isang taon ay maitayo na namin ang Laguna Pasalubong Center, kung saan ng mga MSMEs, maliliit na negosyante, ay tatampok ang kanilang mga produkto doon. Kumbaga, may isang lugar na lang napupuntahan para bilhin ng pasalubong, magkakahanap buhay muli ang mga kababayan ko. Mm-hmm. So nakikita mo, Dex, tapos nilunsad natin ang Laguna Youth Patroller. Siyempre, inspired ng ating background sa pagiging journalist. Yes. Saan ang mga kabataan ngayon, alam naman natin, laging may cellphone. Sabi ko, gamitin natin ng maayos ang mga cellphone na ito para magbigay ng impormasyon, mag-vlog kayo sa turismo ng bayan ninyo, tulungan nyo ako maghatid ng balita sa bawat bayan ninyo, at malaking tulong ito.
1: Ayan, well said. Laging energetic at active. Kahit ang daming ginagawa, fresh pa rin si Laguna Governor Saul Avagones. Maraming salamat. Magandang gabi.
0: Thank you, Dexter. Thank you.
1: Mga pangalang walang record sa PSA, mga taong umano'y patay na, at issue ng mga alias. Ito ang ilan sa mga nabusisi sa Day 22 ng Senate Impeachment Trial ni Vice President Sara Duterte, kaugnay pa rin ng confidential funds ng OVP at DepEd. Narito ang aking Politico Update. Sa 22nd araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, muling nabusisi ang mga questionableng pangalan sa liquidation ng confidential funds ng OBP at DepEd. Sa direct examination, iniharap ng prosekusyon si Assistant National Statistician Mariza Grande. Ayon kay Grande, 1,685 sa 2,669 na pangalan sa records ng confidential funds noong 2022 at 2023 ay walang birth, marriage o death records sa PSA database. Kabilang sa mga pangalang ito, sina Mary Grace Piatos, Timon Pusa at Tomas Panda. May 37 pangalan din sa OVP acknowledgement receipts na tumugma sa mga taong patay na bago pa umano sila nakatanggap ng pera. Kabilang dito si Marilyn Sunga, na ayon sa PSA record ay isang sanggol na namatay noong 1965. May mga pangalan din na mga bata na lumitaw sa mga resibo.
2: Inapakita ko po sa inyo ang isang summary ng mga resulta ng isinagawang verification ng PSA. Gaano po katumpak o ka-accurate ang buod or summary na ito kumpara sa mga resultang nakasaad sa certification na inyo nang kinilala?
3: Based po dun sa mga pangalan na ibinigay sa PSA na aming pong binerify at sa aming pong verification at sa summary tabulation po kanina, ang mga information po na ito ay 100% accurate, tumpak po.
1: Sa cross-examination ng depensa, binigyang diin na hindi otomatikong patunay ng peking tao ang negative record sa PSA. Paliwanag ni Grande, ang certification ay nagpapakitang walang record ng pangalan sa database, hindi yung walang taong may ganitong pangalan. Inamin din niya na hindi 100% ang coverage ng Civil Registry Database. Batay sa 2000 census, nasa 96.6% ng populasyon ang nakatala sa database. May mga alias at pseudonym din umano na nakarehistro sa PSA, kabilang ang ilang judicially approved aliases.
3: The certifications that we issued are only based on the records that is available or not in the database.
4: Correct. And you cannot in all certainty, Ma'am Grande, testify today whether the name subject of the PSA certifications are even aliases used in confidential operations, correct?
3: We don't know if those are aliases.
4: And assuming whether those are aliases, you cannot also, in all certainty, testify today whether these names do not or do belong to real and existing persons, correct?
3: I can only

0: test, sir, if these records are available in the database.
1: Sa press conference, nilinaw ni defense spokesperson na si Attorney Justin Nicole Gulav na hindi planado ang pagbanggit niya na mga alias ang nakasaad sa acknowledgement receipts. Anya, reaction lamang ito sa mga tanong sa loob ng impeachment court. Hindi rin niya kinukumpirma kung ihaharap ng depensa mga taong nasa likod ng mga pangalang nasa acknowledgement receipts. Sa halip, sinabi ni Gulav na haharapin nila ang issue sa tamang oras habang patuloy pa ang presentasyon ng ebidensya ng prosekusyon.
2: Isang eksperto sa document forensics ang ihaharap ng prosekusyon sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Police Major Jovelyn Magay ng Quezon City Police District Forensic Unit ay isang surprise o reserve witness ng prosekusyon sa impeachment court. Ayon sa impeachment court, nakatakdang tukuyin ni Police Major Magay kung ang mga pirma sa acknowledgement receipt ay unique sa bawat isa o gawa lang ng ilan.
3: Yung PNP document examiner, question document examiner na ipresenta ng House Prosecution Panel, ang balak na patunayan po ng House Prosecution Panel doon na yung mga pangalan sa ARs na yon, yung pagsulat ng mga pangalan doon sa ARs na yon are done by either one person or two or just a few persons na magkakapareho yung strokes, etc. Yun yung ina-anticipate po na purpose po nung pagpresenta kay PNP document examiner Magay.
1: Napilitang baguhin ng House Prosecution Panel ang kanilang game plan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos hindi makarating sa court ang isang key witness dahil sa kanyang kondisyon. Hindi nakapagtistigo si Department of Education Special Disbursing Officer Edward Pajarda sa Day 22 ng trial matapos magpasa ng medical certificate na nagrekomenda ng 30 days na pahinga. Dahil dito, inuna muna ng prosekusyon ang mga ebidensya mula sa Philippine Statistics Authority para matukoy ang mga taong umano'y tumanggap ng confidential funds mula sa OVP at DepEd. Ayon kay House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua, isinasaalang-alang din nila ang stipulation of facts para hindi na kailangang humarap sa witness stand si Fajarda habang nagpapagaling. Gayun ni Chua, mas practical ito sa ngayon. Lalo't sinuri rin ng Senate physician ang kondisyon ng testigo at hindi naman na nila dapat ipilit ang pagtanong sa isang may sakit. Sa kabila ng pagbabago ng game plan, naniniwala si Chua na hindi malaki ang pagkakaiba ng posibleng testimonya ni Fajarda sa mga nauna na niyang sinabi sa House Committee. Nakalive ng isang buwan si MMDA General Manager Nicolas Torre III sa gitna ng kontrobersiya sa paggamit ng kanyang private SUV sa EDSA busway. Ayon sa source ng politiko, nakalive si Torre simula September 7 habang patuloy ang fallout sa kontrobersiya. Nag-uga ang issue matapos mag-viral ang video ng SUV ni Torre na dumaan sa exclusive busway habang may MMDA marking sirena at blinkers. Umamin si Torre na kanya ang SUV at nasa loob siya nito nang maganap ang paglabag. Lalo pang uminit ang isyo matapos matuklasan ang license plate ng SUV ay nakatalaga sa isang MMDA Isuzu truck. Humingi na ng paumanhin na si Torre at nagbay ng 14,000 pesos na multa para sa ilang paglabag, kabilang ang unauthorized use ng busway at misuse ng license plate. Binaliktad din ng LTO ang nasabing plate habang nasa custody na ng LTO ang nasabing SUV.
2: Sunday fun day with the Pacquiao family kasama si Jinky at ang kanyang mga boys. At si Consi Angelo De Leon may pa-message naman para sa mga aspiring barangay at SK officials. Silipin natin yan at iba pang chika sa politiko showbiz ni Carol D.
4: Mukhang talagang family day ang Sunday ni media personality at former Sarangani Vice Governor Jinky Pacquiao. Kasama niya ang kanyang asawa na si Pambansang Kamao at dating Senator Manny Pacquiao para sa isang peaceful at blessed Sunday At syempre, complete ang kanilang Sunday crew dahil kasama rin nila ang kanyang anak na si General Santos City Councilor Michael Pacquiao.

0: umattend ng mag-ina at si Manny sa simbahan. At may pa-blessed Sunday message pa si Jinky para sa kanyang followers. Kaya mukhang hindi lang quality time ang hanap ng pamilya Pacquiao, kundi quality time din with the Lord. From Family Sunday, punta naman tayo sa isang event na may kakaibang star power. Dumalo si actor at Bulacan Vice Governor Alex Castro sa 126th Philippine Civil Service Commission anniversary. Pero kahit hindi naman siya ang celebrant, parang siya ang may sariling red carpet moment. Kapansin-pansin kasi ang glowing look ni Vice Gov. At mukhang hindi lang camera ang nakanotice. Todo selfie rin ang mga nanay na kilig na nakakita sa kanya. Siguro, may bonus photo op talaga kapag si Vice Gov Alex ang kasama sa event. Samantala, may message naman si actress at Pasig City 2nd District Councilor Angelo De Leon para sa mga nag-iisip tumakbo sa barangay at sangguniang kabataan elections. Kahit may ilang nag-aalala kung matutuloy ba talaga ang eleksyon, umaasa si Consi Angelo na matuloy ito. At may pa-reminder din si Consi para sa mga gustong sumubok sa serbisyo publiko.
1: And siguro for me, you really have to check your heart kasi hindi siya madali. Marami siyang temptasyon, totoo yun. Dapat matibay ka sa loob. Ikaw mismo personally dapat matibay ka on your own. Kaya mong tumindig sa ano yung sa tingin mong tama, ano yung sa tingin mong ikakabuti ng lahat. Yun siguro yung pinaka masasabi ko.
0: From aspiring barangay officials, punta naman tayo sa isang mayor na mukhang nagkaroon ng sariling September dump. Nagbahagi kasi si Pasig City Mayor Vico Soto ng mga larawan ng kanyang mga ginawa noong nakarang linggo bilang alkalde. Pero syempre, hindi papahuli ang mga netizen sa comment section. May nagsuggest pa nga na turuan si Mayor Vico kung paano mag-screenshot at mag-crop ng mas maayos. May isa naman na nagpakawala ng kanyang inner songwriter at ikinumpara ang boss ni Mayor sa kantang Isang Linggong Pag-ibig ni Imelda Papin. At may nakapansin din sa kanyang choice of music na Wake Me Up When September Ends. Eh Mayor, kakastart pa lang ng September. Baka naman pwedeng wag muna tayong matulog dahil may buong buwan pa. Para sa Politico Showbiz, Carol D, Billionaire News Channel.
2: Alamin naman natin ang mga galaw at aksyon ng mga politiko sa inyong lugar sa pagbabalik yan ng Politico Night.
3: Get today's memo.
4: Isang taon na pala yun, pero naghihintay pa rin kami ng makukulong pa. 85 pesos na daily minimum wage hike. Kakainin lang ito ng VAT. Sa nangyaring school shooting sa Tacloban. How do we make sure that this doesn't happen again? Do you agree? We are already in the upper middle income status.
5: Yung status na yan ay nilikhala ng World Bank.
3: Memo with Corina Sanchez Rojas. Monday to Friday, 7:30 a.m. on BNC.

0: Sa ating politiko lokal, dineklara ng epidemic sa Maynila ang leptospirosis matapos lumagpas sa epidemiologic threshold ang naitalang mga kaso. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, iniulat ni OIC City Health Officer Dr. Grace Padilla sa City Directional Meeting o Directional Meeting ang matinding pagtaas ng leptospirosis cases sa lungsod. Batay sa datos ng Manila Health Department, umangat ng 3.48% ang attack rate mula sa 1.27% noong nakaraang linggo. Giniit ni Mayor Isko na paigtingin ang city government ang information at prevention campaign laban sa leptospirosis, lalo na sa mga komunidad na apektado ng kamakailang baha. Paalala rin ng alkalde sa mga Manileños na exposed sa baha, huwag baliwalain ang kalusugan at magpatingin kung makaranas ng mga sintomas. Samantala, inatasan ni Isko ang mga kinaukulang city departments na tanggalin ang mga debris at iba pang sagabal sa mga kalsada para matiyak ang kaligtasan ng mga Manileño.
1: Sa Benguet, pinangunahan ni Bagulin Mayor Virgilio Flor ang search and

0: retrieval operation para sa isang 29 years old na lalaking nawawala matapos ang drowning incident sa Benguet. Nangyaring insidente noong September 2 malapit sa boundary ng Gaswiling at sa Gubo sa Benguet. Ayon sa mga otoridad, posibleng natangay ng agos pa downstream patungo sa Bagulin si Raul Juan Aludos ng Sagubo, Kapangan. Kaya agad na nagpakilo si Mayor Flor ng Municipal Government kasama ang Pulisya, Bureau of Fire Protection, Disaster Responders, Military Barangay Responders at Sangguniang Kabataan para sa paghahanap. Nakipag-ugnayan din ang Bagulin LGU sa mga kalapit na bayan ng Nagulian at Buwang o Bawang para palawakin ang search area at agad maipaabot ang anumang lead sa mga responder. Hanggang sa huling update, hindi pa rin natagpuan si Aludos at patuloy ang search operation. Samantala, pinasalamatan naman ng Bagulin Local Government ang lahat ng ahensya, responders at mga voluntaryong tumulong sa operasyon.
1: Sa Angeles, Pampanga, suportado ni Mayor Carmelo John Lezadin II ang talento at pagkabalikhain ng kabataang Angeleno sa Pork Sisig Cook Fest. Bilang bahagi ng Linggo ng Kabataan 2026, nagdagisan sa pagluluto ang mga kabataan mula sa iba't ibang barangay at Alternative Learning System o ALS program sa lungsod. Iba-iba man ang timpla at style ng pagluluto, nanaig naman sa kompetisyon ang creativity at pagmamalaki ng mga kabataan sa authentic Angeleno culture at tradition. Higit sa cooking competition, naging pagkakataon din ito para sa kabataan na matuto, makipagkaibigan, makipagtulungan at maipakita ang kanilang talento. Sa suporta ni Mayor John, patuloy na binibigyan ng Angeles City Government ng espasyo at pagkakataon ng mga kabataan na maipakita ang kanilang potensyal at may pagmalaki ang kulturang Angeleno. Nagulantang ang bansang Cuba matapos lumutang ni dating Cuban Raul Castro sa isang public military ceremony doon. Ito'y sa gitna ng mga espekulasyon na pumanaw na ang 95 anyos na Cuban leader. Ang balitang iyan at iba pang political world update, ihahatid ng ating kasamahang si Raya Capullo.
0: Inihayag ni North Korean leader Kim Jong-un na magiging bahagi ng nuclear response system ng kanilang bansa ang bagong destroyer na Kangun. Sa commissioning ceremony sa Wonsan Port, sinabi ni Kim na maaaring gamitin ang barko para sa annihilating retaliatory strikes laban sa mga kaaway ng bansa. Ang 5,000-ton class Kangun ang ikalawang destroyer ng North Korea. Sinabi rin ni Kim na patuloy na palalawakin ng North Korea ang kanilang naval nuclear capabilities. Sa Kyiv, Ukraine, nakipagpulong si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa mga US Peace Envoy na sina Jared Kushner at Steve Witkoff noong Linggo. Dumating ang dalawa mula Moscow matapos makipag-usap kay Russian President Vladimir Putin ng 3 oras. Layunin ng pagpupulong na isulong ang mga pagsisikap ng Trump administration na wakasan ang digmaan sa Ukraine na nasa 4 na taon na.
2: The president asked Jared and I to come here and to restart conversations, negotiations, because this is so important to him. And at his behest, the behest of the vice president and the secretary of state, Marco Rubio, we came here and I think we really feel good about what has happened in the conversations in Moscow and now the conversations here.
0: Sa kabila ng mga naunang usapang pangkapayapaan, wala pa ring malaking breakthrough sa conflict. Ayon kay Zelensky, mahalaga ang papel ng Washington sa anumang posibleng kasunduan para sa kapayapaan. Sa Havana, Cuba, nagpakita sa publiko si dating Cuban President Raul Castro sa isang seremonya noong September 5, kasama si Cuban President Miguel Diaz-Canel at mga miyembro ng sandatahang lakas. Ang pagpapakita ni Castro na 95 years old na ay nagpawalang bisa sa mga kumakalat na social media rumors tungkol sa umano'y kanyang pagkamatay. Kinilala rin si Castro bilang founding chief ng Cuba's Ministry of Interior Security Directorate sa nasabing

0: ceremonia.
1: Oras na para sa ating politiko. Sino daw itong politiko na may ex-deal umano para sa mayor's permit? Ayon sa ating Polybird, lumapit daw ang isang kaibigan ng politiko para sa mayor's permit ng ipatatayo niyang fast food restaurant. Aba, mabilis pa sa alas 4, walang patumpik-tumpik at hindi raw nagdalawang isip ang politiko na sabihin sa kanyang kaibigan na walang problema yan sa mayor's permit dahil agad itong i-issue sa kanya.
2: Dagdag pa na ating Polybird, kaya naman pala napakabilis ni Politiho dahil may little favor din pala umano ito sa kanyang kaibigan. At yan ay ang maging kasosyo sa negosyo. Siyempre, wala naman umanong issue sa kanyang BFF, ang kanyang arrangement. At agad naman umanong inaprubahan ng negosyante. Pero nang tanungin daw ng BFF kung magkano ang magiging puhunan ng politiko sa itatayong fast food restaurant, sagot daw ng politician, mayor's permit lang ang kanyang ilalabas. Tinabla raw ng best friend ang proposal at sinabing para siyang gigisahin sa sariling mantika kapag pinatulan ang offer.
1: Wala man lang ka-effort-effort at paambag. Mayor's permit na ang katapat. Ang clue, ang politiko ay may letrang O sa kanyang pangalan. As in, OMG, ang tigas ng PES. Ayan, hula na.
2: At bago tayo magtapos, isang pasadang good vibes muna tayo. Pakinggan natin ang mga handog na feel-good stories sa Politico Update ni Carol D.
3: Special turon with a twist. Yan ang Sunday cooking entry ni Taguig City Mayor Lani Cayetano. Aniya, nakahanap siya ng konting time para ihanda ang merienda ng kanyang team. Paano ba naman kasi, kahit Linggo, busy-busy si Mayora. Matapos ang early morning fun run ng local youth development office at syempre, church time. Nagpapahinga naman siya kasama ang pamilya at mga pamangkin. Pero bago ang iba pa nitong Sunday events, kusina muna, nagpadala umano kasi ng kalamay mula Batangas ang kanyang manang tina. And what's a better way to use it? Siyempre, ilagay sa turon. Kaya naman, turon with kalamay ang espesyal na merienda. Mukhang busog ang team sa merienda, busog rin sa pagmamahal ni Mayora. Samantala, hindi lang beach ang may pagmamalaki ng Maribago, kundi pati ang makulay nitong tradisyon sa paggawa ng gitara. Ipinagdiwang ni Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan ang Cuerdas, celebrating Maribago's proud tradition of guitar making. Layunin ng cultural celebration na maipakita at mapahalagahan ang tradisyon ng mga local craftsman na ilang henerasyon nang gumagawa ng mga gitara sa Maribago. Sa pamamagitan ng guitar gallery sa Dolpo area, makikita ng mga bisita ang mga locally made instruments sa buong buwan ng Setyembre. May Harana-themed dinner buffet din na naghahatid ng tradisyon sa pamamagitan ng pagkain at musika. Para kay Mayor Cindy, ang pagsuporta sa mga local craftsman, paraan din para mapanatili ang kanilang kaalaman, kwento at sining para sa susunod na henerasyon. 44 never looked better than on Cavite Board Member Ivy Reyes Asuncion. Paano ba naman kasi talagang happy na birthday niya pa? Hindi inaasahan ni BM ang kanyang birthday gift mula sa asawa, isang bagong orange scooter. Ayon sa kanya, naniniwala raw ang kanyang asawa na magiging magaling siya sa pagmomotor, kaya binigyan siya nito ng sariling scooter. Para raw sa kanyang asawa, isang paalala ito na huwag siyang susuko sa pagtatangkang matuto ng iba't ibang bagay at syempre, magtiwala sa proseso. O siya, para kay BMIV, road trip time na! At yan ang ating Politico Good Vibes, Carol D., Billionaire News Channel.
2: At nagdana naman ang isang araw. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin gabi-gabi mula Lunes hanggang Biyernes. Mapapanood kami sa Free TV Channel 31, Signal Channel 24, Samsung TV Plus, TCL Smart TVs, Blast TV at Amation TV. Mapapanood nyo rin kami sa Signal Play, BNC YouTube at Facebook. Ako si Raya Capulong. Tandaan, ako, ikaw, tayo, politiko.
1: At ako naman si Dexter Ganibe para lagi kayong updated sa mga galaw ng mga politiko sa inyong lugar. Magkita-kita po ulit tayo bukas dito sa inyong Politico Nightly.

0: At hindi pa naman ito yung huling kaso eh. Sunod-sunod pa to. At marami pa kami yung fa-filean. Marami pa kami yung fa-filean. Ito lang, pag ibang iba to. Kasi sa, alam naman natin, hindi iba si Martin Romualdez sa akin o sa presidente o kahit kanino man. Itong kasong to, talagang nagpapatunay na hindi ho kami kumikiling kahit kanino. Ang gusto lang namin dito, malagot at dapat malagot.
1: Wala raw pamipamilya sa laban ng administrasyon sa mga tiwaling politiko. Patunay daw ang pagsasampa ng kaso laban sa pinsan mismo ng Pangulo.
2: Big fish sa flood control scandal si Martin Romualdez para sa ombudsman. Kasama rin ang puganting si Zaldy Co sa mga kinasuhan.
3: Ang tanong ngayon, nasaan na nga ba ang kongresista? May arrest warrant na rin ba laban sa kanya? Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
2: Ako naman si Willard Cheng.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang Agenda. Dating House Speaker Martin Romualdez kinasuhan na ng ombudsman for plunder. Arrest warrant inilabas na ng Sandigan Bayan. Exclusive, Senador Loren Legarda at Congressman Leandro Leviste hihirit umano ng asylum abroad. Leviste, inalisan na raw ang condo sa BGC.

Para sa drama, VP Sara gusto talagang magpakulong ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla. May resibo raw, VP Sara, ibinunyag ang umano'y plano ng administrasyon laban sa kanya noong 2024. Higit 1,000 recipients ng confidential funds ng BISE, walang record sa PSA, sanggol, at mga individual na yumao na, tumanggap din daw ng pondo. At Vincent Cod Bea Alonso, nag-honeymoon sa Europe.

0: Tinuluyan na ng ombudsman si late Congressman Martin Romualdez. Kinasuhan ng plunder ang dating speaker sa Sandigan Bayan kaugnay sa multi-billion peso flood control scandal. Yan ang agenda report ni John Riz Calata na sa linya mula sa Sandigan Bayan. John Riz, ang sabi ng ombudsman dito sa plunder o ano ang sinabi ng ombudsman dito sa plunder case ni Romualdez? May arrest warrant na ba?
1: Corina, kaka-issue lang ng arrest warrant ng Sandigan Bayan 3rd Division laban kina dating House Speaker Martin Romualdez, resigned Congressman Zaldico at dalawang iba pa kaugnay ng plunder case na isinampa ng Office of the Ombudsman ngayong araw rin. Kasabay nito, naglabas na rin ng whole departure order ang korte. Pero sinabi ng ombudsman, patikim pa lang ang isinampang kaso. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, mas marami pang kaso ang aabangan laban sa dating leader ng Kamara.
2: At hindi pa naman ito yung huling kaso eh. Sunod-sunod pa to at marami pa kami fa-filean. Ito lang, pag, ibang-iba to kasi sa, alam naman natin, hindi iba si Martin Romualdez sa akin o sa presidente o kahit kanino man. Itong kasong to, talagang nagpapatunay na hindi ho kami kumikiling kahit kanino. Ang gusto lang namin dito, malagot ang dapat malagot.
1: Nagugat ang kaso sa umanay paulit-ulit na pagtanggap sa hindi bababa ng 15 beses ng mga komisyon, parte, porsyento, kickback, commitment o iba pang pecuniary benefits na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 7.4 billion pesos ni Romualdez at ko habang sila ang mga kongresista o nasa public office o public office. Kabilang umanarito ang mga perang nakuha mula sa mga contractor o iba pang personalidad na may interes sa flood control, infrastructure at iba pang mga proyekto ng gobyerno na pinondohan mula 2022 hanggang 2025. Sinabi ni Remulla na sangkot din daw rito ang isang money changer na gumawa ng paraan para mailabas ni Romualdez ang kanyang mga salapi, ang ilan na punta sa kanyang mga binayarang bahay sa ngalan ng iba't ibang kumpanya.
2: Itong kasong to, flood control is part of it. Pero ang tingin namin kasi, itong pinag-aaral namin yung mga pangyayari, maraming pera dito so saan pinanggalingan. Pero ill-gotten pa rin yan kasi by reason of the office. Ano yan eh? Samot-sari yung pagkakataong kumita ng pera kahit bawal, ginawa.
1: Sa ngayon, sinabi ng ombudsman na si Romualdez ay may tuturing na big fish pero mas marami pa niya silang sasambahan ng kaso. Nang tanungin kung sino ang may tuturing na master plunderer sa kaso, pareho raw si Romualdez at ko. Hinggil naman sa recantation ng ilang Maleta Boys sa kanilang mga testimonya, hindi raw natatakot ang ombudsman dito. Patudsyada pa ni Remulla, pera raw ang umiiral dito at pagpapakita raw ito ng pagiging desperado para pagtakpan ng krimen. Corina, bago pa maglabas ng arrest warrant, nandito na ang mga tauhan ng PNP-CIDG. Kabilang dito si PNP-CIDG NCR Chief John Giyagi at kanina nakita natin na nagdala sila ng mugshot background na inmate shirt at iba pang equipment tulad ng fingerprint scanner para sa booking procedures. Pero ayon kay Giyagi, paghahanda pa lamang ito sakali mang magtungo dito ang mga akusado. At sakali naman sa PNP Krame daw, Dumarecho, ang mga akusado ay handa rin daw sila. Sa ngayon, Corina, mahigpit ang seguridad at hindi pa nagpapapasok ng mga tao dito sa ombudsman. Kanina sinubukan nating lumabas para makapaghatid ng ulat at makaharap sa camera pero naunsam ito dahil hindi na muling nagpapapasok ng mga individual dito. Sa loob ng korte naman ay bawal din ang paglalive. Corina?
0: So, kumpirmado naman na nasa bansa ang dating speaker at hindi pa nakakalabas. May whole departure order but is he still in the country? Kumpirmado yon?
1: Corina, ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, nasa Pilipinas pa raw si dating House Speaker Martin Romualdez. At ibinahagi din niya na noong Mayo ay nagtangka siyang lumabas ng bansa para daw sa medical check-up pero naharang ito. Corina?
0: Okay, nagbanggit din sa isang video ang dating speaker na biglang nanahimik pagkatapos noon na siya ay mandadamay. Nagbanggit ba si Ombudsman Remulla na ito'y mauungkat muli?
1: Corina, sa ngayon walang binanggit si Ombudsman Crispin Remulla pero ayun, nasabi nga niya na magsasampa pa sila, naghahanda pa sila ng kaso laban sa iba pang mga individual na sangkot sa korupsyon dito sa bansa, gayon din na iba pang plunder cases laban kay House Speaker Martin Romualdez. Bukod sa kina Romualdez at Go, ay may dalawa pang private individuals sa sangkot dito sa kaso. No? Ito sina Jocelyn Sereno at Felicito Guevara na may kinalaman din sa pagtanggap umano ng pera para kay Romualdez at may kinalaman din sa paglilipat ng pera ni Romualdez palabas ng bansa. Sorina?
0: Okay, Riz, huling tanong na lang. Anong maaasahan natin mula ngayon hanggang sa pagsilbi ng arrest warrant? Pwera na lang kung magboluntaryo ang dating speaker na isuko ang kanyang sarili.
1: Corina, sa ngayon nga, naglabas na ng arrest warrant yung Sandigan Bayan. Ayon dito sa PNP CIDG NCR Chief John Guiyagi na pinaghahandaan nila yung posibleng pagsuko ni dating House Speaker Romualdez dito sa Sandigan Bayan, gayon din sa Camp Crame. Kaya nagpadala na sila ng mga booking procedures equipment dito, kabilang na yung mugshot background, yung orange na inmate shirt, gayon din yung fingerprint scanner. At sakali naman daw na magpunta sa PNP CIDG si dating House Speaker Romualdez, ay handa rin naman daw sila. Pero kung hindi daw sumuko si House Speaker Romualdez, ay nakahanda din sila na isilbi ang arrest warrant kung nasaan man ito. Corina?
0: Okay, maraming salamat. John Riz Calata, nag-uulat mula sa Sandigan Bayan.
3: Where did Romualdez go? Yan ang tanong ngayon matapos kasuhan ng dating speaker sa Sandigan Bayan. Halos 4 na buwan na raw kasi siyang hindi nakikita sa kamera matapos iakyat ang impeachment case ni VP Sara sa Senado noong Mayo, ayon sa informant ng Bilyonaryo News Channel. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
4: Mahiya naman kayo!
5: Marami ang nasangkot at marami ang pinangalanan sa flood control scandal. At hindi nakaligtas ang pinsan mismo ng Pangulo.
6: And so, after deep reflection and prayer, I have made a decision today with a full heart and a clear conscience. I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives.
5: Matapos niyang magbitiw, November 14, 2025, kinalagkad din ni former House Committee on Appropriations Chair and resigned Congressman Zal Dico ang pangalan ni Romualdez. Magiang tinaguriang Maleta Boys na bodyguards umano ni Co, itinuro si Romualdez na nakatanggap umano ng mali-maletang kickbacks. Ilang beses na rin tinanggi ng kampo ng dating House Speaker ang mga paratang.
7: It should be dismissed, no? Kasi yun na nga, walang ebidensya maliban sa kwento. At ang kwento ay iba-iba. Ang kwento ay mabaligtad. Minsan may taong ini-involve, minsan may tinatanggal. Depende sa ihip ng hangin ng politika. Wala pong nag-uugnay kay Congressman Romualdez sa mga transaksyong ito, no? Walang project, walang flood control project.
5: 4 sa 18 Maleta Boys na tinuro si Romualdez ang nag-recant. Dagdag pa riyan ang former Marines at surprise witness na si Orly Guteza. Nasa kamay na ngayon ang Sandigan Bayan ang kapalaran ni Romualdez matapos isumite ng Office of the Ombudsman ang plunder case laban sa kanya. Wala pang impormasyon sa ngayon kung nasaan ang dating House Speaker. Hindi rin niya sinipot ang 5th sona ng Pangulo. May nakapatong na precautionary hold departure order kay Romualdez para hindi siya makalabas ng bansa. Pero ayon sa kanyang kampo, nirerespeto nila ang korte at haharapin daw ng dating House Speaker ang mga ligasyon laban sa kanya. Hindi rin daw hihingi ng special treatment si Romualdez at sa huli, katotohanan, ebidensya at patas na proseso raw ang dapat manaiga. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Bilyonaryo News Channel.
8: Hindi raw maganda ang pakiramdam ni PBBM sa pagkakadawit ng pinsang si former House Speaker Martin Romualdez bilang central figure sa flood control scandal. Yan daw ay kung ibabatay ang reaksyon ng Pangulo sa kanyang 5th sona. Pero ayon kay Palace Press Officer Jose Clair Castro, walang pamipamilya o kaaway sa politika basta't susundan ng administrasyon ang ebidensya. Iginagalang din daw ng Malacanang ang plunder case na isinampa ng ombudsman laban kay Romualdez at sa puganteng si resigned Congressman Zal Dico.
0: Tinatrabaho na umano ng mag-inang Senador Loren Legarda at Batangas Congressman Leandro Leviste ang paghirit ng isang political asylum sa ibang bansa. Ayon sa Politico Report, ibinenta na raw ni Leviste ang kanyang condo sa BGC habang kinaltasan na rin ang kanyang share sa itinayong solar company. Hiwalay na umalis ng Pilipinas ang mag-ina noong August 2 sa gitna ng hinaharap na plunder at graft complaints kaugnay sa umano'y ghost electricity projects. Ngayong araw, nag-extend pa ng medical leave ulit si Legarda hanggang September 16. May hiwalay namang legal battle ang kanyang anak at nahaharap sa human trafficking complaint dahil sa umano'y honey trap scandal laban sa ilang opisyal ng gobyerno. Kung hindi mga bata o sanggol, mga namayapa na umano ang nakatanggap ng confidential funds mula sa mga opisina ni VP Sara. Narito ang agenda report ni Hannah T. Live nag-uulat mula sa Senado. Hannah, ano ang nangyari sa bale day 22 ng impeachment trial?
9: Corina, mga alias nga ang nasa acknowledgement receipts ng confidential funds ng Office of the Vice President. Yan yung pag-amin ng defense counsel ni VP Sara sa day 22 nga ng impeachment trial niya. At ilan doon sa mga bagong pangalang naglitawan na sinuri naman ng Philippine Statistics Authority ay tumugma raw sa children o mga menor de edad.
10: Isang sanggol na 2 months old pa lang ang lumitaw na tumanggap umano ng confidential funds ng OVP. Sabi kasi ng testigong si Assistant National Statistician Mariza Grande, sinuri ng PSA ang mga pangalan ng recipients ng pondo. Isa rito ang nagngangalang Marlene Sunga, isang 2 months old na humigit kumulang 5 dekada na palang patay. Taong 2023 na lumabas ang pangalan niya sa acknowledgement receipts ng OVP.
11: Si Marlene Sunga ay namatay November 2, 1965.
12: November 2, 1965. Gaano or ilang taon nang patay itong si Marlene Sunga noong 2023?
11: About siguro 57 years. 7 years. Okay.
10: Si Sunga na ang pinakabatang lumitaw na pangalan bilang payee ng confidential funds. Hindi lang siya ang pangalang may nag-iisang record sa PSA o kung tawagin ay single match entry. Kabilang dito ang isang Miko Alquizar na 2023 rin tumanggap umano ng about 400,000 pesos para sa rentals at medical and food aid. Pero 2022 lang pala siya pinanganak o 1 year old lang nang lumabas ang pirma sa acknowledgement receipt. Isang 1 year old pa ang lumitaw na pangalan na si Beatrice Cuenca habang isang Mikay de los Reyes naman na nasa 3 years old lang pala nang lumitaw ang pangalan nito para tumanggap ng 200,000 pesos para rin sa rentals at medical and food aid. Bahagi ang mga pangalang ito ng malawakang pagsusuri ng PSA sa listahan ng mga tumanggap ng confidential funds ng OVP.
11: Nag-run through lang po ako doon sa mga listahan and I find it unusual because unique po yung mga names po na ito and conducted a re-verification using the database po.
10: Unusual para kay Grande ang mga pangalang tila kapareho ng mga hayop. Halimbawa ay Angelo Pusa, Tomas Panda, Beverly Claire Pampano, Tina Maching at Matthew Queso. Nasa mula 50,000 to 500,000 pesos ang umano'y mga ibinayad sa kanila base sa mga record na pinresenta ng prosekusyon. Wala raw birth, marriage or death records ang mga ito ayon kay Grande. Mula sa higit 2,600 payees ng confidential funds ng OVP at DepEd nung si VP Sara pa ang galihin.

0: nito, more than 50% ang walang record sa PSA, 37 naman ang patay na, at 25 ay naitalang children o nasa menor de edad.
1: Corina, too late na raw para sa prosecution na i-claim ng defense panel ni VP Sara na mga alias nga yung nasa acknowledgement receipt ng OVP. Dapat daw noong pre-trial pa nila ito sinabi dahil may right to due process daw ang prosecution pagdating doon sa pag-aaral nila ng teorya noong kaso. At paliwanag naman dito ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tunggol, ang theory kasi ng prosecution ay fictitious yung mga pangalan o walang totoong taong nasa likod ng mga ito. Doon sa naunang sagot naman ng depensa, itinanggi nilang fictitious yung mga recipient pero hindi raw malinaw na sinabi roon na mga totoong tao nga yung gumamit lang ng aliases. Sa pag-amin ng depensa kanina, yung hihintayin natin, Corina, ay kung paano nila patutunayan kung meron ngang mga totoong tao doon sa likod ng mga pangalan at kung gumamit ba ng pangalan yung mga yan para hindi mahayag yung identity dahil nga doon sa umano'y nauna nilang sinabi na sensitive intelligence information. Balik sa iyo, Corina.
2: So kung may totoong tao sa likod ng mga medyo nakakatawang mga pangalang ito, kailangan din nilang iharap. Yan ba'y binanggit ng prosecution?
1: Corina, sa ngayon, pagdating doon sa kung meron bang maihaharap na tao para masabing merong totoong tao doon sa likod ng mga alias na ito, yan yung hihintayin natin sa panig ng defense team ni VP Sara. Dahil sa ngayon, Corina, nirarap na yung pagpresenta ng mga ebidensya at testimonya doon sa allegations on the misuse of confidential funds. Sabi ng defense team kanina, yan yung isa doon sa mga balak nila gawin sa pagka nagkaroon na sila ng time para i-present naman yung kanilang panig after nitong sa prosecution. Corina.
2: Natalakay bahana ng mga senator judge yung kaso ni VP Sara na grave threat sa Quezon City RTC?
1: Corina, kanina doon sa trial, hindi yan napag-usapan ng Senate Impeachment Court maging ng Senator Judges. Pero kanina sa sesyon ay tumayo itong si Senator Robin Padilla para mag-manifestation. At sinabi niya doon, humihingi siya ng malinaw na paliwanag or desisyon or stand ng Senado pagdating doon sa kung maaari bang kumarap sa kasong kriminal ang isang sitting vice president habang siya nga ay nasa pwesto. Ito nga ay si VP Sara. Ang argument ni Padilla kanina, Corina, dahil daw impeachable officer itong si VP Sara, meron daw special process yung konstitusyon para panagutin siya habang nasa pwesto at yan nga ay yung impeachment na nangyayari ngayon. At ayon kay Padilla, kung pahihintulutan daw na umusad yung criminal case habang sitting VP itong si Duterte, tila nalalampasan daw yung proteksyon at prosesong ibinigay ng konstitusyon doon sa mga impeachable officer. Hindi naman dyan sumagot ang Senate leadership, particularly itong si Senate President Win Gatchalian, at nagpatuloy lang sa sesyon ang Senado pagkatapos ng manifestation ni Padilla. Balik sa iyo, Corina.
2: Okay, maraming salamat. Abangan natin ang susunod na kabanata. Hanati, nag-uulat ng live mula sa Senado.
3: Datos din mismo mula sa Philippine Statistics Authority ang bala ng depensa para patunayang posibleng totoong tao ang nakatanggap ng confidential funds ni VP Sara. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganive live mula rin sa Senado. Dexter.
4: Pinky Sumentro ang cross-examination ng depensa dito kay Mariza Grande. Doon sa kaugnayan ng mga pangalan na nakasaad doon sa acknowledgement receipts ng confidential fund at doon sa mga katugmang pangalan na lumabas doon sa database ng PSA. Sinimulan ni defense lawyer Justin Nicole Gular ang paglalahad ng professional background ni Mariza Grande bilang kasalukuyan ngayong Assistant National Statistician ng Philippine Statistics Authority. Inilatag din na ang laman ng Civil Registry System database ng PSA ay mula sa mga local civil registry mula sa iba't ibang panig ng bansa. Pero lumabas na hindi 100% na naitatala sa CRS database ang lahat ng pinapanganak, ikinakasal at namamatay sa Pilipinas. Inamin ni Grande na nasa 96.6% lang ng kabuang populasyon ng bansa ang nakatala sa CRS database batay sa 2000 National Census.
5: So you confirm that it is possible that as

0: certain birth did in fact occur, but it is not registered in the CRS database.
1: Based on the data po, there are births not registered.
0: Yes, and you do confirm that it is also possible that a death had in fact occurred, but it is not registered in your database.
1: Yes, there are deaths na unregistered, but there are process also to reconstruct or to file delayed registration.
2: Sa verification process naman, kahit anyang mali ang spelling ng pangalan, ay lumalabas pa rin ang lahat ng mga katunog o halos kapareho ng kanilang ine-encode na pangalan. Binigyang linaw din ng depensa sa cross-examination ang dalawang certification na sinumite ng PSA sa House of Representatives matapos ang pagsasaliksik nila kung rehistrado ba o hindi ang mga pangalan na binigay ng Kamara.
0: So when the PSA certification state negative record, ma'am, hindi naman po siya nagsa-certify na walang tao na nag-exist na ganyan. Tama po ba?
1: Again, sir, I will repeat that we are testifying as to the availability po ng record and not as to the existence.
0: So to clarify, it only certifies that a particular name is not found in the CRS database. Correct?
1: Yes, sir, for the certification.
0: And the PSA certifications, again, state nothing as to either the existence or non-existence of those persons. Correct?
1: Yes, sir.
2: E dinepensa naman ng PSA ang ginawang paglalabas nila ng mga pangalan alinsunod sa mga nakasaad sa Data Privacy Act na pinapayagan naman ito kapag legitimate ang purpose na paggagamitan nila gaya ng impeachment. Ipinunto rin ng depensa na ang mga pangalan na nakasulat sa acknowledgement receipts na tumanggap ng mga reward mula sa confidential fund ay hindi nangangahulugan na sila na yung mga taong ang pangalan ay lumabas sa isinagawang verification process ng PSA batay sa kanilang CRS database. Natalakay din sa cross-examination na may mga rehistrado ring pseudoname o aliases sa PSA, lalo na yung mga judicially approved. Pero hindi naman umano mangangahulugan na kung wala na sa listahan ng PSA ang isang alias ay illegal o peke na ito.
3: Pinky, sa press conference kanina pagkatapos ng day 22 ng impeachment trial, nilinaw ni Attorney Justin Nicole Gular, ang deputy spokesperson ng defense team, na yung pagbanggit niya o pag-amin niya na yung mga nakalagay na pangalan sa mga acknowledgement receipts ay mga aliases ay bilang tugon lamang doon sa katanungan ni Senator Judge Sarisa Hontiveros. At hindi lang anya ito tungkol sa mga aliases kundi doon sa confidentiality ng mga information na nababanggit yung mga pangalan o aliases sa acknowledgement receipts. At binanggit din niya, Pinky, na hindi naman ito itinaiming na ngayon lang babanggitin ng depensa yung pag-amin ng mga aliases nga, yung mga acknowledgement receipts, kundi ito ay bilang pagtugon lang sa mga katanungan ng Senator Judge. Pinky?
4: So kumbaga, Dex, sir, kaya nailabas dahil tinanong ni Senator Risa Hontiveros.
3: Mm-hmm. Kung hindi pa natanong siguro, Pinky, hindi maaamin, hindi natin malalaman yung kung ano talaga yung stand ng depensa na ito pala ay talagang mga aliases, yung mga nakalagay na mga pangalan.
4: Biggie. So finally, Dexter, yan malinaw na ngayon kasi matagal na itong pinag-uusapan kung nagkaroon ba ng pag-amin doon sa mga aliases. Ngayon, umamin na ang depensa na ginamit nila ang mga alias.
3: Tama, Pinky. Pero yung katanungan kung ito ba ay pailalabas nila, yan ay wala pang desisyon ng depensa dahil hindi pa daw nila panahon para magpresenta ng mga testigo at mga ebidensya dahil panahon pa ng prosecution para i-build yung kanilang kaso laban sa Vice President.
4: Maraming salamat, Dexter Ganive. Nag-uulat ang live mula sa Senado.
5: Tila hindi na natin malalaman kung sino talaga si Mary Grace Piatos. Wala na raw kasing plano ang prosekusyon na ipatawag siya. Yan ang agenda report ni Joan Manalo, live mula rin sa Senado. Joan.
6: Well, Lord, hindi na ipapatawag ng prosekusyon bilang testigo si Mary Grace Piatos. Ay kay House Prosecution Panel Spokesperson Zia Alonto Adyong, gusto na raw nilang matapos ngayong Linggo ang direct and cross-examination patungkol nga rito sa unang article of impeachment na tumatalakay sa umano'y paglustay ni Vice President Sara Duterte ng kanyang confidential funds.
7: Sa pagdinig ngayong araw, sinabi ni Assistant National Statistician Mariza Grande na wala silang record ng isang Mary Grace Piatos, ang isa sa mga pumirma ng acknowledgement receipts at nakatanggap umano ng confidential funds mula sa OVP noong 2022.
8: Now, what's important is that hindi nag-exist according to the PSA record.

0: si Mary Grace Piatos. Mahirap mo namang hanapin ng taong wala, hindi nag-i-exist, di ba?
1: Bukod kay Mary Grace Piatos, nakatakda rin sanang tumestigo sa impeachment court si dating DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda ngayong araw. Pero kasalukuyang nagpapahinga si Fajarda dahil pinayuhan daw ito ng mga doktor na sumailalim sa 30-day rest ayon sa prosekusyon. Dahil dito, hindi na rin ipepresenta ng prosekusyon bilang testigo si Fajarda.
0: Kailangan din natin take into consideration yung fitness ng person to take the stand as witness. Advice ng doctor niya is continue to rest muna. No? Siyempre mahirap ipilit yun. No? Baka may mangyari hindi maganda while he's taking the stand. But
1: pinal na rin daw ang hindi pagpapatawag kay dating OVP Security Head Colonel Raymond Lachica sa witness stand.
2: Well, target pa rin anya ng prosekusyon na matapos nga noong ngayong linggo itong pagtalakay sa confidential funds misuse ni VP Sara. And for the next week naman, aasahan natin na tatalakayin na dito sa korte ang pangalawang article of impeachment na umiikot naman dito sa di maipaliwanag na yaman ni VP Sara. Yan ang kinumpirma kanina sa atin ni House Lead Prosecutor Gervie Luistro. Kung baga mangyayari ay magkakaroon ng rescheduling doon sa presentasyon ng articles of impeachment, mauuna nga na ngayon itong diskusyon on direct and cross-examination patungkol dito sa unexplained wealth ni VP Sara, at susundan naman ito ng last article of impeachment na tungkol naman sa bribery na kinasasangkutan umano ng mga opisyal ng DepEd. At yan ang pinakahuling balita mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Willard.
3: Maraming salamat, Joan Manalo, nag-ulat ng live mula sa Senado.
4: Inilabas na nga ang arrest warrant laban kay former House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa impormasyong nakalap ng Bilyonaryo News Channel, nasa Cardinal Santos Medical Center si Romualdez. At naroon ngayon si Ivy Reyes para sa kanyang agenda report. Ivy, kumpirmado na ba nariyan si House Speaker Romualdez? Or dating House Speaker Romualdez?
5: Yes, Corina, dalawang separate informants na ng Bilyonaryo News Channel yung nagkumpirma sa atin na nandito sa loob ng Cardinal Santos Medical Center si former House Speaker and presidential cousin Martin Romualdez. A few minutes before 6 p.m. namataan ng aming team ang ilang officers ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG dito sa Cardinal Santos lobby, kung saan nga base sa impormasyon ng ating informant ay nandito ang dating House Speaker. Kinumpirma din ni Interior Secretary John Vic Rimbulya sa atin na papunta na siya dito sa Cardinal Santos para personal na iserve itong warrant of arrest. Ngayon nandito tayo sa lobby at sa pagitan ng parking lot ng Cardinal Santos, at nandito sa loob ng lobby at pati ng parking lot itong mga opisyal ng CIDG. By 6:35, inaasahan natin nandito na si SILG Rimbulya. Sa ngayon, yan pa lang yung ating nakakalap, Corina, dahil mahigpit na ang security dito sa loob ng Cardinal Santos. Corina.
4: So, walang tagapagsalita ang ospital, IV, na nagkukumpirma na naroon na ang dating House Speaker. I guess that is also a confidentiality issue, ano?
5: Yes, Corina. Sa ngayon, wala pa mula sa pamunuan ng Cardinal Santos Medical Center ang nakikipagpulong sa media, at nililimitahan nga yung presensya ng media personnel dito sa lobby dahil nakaka-distract na raw sa mga pasyente rito. Pero kanina pa kasi mag-30 minutes nang nakapwesto dito yung mga personnel ng CIDG, kaya hindi rin umaalis ang mga taga-media, Corina.
4: I see. Okay. Paano naman natin nakumpirma ulit? Sorry, you lost me there, Ivy. Ang pagpunta dyan ni DILG Chief John Vic Rimbulya?
5: Personal nating kinapulong si Secretary John Vic Rimbulya, at ang sabi niya, pareho ang impormasyon na hawak niya at ng Bilyonaryo News Channel na nandito nga sa Cardinal Santos Medical Center ang dating House Speaker, at papunta siya dito. Ang sabi niya sa atin, ang ETA niya or expected arrival ay 6:35, so in a few minutes, we're expecting the Secretary to arrive here, and more authorities to bar the entrance of Cardinal Santos Medical Center, Corina.
4: Ayun. So ang sabi na ETA or expected time of arrival ni DILG Secretary Rimbulya is 6:35?
5: 6:35, yes.
4: Alam mo na ba ang protocol kung sa ganyang klaseng mga sitwasyon, IV, na pag dumating dyan si Secretary Rimbulya, pwede siyang pumasok kahit ito ay isang ospital? Kasi iba naman yata yung sa Senado, iba rin yung sa ospital. Mm-hmm.

0: Oo, Corina, para sa tingin natin ay ganoon nga yung magiging proseso dahil sa ngayon nasa loob naman na ng Cardinal Santos yung PNP CIDG personnel. Hinihintay na lang siguro si Secretary John Bercamulla na mag-arrive dito dahil nagsisidatingan na rin yung ibang opisyal ng PNP ngay kararating lang nila ngayon lang, Corina.
1: Ah, ganun. So, ang nakikita natin ngayon mga opisyal, sa palagay mo mga ilang sasakyan ng CIDG at ilang personnel ang nariyan?
0: Mm-hmm. Nangdatnan kasi natin, Corina, yung CIDG personnel. They are about, I think, 20 of them at may dalawang police cars dito pagdating natin kaninang alas 6:00. Sa ngayon, hinihintay na lang natin si Secretary Remulla, who is expected to arrive 3 minutes from now. At magbibigay tayo ng karagdagang update pagdating nga ng kalihim, Corina.
1: Okay, so agad-agad, Ivy, para malaman natin kumpirmado ba talaga o hindi. Kasi yung pag-serve ng arrest warrant ay manggagaling ba mismo kay Secretary Remulla?
0: Yes, Corina, yan yung kinumpirma ni Secretary Remulla sa atin via WhatsApp message na siya nga yung personal na magsiserve ng warrant sa dating House Speaker. Corina.
1: I see. Okay, maraming salamat. Ivy Reyes, nag-uulat ng live mula sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan.

0: nila masama ang timpla ng mga negosyante sa bansa kung ang Business Confidence Survey ng BSP ang pagbabatayan. Paano kaya makakaahon ang lagay ng ekonomiya ng Pilipinas sa gitna ng lahat ng gulong ito? Yan ang agenda report ni Che Sulit.
1: Tila malaki-laki ang mga panganib na kinakaharap ng lagay ng ekonomiya ng bansa at patunay rito ang humihinang kumpiyansa mula sa mga negosyo. Ayon sa Asian Development Bank, lumabas mula sa Business Expectations Survey ng Bangko Sentral ng Pilipinas, mistulang umurong ang business sentiment sa Pilipinas sa negative 20.3% nitong July mula 0% noong June. Ayon sa BSP, umiiral ang uncertainty ng mga negosyante dulot ng nagpapatuloy na sigalot sa gitnang silangan at ang epekto nito sa presyo ng langis. Para sana makaahon ng ekonomiya, sinabi ni ADB President Masato Kanda, kinakailangan ng palakasin ng gobyerno ang infrastructure spending at domestic demand.
2: On the other hand, there are many positive things we can foresee, but all of them are rather uncertain, so we are very much vigilant on the development of the not only the economics but the geopolitical things as well. Thank you.
1: Pero ayon kay Kanda, problema pa rin ang mahinang investing environment sa bansa. Sagabal pa rin daw sa pagpapatupad ng infrastructure projects ang mga pagkukulang sa execution imbes na pagpupondo. Ibig sabihin, malaking balakid ang korupsyon katulad na lamang sa naungkat sa flood control scandal.
2: They need the predictability and credibility, and of course, without corruption. So, I think, one of the things we've got to focus on is creating the enabling environment by the good regulatory reform and the cultivating the domestic capital market.
1: Para naman sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, malaking dagok ang patuloy na pagsadsad ng halaga ng piso kontra dolyar. Binigyang diin ni PCCI Vice President for Trade Brian Ang, papalapit na sa 63 pesos ang palitan. Una nang sinabi ni BSP Governor Eli Remolona Jr. sa isang panayam, acceptable sana ang depreciation ng piso sa 63.50 kung ito ay measured. Pero ayon kay Ang, hirap na ang mga negosyante na pagplanuhan at paghandaan ang kanilang inventaryo at pagpapalago ng workforce ngayong holiday season, lalo't mahal pa rin ang mga bilihin at serbisyo. Pero kung kakayanin daw ng gobyernong tugunan ng mga hamon sa mahinang consumption at demand, tiwala naman ang ADB na makakamit nito ang 3.8% economic growth ngayong taon. Para sa Agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
0: DILG may hamon kay VP Sara. At apat na umano'y Chinese scammers arestado sa Muntinlupa. Susunod yan sa Agenda.

0: in the Philippines with Ronnie Puno.
1: Usapan natin lahat yan.
0: And Alex Caleja.
2: Ano ba talaga?
0: What's the point?
3: Traffic check muna tayo ngayong Lunes sa EDSA West Avenue. Light to moderate ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Moderate to heavy naman ang northbound lane. Hinamon ni Interior Secretary John Vicremulla si VP Sara na patunayan ang umano'y banta sa kanyang buhay. May hirit din ang kalihim sa pagpiansa ng bise sa kasong grave threats. Ang detalye sa agenda report ni Late Kabagani.
4: Drama lang ba? Sabi ni DILG Secretary John Vicremulla, si VP Sara ang dapat tanungin kung ano ang gusto niyang ma-achieve sa kagustuhan niya umanong maposasan at makulong sa Camp Crame.
5: Ang drama nila, gusto nila makulong siya. Hindi kami pumayag. We wanted to go according to the rules of law and to the rules of court. Sanay kasi sila shortcut eh. Gusto niya may picture siya na naka-handcuff, gusto niya may picture siya na nakakulong. Hindi namin binigay yon. We accorded her the respect that her position deserves.
4: Giit ni ng Quezon City Regional Trial Court ang arrest warrant.
5: Gusto niya kasi kulong kaagad eh. Gusto niya the high drama na ikukulong siya rito. Tinanong ko ano itsura ng kwarto. Yung sinabi namin, magandang air condition na kwarto, parang nag-iba ang isip niya. Ang gusto niyang picture na lumabas sa media ay nasa likod siya ng rehas. Hindi naman siya deserving ng ganun. Bailable offense naman eh.
4: Wala rin ani ang harassment na naganap laban sa bise.
5: As you can see in the service of the warrants, there was no SWAT, there was no armed component. The women, as you can see, are all unarmed. They were duly accepted into the residence and into the office. We dare them to present any CCTVs that they have in their office, in their residence, of harassment that went on in the service of the warrant. The truth always will bear out.
4: Ayon kay VP Sara, noon pa man ay may impormasyon na raw siya tungkol sa mga umano'y planong pag-atake sa kanya. Nabalaan din daw siya maging sa paglabas ng ICC warrant laban sa ama niyang si former President Rodrigo Duterte. Ipinaalam daw niya ang impormasyon kay dating AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr.
5: If she can present her version of threats against her na documented and specified kung sino, then we will pursue the case to all of our ability. We're always open. We're always open to her filing the case or asking us to investigate if she does have the evidence of sabi niya documented, no? If it is documented, then please submit it to us and we will investigate.
4: Sinabi rin ni Remulla na inalok din ng Police Security and Protection Group ng security detail si VP Sara mula sa pulisya. Pero tumanggi raw siya. Para sa Agenda, Laid Kabagani, Bilyonar News Channel.
3: Samantala, handa raw magbigay ng 24/7 security ang NBI kay VP Sara sa gitna ng umano'y banta sa kanyang buhay. Wala naman daw na momonitor na threat ang NBI. Kaya umaapila ang ahensya sa bise na magbigay ng mga detalye sa mga sinasabing banta sa kanyang kaligtasan.
6: As the director and in behalf of the NBI, kung may untoward incident na mangyari sa kanya under our care, I'm willing to be answerable personally.
3: Tulad ng DILG, hinamon din ng Malacanang si VP Sara na patunayang may banta sa kanya at sa kanyang pamilya. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes.
7: Ngayon lang daw nagsulputan ang umano'y mga banta sa buhay ni VP Sara ngayong kinekwestiyon na siya sa kanyang pagbabanta laban sa first couple at kidating House Speaker Martin Robaldez. Tila binakto yun ang palasyo ang bise pagdating sa usaping threats.
8: At hindi makakaila na siya mismo ay nagpatunay na siya ay may kakilalang isang hitman. At ito'y nakausap na niya at nagkaroon sila ng pagkakasundo. At itong kasunduan ito ay consummated na. Kumbaga nabuo na, completed. So,

0: pinapasinungalingan po natin ang pagbibintang na ito ng Vice Presidente. Wala po itong anumang ebidensya at walang anumang records na maipapakita ito.
1: Ni isang record, sumbong o reklamo ay wala raw natanggap ang law enforcement agencies. Kaya mas mabuti raw patunayan ng Vice ang sinasabi niyang pagbabanta sa buhay niya at ng kanyang pamilya. At ang kawalan ng tiwala ni VP Sara sa pulis at lalog-lalo na sa korte, may pinanggagalingan daw ayon sa Malacanang.
0: Siyempre po, kung medyo alanganin sa interes nila, ay ganyan po ang masasabi. So, hindi natin malaman kung saan talaga ang gawin nila. Totoo bang may magandang justice system sa Pilipinas o hindi dapat pagtiwalaan ng mga korte sa Pilipinas? So depende na po siguro yan sa kanilang interes, kaya po nila yan nasasabi.
1: Matatanda ang kilalang argumento ng Duterte Camp maging ng kanilang mga abogado ang kredibilidad ng isang working justice system sa Pilipinas. Kaya hindi raw dapat ipinadala si former President Rodrigo Duterte sa The Hague para litisin dahil gumagana naman anya ang sistema sa bansa. Paalala ng Malacanang, ang tatak ng isang bagong Pilipino hindi nagtuturo o naninisi, kundi nananagot sa pagkakamali. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Bilyonar News Channel.
2: Naayon daw sa proseso ng korte ang di pagkuha ng mugshot ni VP Sara sa kanyang grave threats case. Ayon din sa isang legal expert, kailangang tumistigo ni PBBM o ni FL Liza para di tuluyang mabasura ang kaso. Yan ang agenda report ni Attorney Karen Jimeno.
3: Hindi special treatment ang hindi pagkuha ng mugshots ni VP Sara. Yan ang paglilinaw ni Pinoy Street Lawyer Attorney DJ Jimenez. Sa At The Forefront ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Jimenez na hindi na kinuhaan ng mugshot si VP Sara dahil hindi naman siya inaresto at agad siyang nakapagpiyansa.
4: You can preempt the arrest by immediately, voluntarily submitting to the jurisdiction of the court, and in which case, hindi ka na talaga, no?
5: Hindi required
4: ang mugshot. You have to submit the documents lang, pipirma ka lang, magpapiano ka lang. You have to also submit yung sketch ng residence mo and barangay certificate attesting na doon ka talaga nakatira. So long as you comply with all those procedural requirements, it's not a big deal.
3: Dagdag ni Jimenez, kailangan tumistigo ni PBBM o ni First Lady Liza Araneta Marcos para mapatunayan ang kasong grave threats sa hukuman.
4: If none of them testifies, I don't think the case will end in any conviction.
3: Giit din ni Jimenez, pwedeng ipatigil ng kampo ni VP Sara ang criminal proceedings habang tumatakbo ang kanyang impeachment trial.
4: Or they can challenge the denial of their motion to quash and go up. Actually, they can mag-MR muna supposedly, pero pure question of law to In theory, baka pwede rin silang dumiretso sa Supreme Court. So ultimately, Supreme Court ang mag-decide.
3: Sinabi ni VP Sara na may banta sa kanya at sa kanyang pamilya. Pero ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., wala naman silang namomonitor na ulat tungkol dito. Para sa Agenda, Attorney Karen Jimeno, Bilyonaryo News Channel.
5: At usapin po natin ngayon si DILG Secretary John Vic Remulla. Sec John Vic, magandang gabi po sa inyo.
6: Good evening sa lahat.
5: Okay. Sir, are you on your way to Cardinal Santos?
6: I'm maybe 10 minutes away at most.
5: Okay. And can you confirm, sir, that the former speaker, Martin Romualdez, is in Cardinal Santos?
6: Yes, we can confirm. Nandun po siya ngayon.
5: Okay.
6: Nag-check-in po siya ng alas 4 ng hapon.
5: Ngayong araw po?
6: Ngayong araw na to.
5: Apo. Okay. Andun po ang aming reporter na si Ivy, and she sent us videos already. Nag-report na po siya. Mga PNP, CIDG operatives are there. What is the plan, sir?
6: Function kasi ng batas na i-serve namin yung warrant of arrest. Ang kanyang confinement sa ospital ay hindi saklaw, hindi shield para hindi siya ma-affect ang arrest. So, basta may serve namin yung warrant of arrest niya, ay meron na siyang deprivation of liberty. So, considered ano na siya, under the auspices of the PNP and the DGNP.
5: So the arrest warrant will be served inside

0: the hospital. And are we to assume, sir, that he will be staying there?
1: Depending on sa advice ng doctors, but I'm 90% sure na hindi siya mapalabasin.
0: Have you spoken to anyone, sir, or to the former speaker, or to his lawyer, or anyone, that, any personality close to him?
1: No. Pero nagsabi, ito kasi nung na-raffle yung case siya ng 130, nagpadala siya ng salita sa ating chief PNP na magsusurrender daw siya ng alas 4. So, pag na-issue na yung warrant of arrest. Kaso, bago na-issue yung warrant of arrest, nag-ano na siya, nag-check-in sa hospital.
0: Anything else he said to the PNP chief, sir? Meron pa ho ba siyang ibang sinabi kay General Natates?
1: Wala na. Ayun ang sinabi niya. So, andito na ako ngayon. Papasok na ako ng Cardinal Santos.
0: Okay.
1: I'll tell you later.
0: Opo. Time. Maraming salamat po sa inyong oras, DILG Secretary John Vic Remulla.
1: Okay.
0: Thank you,
1: You're
0: sir.
1: Welcome.
0: Okay. So, kasalukuyan na siyang nando na po siya sa Cardinal Santos Medical Center, Corina, and it is confirmed that the former speaker, Martin Romualdez, is there. Pumasok daw bago mag-4 or 4
2: So, lumalabas, Pinky, alam naman niya, no?
0: Oh.
2: Alam niya na masiserve today.
0: Yeah.
2: And that he said that he would surrender at 4, but instead, pumunta siya sa ospital.
0: Pumunta sa Cardinal.
2: Ayun.
0: So, isuserve, di ba kahit doon sa interview mo kanina, isuserve yung arrest warrant, tapos doon na siguro yung processing noon.
2: So, depende sa state of health niya. Ganun ba yun? It's not a shield, so meaning he can penetrate and go to the room wherever the former speaker is. Pero pag sinabi ng doktor he is unfit to be incarcerated, then he stays, I guess, hospital arrest muna siya.
0: Parang ganun
2: lang. Parang ganun ang mangyayari.
0: Yeah, yun ang pwede nating asahan. But alamin natin kung ano magiging update. Kasi papasok na yan si Sec. John Vic sa loob. Let's see what will happen. Let's just, siguro, syempre, tututukan natin to hanggang sa mga susunod na sandali ko anong mangyayari dyan. But anyway, si Ivy, naroon din.
2: Nandun din si Ivy. So abangan po rin nyo kasi hindi natin, makikita nga ba talaga natin si former speaker na nakaposas? Kailangan ba talaga ng posas? Ganyan. At itong gabi ba siya ay matutulog sa likod ng mga rehas na bakal? Parang hindi mo rin ma-imagine, no? Na mangyayari nga. Pero ipinangako po ito ng Pangulo sa kanyang zona, so ito na nga yung katuparan noon. Okay, ito naman po, pangatlo ang DOH sa ahensyang may pinakamalaking budget para sa 2027. Pero ito'y binawasan. Mula 448 billion pesos ngayong 2026, nasa higit 353 billion na lang ang pondo ng ahensya para sa susunod na taon. Ayon kay Health Secretary Mercado, prioridad niya na paglaanan ng pondo ang mga nakatenggang infrastruktura.
3: Yung mga nakabinbin na mga facilities within the next 12 to 24 months, so within the administration of the current president. Yan po ang ating binigay na mandato po ng ating presidente. Yan po yung priority natin.
2: Sa isyu naman ng milyon-milyong pisong halagang expired na gamot ng DOH, iginiit ni Mercado na aayusin ng ahensya ang kanilang procurement at inventory systems. At para lutasin ang kakulangan ng gamot sa barangay health centers, balak ni Mercado na paramihin ang accredited pharmacies para mas madali itong ma-access ng mga benepisyaryo. Wala po ba sa DOH ito pong allocation sa bawat barangay ng mga gamot para sa senior citizens?
3: Sa kasalukuyan po, may mga 3,000 na tayong pharmacies na accredited. At ang habol po natin before end of year ay madagdagan pa. Halos umabot po ng 4,000.
0: Nabisto sa pagdinig sa kamera na walang pondong nakalaan para sa pagkuha ng mga bagong teachers. Ito'y kahit na mahigit 14,000 ang kulang na guro sa bansa. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
4: Kabataan raw ang pag-asa ng bayan. Pero paano na lang kung walang magtuturo sa kanila? Ayon sa PRC, nasa higit 63,000 new teachers ang pumasa sa licensure exam ngayong taon. Pero naungkat sa pagdinig ng House

0: Committee on Appropriations para sa 2027 proposed budget ng DepEd na walang pondong nakalaan para sa pagkuha ng mga bagong guro.
1: Ilan po ang napondohan for 20 or popondohan for 2027?
2: Zero po, zero.
1: Zero?
2: Opo.
1: Could you explain why zero?
2: Because walang, in fairness
1: there
2: to...
1: There will be no new hiring of teachers?
2: We got 32,000 this year, ho, which is above the average hiring, Your Honor. I think which averages about 20,000. So this year we received 32,000, which is 12,000 over the average of 20,000. But unfortunately, wala pa po. But we're hoping baka... madagdagan yan.
0: Inamin mismo ng Kalihim na abot sa higit 14,000 ang kulang na guro sa bansa. Pero kabilang daw ito sa wishlist ng ahensya dahil para mapunan ito, kinakailangan ng nasa 4.29 billion pesos.
1: So zero ang funding nyo for new hiring of teachers?
2: Yes, Your Honor.
1: Hindi pa rin ako matunawan dun, ha? Marami kayong dinideclare na excess. So could you please explain bakit ganun?
2: Minsan may excess kasi nga hindi kulang sa classrooms din, ho. So wala rin silang maturuan. Hindi sila nakakasabay yung infrastructure, Your Honor, dun sa number of teachers.
0: Zero budget din ang nakalaan para sa aral program na sinimula noong 2025 kung saan may libreng tutorial ang struggling public students mula kindergarten hanggang grade 10. Ngayong taon, naabot sa higit 1 trillion peso ang budget na inilaan para sa Department of Education. Pero base sa proposed allocation ng DepEd for next year, bababa yan ang halos 40 billion pesos katumbas ng 975 billion peso na lang. Ayon sa Department of Education, mahigit 140,000 classrooms pa ang kulang sa buong bansa. Pero target raw nilang makapagpatayo ng nasa 40,000 classroom bago matapos ang administrasyong Marcos. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Billionario News Channel.
3: Timbog ang apat na Chinese national sa Muntinlupa City. Scammer umano ang mga sospek na dati raw sangkot sa mga pogo. Ang detalye sa Agenda Report ni Andrea Salve.
4: Hands up.
5: Tila napako na sa kinauupuan ng Chinese nationals na ito nang pasugin ang mga operatiba ng BI Fugitive Search Unit sa kanilang nilulunggaang hotel sa Muntinlupa City. Nakaharap ang mga dayuhan sa kani-kanilang mga computer sa gitna ng umano'y scamming operations. Arestado ang apat na Chinese.
6: Binaverify natin sa Chinese police, sinasabing investment scam or also pig, tinatawag din natin love scam kasi sinasabing nakikipagrelasyon muna sila sa mga would-be victims nila, kukunin nila yung loob, and later on, aalukin nila na mag-invest.
5: Nagpapanggap pa raw ng mga babae ang mga suspect at mga kapwa Chinese din ang binibiktima. Kahawig din daw ito ng nooy mga pogo sa bansa.
6: Ang nangyayari kasi noon, sinasabi nila sa kanilang mga permits na online gambling yung kanilang operation. Pero actually, pag tinignan mo yung kanilang mga computers, makikita mo talaga doon na pang-scam yung ginagawa nila.
5: Batay pa sa impormasyong nakalap ng BI, pawang may derogatory records na ang mga naarestong dayuhan. Hindi pa man tukoy kung gaano na sila katagal sa bansa, kumbinsido ang mga otoridad na remnants ang mga ito ng nooy pogo.
6: Last year, nagkaroon ng crackdown sa Cambodia at Myanmar, kaya nire-intensify din natin yung campaign natin against illegal pogo and this kind of operations kasi baka bumalik sila .
5: Pare-pareho nang nahaharap sa deportation proceedings ang naarestong mga Chinese. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
3: Kapapasok lang na balita, naglabas na rin ng hold departure order ang Sandigan Bayan laban kay former House Speaker Martin Romualdez. Kasunod yan ang arrest warrant na inilabas ng korte matapos kasuhan ng ombudsman si Romualdez ng plunder kaugnay sa flood control scandal. Kanina lang kinumpirma sa amin ni DILG Secretary John Vic Remulla na nasa Cardinal Santos Medical Center si Romualdez. Nandoon na rin daw ang ilang mga opisyal ng PNP.
7: A legend spotted in Makati. Binisita ni John Legend ang Michelin-selected restaurant na Luso by Margarita Forres. Kita rin sa photo ang anak ni Forres na si Amado

0: What is your ultimate beard song? Yung talagang buwis buhay.
1: Ano siya eh, version po siya ng isang Korean singer. Si Soyang, yung ano, Holy Night. Oh!

0: Traffic check ulit tayo sa EDSA. Kaingin, mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Mabilis naman ang sa northbound lane. Hindi na umabot sa kanyang wedding anniversary ang isa sa dalawang Pinoy sailor na nasawi sa Strait of Hormuz. Hiling na lang ngayon ng asawa ang agarang pag-uwi ng kanyang labi. Yan ang exclusive agenda report ni Mary Ann Uy.
1: Napakalayo ng barangay kung saan nakatira ang pamilya ng isa sa dalawang nasawing seafarers sa Strait of Hormuz sa muling pagsiklab ng giyera sa pagitan ng Amerika at Iran. Mula sa poblasyon ng Daan Bantayan, kailangan pang tumawid ng higit 30 minuto pa Barangay Lugod, isang island barangay. Sinadya ng billionaire news team dito ang naulilang pamilya ng seafarer. Pumayag silang humarap sa kamera basta't itatago namin ang kanilang pagkakakilanlan. Mag-iisang linggo na nang matanggap nila ang masamang balita sa sinapit ng kaanak. Hindi nila tanggap ang nangyari, pero kailangan magpakatatag, lalo pat sa September 14, ipagdiriwang daw sana nila ang kanilang wedding anniversary. Ang regalong motorsiklo sa uuwi na sanang tripulante, hindi na raw nito magagamit. Tila hindi rin daw kompleto ang kanilang pagdadalamhati hanggang wala ang labi ng nasawing kaanak.
2: Ako na lang ang mauli siya, wala pa anniversary na mo para bisan pa man sa kuan ma, magkuyog lang yun, maybe for the first time yun na mo, kuyog mambang ana, I should see. Sakit lang yun paminahon nga. Magkuyog man toon may pero wala siya kinabuhi.
1: Pati mga kapitbahay ng biktima nalungkot nang marinig ang balita. Ayon kay Leovi Hilda, kilala niya ang biktima simula nung bata pa.
3: Sakit ma'am, uy. Naluoy ko nga ako kasabot. Pagkabdungugay karon na ako, sadsa ka na ganing nai na kuan nga tin, na po kabuk nga missing. Nakuan sad ko ma'am kayo. Naabe, daghan taga malapas ko niya. Bisan dili na to ka ng parinti ba? Sakitan ta.
1: Ayon sa asawa, nagtungo na sa kanila ang mga opisyal ng Department of Migrant Workers. Hatid ang mensahe ng pakikiramay at pangakong maiuwi agad ang biktima sa Daan Bantayan.
2: Haho, orad yung importante ron mauli sa siya. Mauroon yun, bahala lang usan na. Isit aside lang sana nako. Ang ako lang yun nga. Eh, kaluhin taon, ma'am. Basin siguro, kitong nauna to dito. Siya na ba yung taon, usan dito ba? Sige, isuod na siya sa freezer. Akong gusto ba nga, mauli na yung taon siya. Kay luhin na kayo siya dito, namatay.
1: Oiler sa barko ang biktima. Nasa second deck umano siya ng barko kasama si Rodrigo Favis na namatay rin sa insidente. Ayon sa DMW,

0: Inaasikaso na nila ang repatriation sa labi na mga biktima. Tutulong din ang ahensya sa mga naulilang pamilya. Para sa Agenda, Mary Ann Uy, Bilyonaryo News Channel, Cebu.
1: Sa Estados Unidos, 5 ang patay sa plane crash sa Miami, Florida. Nag-overshoot sa runway ang isang Amazon Prime Air cargo flight sa Miami International Airport at tumama sa ilang sasakyan. 5 pa ang sugatan, 3 ang nasa kritikal na kondisyon.
2: My heart is with all of the families who were affected and to everyone who is grieving tonight. And we're also praying for the injured and for their families. And I want to thank the men and women of our fire rescue team, of our sheriff's office. I want to thank all the first responders. Our fire rescue team was there within seconds of the crash.
1: Galing Puerto Rico ang eroplano at maglalanding na nang mangyari ang insidente. Iniimbestigahan na ito ng Federal Aviation Administration.
3: Nagkainitan ng ilang animal welfare advocates at LGU ng Munting Lupa. Ito'y matapos ibunyag ang umano'y pagpapabaya sa mga impounded stray animals. Yan ang agenda report ni Andrea Salve.
4: Pagtutulungan na ng ilang animal welfare group ang pangangalaga sa 70 impounded stray animals sa loob ng Muntinlupa City Animal Pound. Ito ay matapos daw nilang masaksihan sa personal na pagbisita nitong weekend ang umano'y hindi kaaya-ayang sitwasyon sa pasilidad.
5: Pagbukas pa lang ng sasakyan, talagang mabaho. Ibig sabihin, hindi nalinisan. Nag-interview ako ng mga tao na nandun sa area. Ang sabi nila, wala daw kasing tao pag weekend. So napakasakit pong isipin at napakasakit din tanggapin na pag weekend ba humihinto ang buhay ng mga animals.
4: Initial sanang layo ng Kalinga Animal Welfare, katuwang ang iba pang grupo gaya ng Perfectly Good at Cara Welfare Philippines ang pagbawi sa impounded stray dogs na sina Portia at Chochang. Pero dahil sa malasakit sa iba pang impounded animals sa pasilidad, napursigin na rin silang kanlungin ang mga ito.
5: Parang Pandora's box siya eh. Biglang nag-opened yung maraming issue. And then sabi ko, I cannot verify the information unless I see it. Nakita talaga namin na walang bakas kasi ng pagkain na tubig doon. Hindi naman tayo gagawa ng istorya kung may nakita tayo talaga eh. Pero ang dami ring nagkukwento na wala talagang nagpapakain pag holidays, lalo na raw pag long weekend.
4: Pinabulaanan naman ni Muntinlupa City Mayor Rufy Biazon ang aligasyong walang nag-aalaga sa impounded animals during weekends.
6: Ang schedule naman ng staff namin is 7 days a week. No? Even on weekends, may naka-assign na staff to feed the animals at saka maintain yung cleanliness. So I don't know kung anong basis nung sinabing napapabayaan dahil may naka-assign naman ng mga tao to attend. Kung mayroong nagsasabing left unfed, probably some evidence is required.
4: Dagdag ng alkalde, tuloy-tuloy ang kanilang pakikipagtulungan sa mga pribadong grupo para tugunan ang pangangailangan ng mga hayop. Kasama na raw dito ang paghahanap ng mag-a-adopt sa mga ito. Pero aminado siyang kulang talaga ang pondo ng lungsod para sa animal pound.
6: Problema namin is resources to enhance facilities, lalo na medyo luma na rin yung pound namin. Kaya ngayon ay naka-line up pa lang siya for rehabilitation.
4: Sa ngayon ay naghatid na rin ang pagkain ng nagsama-samang animal welfare group habang dinadahan-dahan ang release ng impounded animals. Pagtitiyak naman ng Muntinlupa City LGU, sisilipin pa rin nila ang aligasyon at pananagutin ang mapapatunayang nagkulang sa mga alagang hayop. Para sa Agenda, Andrea Salve, Bilyonaryo News Channel.
3: Dumating na sa Cardinal Santos Medical Center si DILG Secretary John Vicremulia at ilang opisyal ng PNP. Inaasahang doon isisilbi ang arrest warrant para kay former Speaker Martin Romualdez. Kumuha tayo ngayon ng detalye mula kay Ivy Reyes. Ivy, dumating na daw si DILG Sec.
7: Yes, Corina, it is now 7:09 in the evening and Interior Secretary John Vicrimulya is inside the premises of Cardinal Santos Medical Center together with PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. Magbibigay ng pahayag sa media si Secretary Vicrimulya in a while pero pumasok muna siya kasama ang ilang opisyal ng PNP at ng CIDG. Just a while back, may mga tatlong pumasok na officers ng CIDG na may hawak na isang folder. Kumpirmado naman na o kinumpirma ni Interior Secretary Vicrimulya sa BNC na isa-serve niya nga personally ang arrest warrant ni former House Speaker Martin Romualdez. Pero kung ano yung laman ng folder na yon ay aalamin pa natin. Ngayon lang, mga 7:08 in the evening, kadadaan lang din ng ilang opisyal ng PNP dito sa likuran ko na may daladalang orange shirt na may tatak yung mga sinusuot na nga isang preso. Corina.
3: So ang ibig mo sabihin, Ivy, pagsusuotin na si a former speaker ng costume ng mga preso, yung orange, pag siya'y inilabas?
7: Corina, wala pang definite yes or no sa tanong na yan. Pero kapapasok lang talaga ng ilang opisyal ng PNP CIDG na may daladalang mga isang plastic ng t-shirt na iyon, Corina.
3: Mm-hmm.
7: So ngayon kasi medyo mahigpit yung seguridad dito sa labas ng Cardinal Santos Medical Center simula na magdatingan yung mga media personnel kaya hindi na tayo makapasok, Corina.
3: Ayun, so kailangan hintayin ninyo si DILG Sec na lumabas para magbigay siya ng update, ano? Siguro maganda ring itanong doon Ivy yung kalagayan ni former speaker at kung tonight na ba yan talaga magkakaarestuhan o mananatili pa siya under hospital arrest. Mm-hmm. Okay, so babalikan ka namin mamaya.
7: Yes.
3: Aabangan namin live mula sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan, Ivy Reyes.
1: Dapat daw tularan ng ibang LGU ang Marikina City sa waste management. Pinuri ni TBBM ang recycling system ng lungsod kung saan nagiging construction materials ang mga basura. Ginagamit daw ang mga ito sa paggawa ng mga classroom. Ikinatuwa rin ng Pangulo ang trash catchers, pati ang no-build zone policy at relocation ng mga residente sa mga lugar na sakop nito.
8: Kaya tayo nandito, dahil ito ang pinakamagandang halimbawa na circular na economy. Dahil nagagamit as much as possible lahat ng mga maaari pang maunit na gamitin, na recycle, ay nagagawa nila ng paraan. Ito ay dapat ang maging template at nagiging template na ngayon sa lahat ng iba't ibang na lungsod sa Pilipinas. Lalo na siyempre dito sa NCR.
9: Exes in one room. Ganyan ang eksena sa first solo concert ni Northwest na anak ni Kanye West and Kim Kardashian. Pareho kasing dumalo ang parents sa show in Chicago. But base sa mga viral videos, the two were in separate sections of the VIC theater. Kim and Kanye share 4 children and were married from 2014 to 2022. In a relationship na ngayon si Kim with F1 driver Lewis Hamilton, while kasal naman si Kanye with artist Bianca Censori. Filipino designers deserve a global stage. Ito ang giit ni Miss Universe Philippines 2023 Michelle D nang muli siyang rumampa sa Manila Fashion Week. Ang detalye sa agenda report ni Avia Zunich.
10: Michelle D brought the star power to the final night of Manila Fashion Week. The former Miss Universe Philippines turned heads nang rumampa para sa proud race. For Michelle, this was a walk she had been looking forward to.
11: One of my favorite covers, I was wearing Proud Race, and I always wanted to be on the runway to just be a part of something that he creates because he's just such an amazing designer and friend now. And congratulations, I'm just so happy. You guys don't even know how nervous I was before the show, but such a success, and I'm just happy to be a part of it.
10: Her runway moment.
12: Andito po siya ngayon, naka-confine. As according to the doctors, he is suffering from a cardiovascular event. Unstable ang kanyang blood pressure and having an anxiety attack. However, we made it clear that like in Secretary Bonon's case na 4 na araw siya ando doon, we will check every day hanggang he is well enough to be presented to court. In the meantime, meron kaming armed guards outside this door. Meron kaming armed police outside the hospital and in the lobby. At merong, he is now considered, after we read him his rights, he is now considered a person deprived of liberty.
13: Sir, okay. Since when pa po siya dinala dito?
12: This afternoon at 4 p.m. Okay, so for the appreciation of the press, this is the final statement we will give until tomorrow as we can determine. Okay?
13: Second,
12: ano
13: po yung reason? Bakit po siya
12: dinala
13: dito?
12: Again, he had a cardiovascular event, unstable blood pressure. Our doctors are here. Dito rin ang doktor ng PNP para i-determine in conference with his doctors para malalaman natin lahat yan. But we assure you, he cannot hide behind his wealth. Kahit gano'ng kayaman siya, hindi niya kaya bayaran ng batas para payagan siyang dito sa magandang lugar lang, magandang lugar na matutulog. Dadali na ba siya sa payatan sa tamang panahon na kung sabihin ng doktor na kaya na? Hindi to permanent situation. Ang kwarto niya sa payatas ay naghihintay na. Kung sabihin man ang korte na daan siya, ay naghihintay na ang kwarto niya sa payatas. Patas ang laban dito. Okay?
13: Yung booking process, dyan dito ba gagawin?
12: Hindi pa, yes, dito na rin. Okay? Thank you very much.
14: Okay na. Wala na lang yung press briefing after this, so wala na kayo mga kaya.
13: Yung iba po mga co-accused. Sir, yung iba mga co-accused.
15: Sir, yung ibang co-accused po, sir.
3: DILG Secretary John Vic Remulla dyan po sa labas ng Cardinal Santos kung saan nandoon sa loob si dating Speaker Martin Romualdez na iserve na ang warrant of arrest na nanggaling sa Sandigan Bayan 3rd Division. Kaninang after lunch ay nagkaroon na po ng arrest warrant si dating Speaker Martin Romualdez. Ang sabi sa atin ni DILG Secretary John Vic Remulla sa ating panayam kanina dito sa agenda ay nagkaroon daw ng pag-uusap yung kampo ni Congressman Romualdez at gayon din si PNP Chief Nactates kung saan sinabi na ng kampo ni dating Speaker na siya'y magsusurrender. Subalit dito nahantong napunta sa Cardinal Santos dahil according to Secretary John Vic, unstable ang kanyang blood pressure, meron daw anxiety attack at meron ding cardiovascular, I think, event yung kanyang sinabi na currently ang kalagayan ng dating speaker. So patuloy daw nilang babantayan si dating speaker, si Congressman Martin Romualdez at merong mga guards na nakabantay sa loob at labas ng ospital. They will monitor him on a daily basis. Ang sabi pa ni Secretary Remulla, he cannot hide behind his wealth. Siya po ay considered na ngayong person deprived of liberty o PDL. Samantala, sabi din ni Secretary John Vic, ngayon lamang na ito na ang kaniyang magiging huling panayam sa media at update hinggil sa kalagayan at sitwasyon ni Congressman Martin Romualdez. At siguro ay maaasahan na lang natin bukas ang panibagong update mula sa DILG Secretary. Yung 4 na araw na sinabi kanina is because kinukumpara doon sa nangyari kay Secretary Bonoan, kung saan siya din ay aarestuhin, ay nagkaroon din siya ng health issues or health problems. Kaya nanatili sa ospital si Secretary Bonoan. So hindi natin alam exactly ano ang mga sakit, kung meron mga iniindang sakit. But certainly, according to the Secretary, the BP of Congressman Martin Romualdez is unstable. Meron siyang anxiety attack at may cardiovascular issue na sinabi si Secretary Remulla sa media ngayon lamang. So patuloy po nating babantayan ang kaganapan dyan sa Cardinal Santos. Nandyan ang aming kasamang si Ivy Reyes.
9: Susunod, ilang airport sa Indonesia sarado pa rin dahil sa volcanic eruption. At Vincent Ko at Bea Alonzo nag-honeymoon sa Europe. Susunod yan sa agenda.

0: bahas, UP Law, magpapatupad ng AI at gadget para nawagan ang mga binahang residente sa San Fernando, Pampanga.
1: Fast, clear, and exactly what you need to begin your day.
0: Magandang umaga, ako si Willard Cheng.
1: Wake up with Metro Morning with Willard Cheng. Weekdays 7 a.m. on BNC, the Bilyonario News Channel.
0: Isa pang traffic check ngayong Monday rush hour. Sa EDSA Mega Mall, bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Sarado pa rin ang 8 airport sa Indonesia dahil sa pagsabog ng Mount Anak Krakatau. Apektado ng ashfall ang Jakarta at iba pang lugar. Mula pa nung pumutok ang bulkan nung Biyernes, nasa 170,000 na biyahero ang apektado dahil sa flight cancellations ayon sa Transport Ministry ng Indonesia. Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather. BNC Resident Meteorologist Benison Estareja. Benison.
2: Willard, naging maulan muli sa malaking bahagi ng Luzon at Western Visayas dahil pa rin sa habagat o southwest monsoon. Inahatak pa rin ito sa ngayon ni Bagyong Crovan sa labas ng ating PAR at nakumikilos naman po palayo at patuloy na humihina at hindi napapasok muli ng ating PAR. Samantala, sa araw ng Miyerkules, hindi lang isa, kundi dalawang low pressure area po ang posibleng mabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Isa dito sa may West Philippine Sea at isa naman sa hilagang bahagi ng Philippine Sea. Posible pong manatili ang dalawang sama ng panahon sa paligid po ng Luzon hanggang sa Biyernes o Sabado. Kaya ka-weather, manatiling tumutok sa updates ng PAGASA. Sa susunod po na 24 oras, may aasahan pa rin delikadong ulan sa siyam na probinsya sa Luzon dahil po yan sa hanging habaga, kabilang na dyan ang Zambales, up to 200 mm, gayon din sa may Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bataan, pababa ng Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Antique with 50 to 100 mm na pag-ulan. Kaweather, mataas pa rin po ang banta ng baha at landslides sa mga lugar na iyan dahil sa basa at saturated na lupa. Habang dahil sa dalawang potential na LPA, dadami pa po ang mga lugar na magkakaroon ng significant na ulan dito sa Luzon and Western Visayas. Kaya payo ng PAGASA, huwag pa rin baliwalain ang emergency alerts sa inyong cellphones at sumunod sa mga kinauukulan kung kailangan ng lumikas. Bukas, September 8, araw ng Martes, huwag pong kalimutan ang inyong payong o kapote dahil may aasahan ng mahina hanggang katamtamang ulan sa halos buong Luzon, maliban na lamang sa may Batanes, southern portion of Palawan at lalawigan ng Masbate. Yan ay dahil pa rin sa habagat. Pagsapit ng hapon, posible po na mas lumakas pa ang mga pag-ulan dito sa Luzon kagaya sa Metro Manila. Kaya ka-weather, maging mapagmatsyag pa rin po sa mga lugar na posibleng bahain at hanggang maaari, iwasan ang paglusong sa baha. Sa Visayas, mula umaga hanggang hapon ng Martes, posible po ang light to moderate rains dahil sa habagat sa may Aklan, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. Habang sa ibang parte ng Visayas at sa buong Mindanao, asahan pa rin po ang generally maaraw at minsang maulap na panahon sa maghapon. Sa tanghali, maaari pa rin umabot ng 42 to 43 degrees Celsius ang heat index, lalo na sa may Zamboanga Peninsula and Caraga. Habang pagsapit ng hapon at gabi, may chance lamang ng saglit na thunderstorms dito pa rin sa may Caraga, Bukidnon at Misamis Oriental. Ka-weather, matapos ang isa't kalahating buwang pag-ulan sa Luzon dahil sa habagat, tuluyan ang umangat ang tubig sa angat. Ayon sa dam monitoring ng PAGASA, as of September 7, umangat na sa 206.3 meters ang level ng tubig sa angat dam. Mas mataas ito ng 54 meters o katumbas ng 16-story building kumpara sa lowest recorded level nito noong July 25 na 150.6 meters. Kung malayo na sa critical level, nalalapit naman ang angat dam sa normal high level nito na 210 meters. Ayon sa PAGASA, kailangan manatiling malapit sa normal high level ng dam hanggang sa katapusan ng taon. Ito ay bilang paghahanda sa nalalapit na very strong o super El Nino na posibleng magtagal hanggang February 2027. At yan muna napapanong balita ngayon Lunes. Ako po inyong ka-weather Benison Estareja na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
3: Leia Salonga recently marked a career milestone as she becomes the first Filipina to receive a Hollywood Walk of Fame star. But more than making history, she hopes now that her latest achievement serves as an inspiration for dreamers. Yan ang agenda report ni Jessica Rodriguez.

0: rinig mula dito sa agenda.
1: What a manic Monday for the news
0: manic
1: team.
0: Manic Monday it is. Truly, truly, truly. Oo.
2: Mabilis so yun ang pinakabagong development.
0: Oo, yung hospital arrest, parang medyo napagsuspechahan ko na yun kasi nauna na siyang pumunta eh. Hindi ba? He was informed and then dun siya dumiretso. Well, it's also possible. Biro mo, ikukulong ka. Ma-anxiety attack ka talaga, I guess. Hindi ba? So, ito naman ay lahat bahagi ng due process.
3: Tapos may iba pang co-accused, hindi ba? Bukod kay Rizaldi ko, may dalawa pa. Dalawang private individuals.
0: Yeah. Na hindi pa pinapangalanan.
3: Pinangalanan
0: na ba?
3: Yes.
0: Okay.
3: Pero wala pang status kung na-aresto na rin.
2: Wala. Kasi nung tinatanong ng reporters kanina, si Sec. John Vic, parang paalis na siya. May nagtanong ng reporter, what about the other two na may warrant of arrest?
1: Parang hindi na isagot yun, diba?
2: Hindi na nasagot.
1: Pero I think this is still a huge development for the country and I think this is what people are waiting for. These kinds of steps, ito yung mga inaabangan talaga ng mga tao na kailan mangyayari to? Ito na nga nangyari na. Diba? So I think a lot of people are surprised na nangyari, pero a lot of people are also relieved na may ganitong mga steps na nangyayari.
0: Right. Oo. Pero just to make it clear, ha? This is part of due process and lahat yan kailangan natin abangan, just like the impeachment trial, kung ano ang magiging kinahinatnan. Ayun. Gaano katagal daw siya sa loob? Nabigyan siya ng hospital arrest permit because he's unfit for detention. So, ang sabi nga kanina...
2: Umihingi pa siya.
0: Oo.
2: Yun yung latest development. Sa korte, di ba? Sa korte siya hihingi ng hospital arrest. And that will be dependent on the judges, obviously, of Sandigan Bayan 3rd Division, if I'm not mistaken. And ano sasabihin? Ano yung, syempre, ano yung illness? Ano yung sakit? And it's up to the appreciation of the judges, whether they will grant that or not. But for now... The former speaker is there. Nandun siya.
0: At paninindigan daw nung doktor niya. Sabi,
1: can you stay in the hospital for multiple days for anxiety? Or
0: There's
1: gotta be more than that. No?
2: Baka. Hindi pa natin alam kasi ang problema, hindi pa nagsasalita yung doktor niya. Yung nagsabi lang si Sec. John Vic, yung tatlo, mataas ang BP, anxiety, tsaka cardiovascular something. Yung tatlo. But we have yet to hear from the doctor. So, patuloy po natin bantayan ang breaking news na ito. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb.
4: Ako naman si Willard Check. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
1: Ako naman si Raymond Gutierrez.
0: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo at ang balita, may agenda.

0: Magandang gabi, ako si Raya Capullo.
1: Ako naman si Dexter Galindo. Basura na naman, hindi pa rin titigil ang MNDA sa paglilinis ng garbage truck redemptorist channel sa Paranaque City.
0: Sinusulong ang 20% discount sa internet load para sa mga estudyanteng sumasailalim sa online learning.
1: Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.
2: Politico Nightly.

0: Magandang gabi, ako si Raya Capullo.
1: At ako naman si Dexter Garibe. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly.
0: First on BNC, arrest warrant kay dating House Speaker Martin Romualdez na isilbi na. Motion for hospital arrest hiniling sa korte.
1: VP Sara naglabas ng pahayag sa umano'y mga plano ni Marcos. Palasyo itinanggi ang mga bintang ni Duterte.
0: Questionableng pangalan sa liquidation ng confidential funds ng OVP at DepEd, muling nabusisi sa impeachment ni VP Sara.
1: North Korean leader Jong-un inihayag na magiging bahagi ng nuclear response system ang bagong destroyer na Kangkon.
0: At silipin ang Sunday Fun Day with the Pacquiao family kasama si ex-Vice Governor Jinky Pacquiao at ang kanyang mga boys.
1: First on BNC, una nating natunton sa Bilyonaryo News Channel ang kinararoonan ni dating House Speaker Martin Romualdez na kasalukuyang nakakonfine sa Cardinal Santos Medical Center. Sinasabing nagpa-admit ang dating speaker nang makaranas ng unstable blood pressure, anxiety attack at cardiovascular episode. At para bigyan tayo ng pinakahuling politiko update, naroon live si Ivy Reyes. Ivy?
2: Yes, Dexter, naisilbi na kay dating House Speaker Martin Romualdez ang kanyang arrest warrant para sa kasong plunder kaugnay nga ng flood control scandal. Ayon sa huling update ni Interior Secretary John Vic Rimbulya, tinanggap ito ni Romualdez sa harap ng kanyang mga doktor at abogado. Kanina bandang early 8 in the evening, under booking procedure na raw si Romualdez, base na rin sa sinabi ng DILG na dito sa Cardinal Santos Medical Center kukuhanin yung mugshot, yung fingerprints at dito babasahan ang Miranda rights ang kongresista. Dexter, kakakausap lang din natin kay CIDG National Capital Region Chief John Giyagi kani-kanina lang at ang sabi niya, sa panghihina at sa dami ng medical apparatus na nakakabit kay Romualdez, ipinatong na lang nila yung detainee shirt na nakita nating bit-bit ng ilang CIDG officers kanina papasok ng ospital. Nakakuha rin ang Bilyonaryo News Channel ng kopya ng litratong ito. Bukas naman, ibabalik ng CIDG sa Sandigan Bayan 3rd Division ang iyong warrant of arrest ni Romualdez bilang isa sa mga proseso ng pagsisilbi nito. Sa katunayan ay may isang doktor mula raw sa 3rd Division ang nasa ospital kaninang gabi para i-check yung kalagayan ng dating House Speaker. Ang court, maputla raw si Romualdez ayon kay Interior Secretary John Vic Rimbulya. At ang sabi niya sa media, ikinalulungkot niya itong nangyari kay Romualdez dahil kaibigan niya raw ang dating House Speaker. Pero pangako ni Rimbulya, walang tataguan si Romualdez at anuman daw ang yaman nito ay hindi mabibili ng dating House Speaker ang batas at hindi raw pwedeng mananatili siya in the comfort of a hospital arrest. Sa ngayon, Dexter, inaabangan natin kung sino pa sa pabilya ng dating House Speaker yung darating dito para bisitahin siya dahil ang ating impormasyon ang nandoon lang ay ang kanyang doktor, abogado at immediate family members pero hindi raw nakita ng

0: ng kalihim ang asawa ng ating kongresista. Sa ngayon naman, wala pang opisyal na komento ang palasyo sa pagkakaaresto ng dating House Speaker, pero ang sabi kasi ng Malacanang kanina nang natanong natin tungkol sa pagkakaso ng plunder laban sa kongresista ay kung ano man daw ang ebidensya na nagsusumigaw, kamag-anak o kaalyado o kaaway man sa politika, kailangan makita ito ng taong bayan at kailangan managot ang dapat managot. Sa ngayon, 9:10 na ng gabi at kaaalis lang ng dalawang coaster at isang van ng PNP rito. Pero ayon nga kay Interior Secretary Remulla, mahigpit yung security dito sa Cardinal Santos Medical Center, lalong-lalo na sa hospital room ng dating House Speaker. Dexter.
1: Ivy, may pahayag ba dyan na galing sa ospital mismo o manggagaling sa kanyang personal na doktor kung maglalabas sila ng medical bulletin ni dating House Speaker?
0: Dexter, wala pa tayong balita tungkol sa isang medical bulletin ng dating House Speaker. Ang tanging bumaba lang dito ay ang pamunuan ng Cardinal Santos Medical Center para ilipat yung pwesto ng media dahil kanina dito tayo nakapwesto sa parating ito ng lobby ng Cardinal Santos Medical Center, pero pinalipat tayo dahil nakakaharang sa mga pasyente at sa mga bumibisita ang pwesto ng media. Kaya ngayon, yun pa lang yung naririnig natin mula sa pamunuan ng ospital. Dexter.
1: Maraming salamat, Ivy Reyes, nag-uulat ng live mula dyan sa Cardinal Santos Medical Center.
2: Matapos ang halos apat na buwan na hindi nagpapakita sa kamera, biglang lumutang si dating House Speaker Martin Romualdez sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City. Balikan natin ang mga pangyayari bago humantong sa pag-aresto sa dating House Speaker. July 28, 2025, nang masambit ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga katagang mahiya naman kayo sa kanyang State of the Nation Address. Marami ang pinangalanan sa flood control scandal, kabilang na ang pinsan mismo ng Pangulo na si Romualdez. September 17, 2025, nagbitiw bilang House Speaker si Romualdez.
3: After deep reflection and prayer, I have made a decision today with a full heart and a clear conscience. I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives.
2: Matapos niyang magbitiw, November 14, 2025, kinaladkad din ni former House Committee on Appropriations Chair and resigned Congressman Zaldico ang pangalan ni Romualdez. Maging ang tinaguriang Maleta Boys na bodyguards umano ni Co, itinuro si Romualdez na nakatanggap umano ng mali-maletang kickbacks. Ilang beses na rin tinanggi ng kampo ng dating House Speaker ang mga parata. Apat sa 18 Maleta Boys na tinuro si Romualdez ang nag-recant. Dagdag pa riyan ang former Marine at surprise witness na si Orly Goteza. May 11 ngayong taon na mataan si Romualdez sa plenary session ng Kamara kung saan pinagbotohan ang second impeachment bid laban kay Vice President Sara Duterte. July 27, 2026, hindi dumalo ang dating speaker sa ikalimang sona ni Pangulong Marcos. At ngayon nga, September 7, 2026, naglabas ang Sandigan Bayan 3rd Division ng arrest warrant at hold departure order laban kay Romualdez, Co at sa presidente ng Samchan Foreign Exchange Corporation. At kani-kanina lang naihain na kay Romualdez ang arrest warrant at isa na siyang person deprived with liberty. Samantala, naghay ng kampo ni Romualdez ng manifestation for hospital confinement at urgent motion para sa patuloy na hospital confinement sa ilalim ng kustodiya ng Sandigan Bayan. Ayon sa kanyang mga doktor, wala sa kondisyon si Romualdez para mailagay sa isang detention facility. Handa raw mag-abiso ang kanyang attending physician sakaling bumuti ang kalagayan nito. Pinuri ni Navotas Lone District Representative Toby Chanco ang naging aksyon ng Office of the Ombudsman kaugnay sa kaso laban kay former House Speaker Martin Romualdez. Paniwala ng mababatas, ito na ang matagal nang hinihintay ng publiko ang mapanagot ang pinsang buo ng Pangulo.
4: Matagal nating inintay because kailan nagsimula ito? Nagsimula yan nung SONA last year, di ba? And then sinabi ko na kung paano ginagawa ni Saldi ko yung scheme. Sinabi ko rin kung ako na hindi pa pwedeng hindi alam to ni former Speaker Martin Romualdez. Ako yung una nagsabi nung pangalan nilang dalawa, di ba? So medyo matagal na lang, past one year na. No?
2: Samantala, naniniwala naman si kabataan Representative Reneco na hindi pa si Romualdez ang may tuturing na big fish. Sa kanyang pahayag, giniit niyang ang dating House Speaker ay tip of the iceberg pa lang at hindi tunay na big fish. Dagdag pa niya, hahayaan nilang manaig ang due process, subalit hindi dapat makaiwas ang ehekutibo sa pananagutan. Dapat makasuhan rin ang mga miyembro ng gabinete na sangkot sa korupsyon at dapat managot si Pangulong Marcos Jr.
1: Kasunod ng pagpiansa ni VP Saran itong Sabado sa Quezon City Regional Trial Court, naglabas ang pangalawang pangulo ng pahayag ngayong araw. Sinabi niyang taong 2024 pa nang makaabot sa kanya ang kaalaman ang umano'y plano ni Pangulong Ferdinand Marcos. Kabilang sa mga tinukoy niyang plano ang pagkakaroon ng ICC warrant kay dating Pangulong Duterte at ang mga umano'y gagawing pag-atake sa kanya. Bilang nakaugnay umano ang seguridad ni VP Sara sa hukbong sandatahan ng Pilipinas, minabuti niya raw ipaalam sa dating Chief of Staff Romeo Browner ang ilang mahalagang pakiusap kabilang ng pagprotekta sa kanyang ina at mga anak. Iginiit ng Vice Presidente na ang paglapit o pagpunta sa lugar kung saan naroroon ang kanyang ina at mga anak ay isang seryosong usapin, lalo pat naapektuhan ang menor de edad. Ani pa ng pangalawang pangulo na ang bata ay hindi dapat ginagamit, tinatakot o dinadamay sa panggigipit na tinukoy niya bilang child abuse. Sa isang video naman na inilabas din ni VP Sara, hinikayat niya ang kanyang mga taga-suporta na huwag mabahala at magalala sa mga kasong kinakaharap niya. Mas nababahala umano siya sa maliit niyang nagagawa para maibsan ang paghihirap ng kanyang mga kababayan.
5: Na hindi ninyo kailangang mag-alala at huwag kayong ma-pressure. Ang totoong pressure ay ang kahihiyan na napakaliit ng aking naitutulong sa pagdurusa ninyo ngayon. Sa bawat paglangoy ninyo sa baha, sa kagutuman ng inyong mga anak, sa hirap na dinaranas ninyo dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at iba't ibang pasaning dulot ng administrasyon ni Marcos.
1: Pinabulaan na naman ng Malacanang ang bintang ng Vice President. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na walang ebidensya at walang anumang records na naipakitang may banta ang Pangulo laban sa pangalawang Pangulo.
6: Hindi makakaila na siya mismo ay nagpatunay na siya ay may kakilalang isang hitman. At ito'y nakausap na niya at nagkaroon sila ng pagkakasundo. At itong kasunduan nito ay consummated na. Kumbaga nabuo na, completed. So, pinapasinungalingan po natin ang pagbibintang na ito ng Vice Presidente. Wala po itong anumang ebidensya at walang anumang records na maipapakita ito.
2: Umiikot ngayon ang tanong kung bakit may plano bang manatili sa ibang bansa sina Senador Loren Legarda at kanyang anak na si Batangas Representative Leandro Leviste habang hinaharap nila ang sunod-sunod na aligasyon laban sa kanila. Napag-alaman ng politiko na naiulat na umalis na si Leviste sa kanyang unit sa Shangri-La at sa The Fort sa Bonifacio Global City habang patuloy rin niyang binabawasan ang kanyang stake sa SPU Energy Corporation o SPNEC. Kamakailan, nagbenta rin si Leviste ng humigit kumulang 3 bilyong pisong halaga ng SPNEC shares, kaya nasa 11.51% na lang ang kanyang natitirang stake sa kumpanya. Samantala, magkahiwalay na umalis ng bansa sina Legarda at Leviste noong August 2 at habang may travel authority si Leviste hanggang September 24, 5 beses namang nagpa-extend ng medical leave si Legarda kamakailan ay hanggang September 16. Nagsabi naman si Ombudsman Boying Rimulya na pupunta siya sa France para kausapin ang French Justice Ministry ukol sa sitwasyon ni Legarda. Hiniling ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio ang pagbabalik ng pondo para sa personnel services at maintenance and other operating expenses ng mga ospital na pinamamahalaan ng Department of Health. Ayon kay Tinio, ang pagkakaltas sa pondo ng mga pampublikong ospital ay pagkakait sa karapatan ng mga Pilipino sa kalusugan sa kabila ng Zero Balance Billing Program ng gobyerno. Kabilang sa kanyang binigyang pansin ang halos 140 million pesos budget cut sa Rizal Memorial Medical Center at 311 million pesos reduction sa National Center for Mental Health. Sa Metro Manila, baba sa 26.9 billion pesos ang operating budget ng DOH Hospital sa 2027 mula sa 30 billion pesos ngayong 2026 o halos 10.2% na bawas. Gitnitinyo, kulang na nga sa staff ang pampublikong ospital, binabawasan pa ang pondo para sa plantilla

0: Every day, new stories are being served. The freshest takes. The stories that everyone's talking about. The Daily Dish. Make sure you don't miss a thing. Only here on the Bilyonario News Channel.
1: Sa Laguna, patuloy ang pagpapalakas ng serbisyong pangkalusugan, tulong sa kabuhayan, edukasyon at iba pang pangunahing serbisyo para sa mga Lagunense. Sa ating Politico on the Spot, makakapanayam natin si Governor Saul Aragones para talakayin ang mga programa ng probinsya at ang kanyang vision para sa mas malawak at mas abot-kayang serbisyo sa buong lalawigan. Magandang gabi, Gov. Welcome sa Politico Nightly.
2: Magandang gabi, Dexter, at magandang gabi po sa lahat ng inyong mga tagapanood.
1: Gov, unahin natin dahil nakikita natin doon sa mga live video mo, laging madalas binibisita yung mga may kinalaman sa pagpapalakas ng health system dyan sa Laguna. Ano po ang kasalukuyang estado ng pangkalusugan ng ating mga kababayan dyan sa lalawigan?
2: Tama yun, Dexter. Ang prioridad ko talaga ay ang maayos na kalusugan at maayos na health system sa lalawigan ng Laguna dahil ito rin ang pangunahing problema na lumabas sa survey at nakita at naramdaman ko rin. Kaya naman patuloy ang paggawa natin ng mga programa tulad ng, alam mo, ang Laguna ay may 24 municipalities at 6 cities. At sa ngayon, lahat yon niligyan natin ng botika. Ito yung botika na mayroong pangunahing mga maintenance na gamot ng aming mga kababayan, may vitamins, mayroong gamot para sa buntis. Hindi ito karamihan pero magandang simula para sa mga kababayan natin. Ang maganda dito, Dexter, hindi lang para sa mahirap, anumang estado ng buhay mo, ay pwede kang kumuha ng gamot dito buwan-buwan at sa loob ng 3 taon ay pwede nilang makuha ang kanilang gamot dito. Ang dadalhin lamang nila ay reseta mula sa doktor habang sinasabayan namin ito ng pagbaba sa mga barangay para sa libreng flu vaccine at libreng mobile botika rin, lalo sa malalayong barangay. Kumbaga, may doctor sa Dabaryo nung araw, ngayon naman, ibinababa natin yung botika sa aming mga kababayan. Inaayos namin ang mga district at provincial hospitals sa lalawigan ng Laguna dahil talagang napakaraming pasyente, siksikan, ako mismo pumupunta doon. Tinitingnan ko ang listahan ng mga gamot na available dahil importante, libre ang majority kahit papaano ng mga gamot sa mga ospital. Nagdagdag din kami ng mga doktor dahil sa ngayon po mayroon ng 3.6 million population ang lalawigan ng Laguna, kaya talagang importante yung kalusugan ng aking mga kababayan.
1: Nabanggit mo yung mga provincial hospital po dyan sa Laguna. Meron po kayong 24

0: or 7 na help desk. Meron din kayong inilunsad kamakailan. Itong GovSol app. Could you give us more about this, ma'am?
1: Yes, naglagay tayo nitong ating tinatawag ng mga help desk nga, kung saan sila ang nag-navigate o tinatawagan ating mga kababayan, pinupuntahan sakaling may problema para mas mabilis ang proseso ng pagtulong sa kanila. Mayroon din kaming GovSol app kung saan para din itong telemedicine na ginagawa sa ating mga kababayan. Kung nasaan ka mang bahagi ng Pilipinas, basta taga Laguna ka, ay may mga doktor na pwedeng makonsulta sa kanila at ituturo din kung saan pinakamalapit na butika ang kanilang kamag-anak, halimbawa sa Laguna, para makakuha rin ng libreng mga gamot.
0: Meron din programa ang lalawigan under sa inyong pangunguna, itong Laguna Pantry. Paano po ito, Gob? Yung mga gulay, mga pagkain galing mismo sa mga producers mismo ng Laguna?
1: Tama, kasi nalaman ko talaga, Dex, dito sa amin, ang isa sa pangunahing problema ng mga magsasaka, ng mga mangingisda, magmamanok at magbababoy dahil mahirap ang buhay, ay ang bibili ng kanilang mga produkto. Kaya naisipan namin, 2-in-1 na ito. So ang probinsya ng Laguna ang bibili ng kanilang mga produkto, ang gulay, baboy, ang manok at ang isda. At ito naman ay bibigay natin doon sa mga kababayan natin, lalo na doon sa mga pinakamalalayong lugar. Kanina, Dexter, sa Kalayaan, ang isa sa pinakamalayong bayan sa amin, sa lalawigan ng Laguna, ang Barangay San Antonio, na pakalayo talaga, pinuntahan namin, nagdala kami ng manok, gulay, at maliit na bagay kung titingnan, pero napasaya natin sila, may panghapunan na sila, natulungan pa natin kumita yung mga farmers at mga magmamanok, habang sa ibang lugar naman yung baboy at saka yung isda.
0: So ang target yung mga far-flung areas na far-flung halos wala area ng access doon sa mga fresh na mga gulay at mga karne.
1: Tama. So ito iniikot namin talaga. At ngayong Setyembre nga, ilo-launch naman namin ang klinika ni Gob. Bukod sa mga barabarangay, ito naman ay dadalhin namin sa bayan-bayan. All-in-one to, libre x-ray, libre mammogram, libre ang laboratory test, libre ang bunot ng ngipin, libre ang mga serbisyo medikal, at meron ding tulong, legal assistance. Doon na rin sila makakapag-submit ng kanilang mga requirements para sa medical at burial assistance. Kumbaga, ang konsepto namin dito, Dexter, dinadala namin ang tulong ng Kapitolyo mismo sa mga barangay, mismo sa mga munisipyo, mismo sa mga lungsod. Ang katwiran ko nga sa kanila, hindi ko naman pera ito. At pangalawa, wala silang utang na loob sa akin. Nung maalala kong gobernador, ibig sabihin lang, ako ang tagapag-ingat, tagatulong, paggawa ng programa, at iyakin na ang buwis na binabayad nila ay mapapakinabangan anuman ang estado nila sa buhay.
0: Oh, nabanggit niyo po, Gov, doon sa inyong State of the Province address kamakailan, yung ambulance on the go. Para doon sa mga accessibility sa mga emergency medical responses.
1: Yes, Dexter, isa rin sa problema ng lalawigan ng Laguna ay ambulansya. Kaya naman, sa November ay ang ambulansyang ito, nakahingi tayo ng tulong sa national government. Maraming salamat po kay BBM, kay ES Rector rin po. Ito po ang nahingi nating pondo, at ang sabi ko sa kanila, ilalagak po namin ito sa ambulansya. Ang ambulansyang ito, dahan-dahan, meron kasi kaming apat na distrito dito, sisimulan namin doon sa pinakamalalayong bayan, yung 4th District ng Lalawigan ng Laguna, kung saan para siyang 911 dito sa Lalawigan ng Laguna, at dito tatawag sila sa numerong ibibigay namin at magre-responde ang mga ambulansyang ito kung nasaan sila, bagamat kulang pa at hindi pa namin kayang bunuin ang buong Lalawigan ng Laguna, kaya hinihingi pa natin ito ng pondo. Pero sisimulan na natin ito sa 4th District. Kapag nadagdagan ang ambulansya, 3rd, 2nd, at 1st, hanggang dumating ang araw, hindi man kompleto at hindi namin malalahat dahil sa laki ng populasyon, ay matulungan ito para yung mga kababayan natin sa lalawigan ng Laguna hindi na mamoblema pagdating sa ambulansya.
0: Oo. Governor, napakalawak ng Laguna tulad ng binabanggit nyo, at iba't iba yung mga pangangailangan ng bawat lungsod, bawat bayan, bawat barangay sa healthcare, mapa-food security, emergency response, edukasyon, at basic infrastructure. Ano po ang inyong nakikitang pangmatagalang vision para matiyak na walang barangay at walang Lagunense na maiiwan sa serbisyo ng provincial government?
1: Unay, pangkahalata ng ang approach natin para sa health system. Ito ang pangunahing problema. Ito ang una nating dahan-dahan na sinusolusyonan. Alam mo, it covers all. Kumbaga, kapag pag malusog, kapag wala kang sakit, makakapagtrabaho, makakapag-aral ka, malaking bagay, makakapaghanap buhay. Ang pangalawa, yung livelihood programs natin. Kasi sabi ko nga sa kanila, hindi pwede na puro training lang ang ginagawa natin. Mm-hmm. Importante nag-training yung mga kababayan natin, halimbawa yung mga kababaihan. Ano ba yung ano ba yung pwede nilang itinda na talagang papatok pagkain? Kaya may training ng paggawa ng longganisa, tapa at iba pa, pero sabi ko hindi pwedeng matapos sa training ng training. Kung walang punan, hindi din magkakaroon ng hanap buhay ang mga yan. Kaya bukod sa training, nagsimula na tayong magbigay ng mga panimulang puhunan sa kanila at ngayon marami na nagsisimulang magtinda sa kanila, pati yung sa Itik sa Victoria, tinutulungan din natin dahan-dahan para sa kanilang hanap buhay. Pangalawa, sa turismo, ay malapit na nating ilunsad itong Festival of Falls kung saan alam din ang Laguna sa napakaraming falls. Kapag maraming pumupunta sa mga falls na ito, maraming tour guide na magkakahanap buhay, marami mga kababayan ko ang matutulungan. Sa tulong din ng TIEZA ay hopefully sa isang taon ay maitayo na namin ang Laguna Pasalubong Center kung saan ng mga MSMEs, maliliit na negosyante ay tatampok ang kanilang mga produkto doon. Kumbaga may isang lugar na lang na pupuntahan para bilhin ang pasalubong, magkakahanap buhay muli ang mga kababayan ko. So nakikita mo, Dex, tapos nilunsad natin ang Laguna Youth Patroller. Siyempre, inspired ng ating background sa pagiging journalist. Yes. Saan ang mga kabataan ngayon, alam naman natin, laging may cellphone. Sabi ko, gamitin natin ng maayos ang mga cellphone na ito para magbigay ng impormasyon, mag-vlog kayo sa turismo ng bayan ninyo, tulungan nyo ako maghatid ng balita sa bawat bayan ninyo at malaking tulong ito.
0: Ayan, well said. Laging energetic at active. Kahit ang daming ginagawa, fresh pa rin si Laguna Governor Sol Avagones. Maraming salamat. Thank magandang
1: you. Gabi. Thank you, Dexter. Thank you.
0: Mga pangalang walang record sa PSA, mga taong umano'y patay na, at issue ng mga alias. Ito ang ilan sa mga nabusisi sa Day 22 ng Senate Impeachment Trial ni Vice President Sara Duterte, kaugnay pa rin ng confidential funds ng OVP at DepEd. Narito ang aking political update. Sa 22nd araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, muling nabusisi ang mga questionable pangalan sa liquidation ng confidential funds ng OBP at DepEd. Sa direct examination, iniharap ng prosekusyon si Assistant National Statistician Mariza Grande. Ayon kay Grande, 1,685 sa 2,669 na pangalan sa records ng confidential funds noong 2022 at 2023 ay walang birth, marriage o death records sa PSA database. Kabilang sa mga pangalang ito, sina Mary Grace Piatos, Timon Pusa at Tomas Panda. May 37 pangalan din sa OVP acknowledgement receipts na tumugma sa mga tao.

0: or summary na ito kumpara sa mga resultang nakasaad sa certification na inyo nang kinilala?
1: Based po dun sa mga pangalan na ibinigay sa PSA na aming pong binerify at sa aming pong verification at sa summary tabulation po kanina, ang mga information po na ito ay 100% accurate, tumpak po.
2: Sa cross-examination ng depensa, binigyang diin na hindi otomatikong patunay ng peking tao ang negative record sa PSA. Paliwanag ni Grande, ang certification ay nagpapakitang walang record ng pangalan sa database, hindi yung walang taong may ganitong pangalan. Inamin din niya na hindi 100% ang coverage ng civil registry database. Batay sa 2000 census, nasa 96.6% ng populasyon ang nakatala sa database. May mga alias at pseudonym din umano na nakarehistro sa PSA, kabilang ang ilang judicially approved aliases.
1: The certifications that we issued are only based on the records that is available or not in the database.
3: Correct. And you cannot in all certainty, Ma'am Grande, testify today whether the name subject of the PSA certifications are even aliases used in confidential operations, correct?
1: We don't know if those are aliases.
3: And assuming whether those are aliases, you cannot also, in all certainty, testify today whether these names do not or do belong to real and existing persons, correct?
1: I can only attest, sir, if these records are available in the database.
2: Sa press conference, nilinaw ni defense spokesperson na si Attorney Justin Nicole Gular na hindi planado ang pagbanggit niya na mga alias ang nakasaad sa acknowledgement receipts. Anya, reaction lamang ito sa mga tanong sa loob ng impeachment court. Hindi rin niya kinukumpirma kung ihaharap ng depensa mga taong nasa likod ng mga pangalang nasa acknowledgement receipts. Sa halip, sinabi ni Gular na haharapin nila ang issue sa tamang oras habang patuloy pa ang presentasyon ng ebidensya ng prosekusyon.
4: Isang eksperto sa document forensics ang ihaharap ng prosekusyon sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Police Major Jovelyn Bagay ng Quezon City Police District Forensic Unit ay isang surprise o reserve witness ng prosekusyon sa impeachment court. Ayon sa impeachment court, nakatakdang tukuyin ni Police Major Bagay kung ang mga pirma sa acknowledgement receipt ay unique sa bawat isa o gawa lang ng ilan.
5: Yung PNP document examiner, question document examiner na ipresenta ng House Prosecution Panel, ang balak na patunayan po ng House Prosecution Panel doon na yung mga pangalan sa ARs na yon, yung pagsulat ng mga pangalan doon sa ARs na yon are done by either one person or two or just a few persons na magkakapareho yung strokes, etc. Yun yung ina-anticipate po na purpose po nung pagpresenta kay PNP document examiner Magay.
2: Napilitang baguhin ng House Prosecution Panel ang kanilang game plan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos hindi makarating sa court ang isang key witness dahil sa kanyang kondisyon. Hindi nakapagtistigo si Department of Education Special Disbursing Officer Edward Pajarda sa Day 22 ng trial matapos magpasa ng medical certificate na nagrekomenda ng 30 days na pahinga. Dahil dito, inuna muna ng prosekusyon ang mga ebidensya mula sa Philippine Statistics Authority para matukoy ang mga taong umano'y tumanggap ng confidential funds mula sa OVP at DepEd. Ayon kay House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua, isinasaalang-alang din nila ang stipulation of facts para hindi na kailangang humarap sa witness stand si Fajarda habang nagpapagaling. Gayun ni Chua, mas practical ito sa ngayon. Lalo't sinuri rin ng Senate physician ang kondisyon ng testigo at hindi naman na nila dapat ipilit ang pagtanong sa isang may sakit. Sa kabila ng pagbabago ng game plan, naniniwala si Chua na hindi malaki ang pagkakaiba ng posibleng testimonya ni Fajarda sa mga nauna na niyang sinabi sa House Committee. Nakalive ng isang buwan si MMDA General Manager Nicolas Torre III sa gitna ng kontrobersiya sa paggamit ng kanyang private SUV sa EDSA busway. Ayon sa source ng politiko, nakalive si Torre simula September 7 habang patuloy ang fallout sa kontrobersiya. Nag-ugat ang issue matapos mag-viral ang video ng SUV ni Torre na dumaan sa exclusive busway habang may MMDA marking si Avena at Blinkers.

0: umamin si Tore na kanya ang SUV at nasa loob siya nito nang maganap ang paglabag. Lalo pang uminit ang isyo matapos matuklasan ang license plate ng SUV ay nakatalaga sa isang MMDA Isuzu truck. Humingi na ng paumanhin na Tore at nagbay ng 14,000 pesos na multa para sa ilang paglabag, kabilang ang unauthorized use ng busway at misuse ng license plate. Binaliktad din ng LTO ang nasabing plate habang nasa custody na ng LTO ang nasabing SUV.
1: Sunday fun day with the Pacquiao family kasama si Jinky at ang kanyang mga boys. At si Consi Angelo De Leon may pa-message naman para sa mga aspiring barangay at SK officials. Silipin natin yan at iba pang chika sa politiko showbiz ni Carol D.
2: Mukhang talagang family day ang Sunday ni media personality at former Sarangani Vice Governor Jinky Pacquiao. Kasama niya ang kanyang asawa na si Pambansang Kamao at dating Senator Manny Pacquiao para sa isang peaceful at blessed Sunday. At syempre, complete ang kanilang Sunday crew dahil kasama rin nila ang kanyang anak na si General Santos City Councilor Michael Pacquiao. Umaten ng mag-ina at si Manny sa simbahan at may pa-blessed Sunday message pa si Jinky para sa kanyang followers. Kaya mukhang hindi lang quality time ang hanap ng pamilya Pacquiao, kundi quality time din with the Lord. From Family Sunday, punta naman tayo sa isang event na may kakaibang star power. Dumalo si actor at Bulacan Vice Governor Alex Castro sa 126th Philippine Civil Service Commission anniversary. Pero kahit hindi naman siya ang celebrant, parang siya ang may sariling red carpet moment. Kapansin-pansin kasi ang glowing look ni Vice Gov. At mukhang hindi lang camera ang nakanotice. Todo selfie rin ang mga nanay na kilig na nakakita sa kanya. Siguro may bonus photo op talaga kapag si Vice Gov Alex ang kasama sa event. Samantala, may message naman si actress at Pasig City 2nd District Councilor Angelo De Leon para sa mga nag-iisip tumakbo sa barangay at sangguniang kabataan elections. Kahit may ilang nag-aalala kung matutuloy ba talaga ang eleksyon, umaasa si Consi Angelo na matuloy ito. At may pa-reminder din si Consi para sa mga gustong sumubok sa serbisyo publiko.
3: And siguro for me, you really have to check your heart kasi hindi siya madali. Marami siyang temptasyon, totoo yun. Dapat matibay ka sa loob. Ikaw mismo personally dapat matibay ka on your own, kaya mong tumindig sa ano yung sa tingin mong tama, ano yung sa tingin mong ikakabuti ng lahat. Yun siguro yung pinaka masasabi ko.
2: From aspiring barangay officials, punta naman tayo sa isang mayor na mukhang nagkaroon ng sariling September dump. Nagbahagi kasi si Pasig City Mayor Vico Soto ng mga larawan ng kanyang mga ginawa noong nakarang linggo bilang alkalde. Pero syempre, hindi papahuli ang mga netizen sa comment section. May nagsuggest pa nga na turuan si Mayor Vico kung paano mag-screenshot at mag-crop ng mas maayos. May isa naman na nagpakawala ng kanyang inner songwriter at ikinumpara ang boss ni Mayor sa kantang Isang Linggong Pag-ibig ni Imelda Papin. At may nakapansin din sa kanyang choice of music na Wake Me Up When September Ends. Eh Mayor, kakastart pa lang ng September. Baka naman pwedeng wag muna tayong matulog dahil may buong buwan pa. Para sa Politico Showbiz, Carol D, Billionaire News Channel.
1: Alamin naman natin ang mga galaw at aksyon ng mga politiko sa inyong lugar sa pagbabalik yan ng Politico Night.
4: Powerful stories, fresh perspectives, and deeper conversations. We continue to learn the winning strategies and champion mindset of winners, movers, and shakers. I'm Charles Tew. Catch the all-new season of Beyond the Game, only on Billionaire News Channel.
5: Ngayong gabi, sisimulan na natin ang agenda. Instead of counting the years, we count the days. We went beyond and set all the Philippine newsroom's agenda by bravely breaking the stories ahead before anyone else does.
6: Red flag, ang paggasta umano ng 125 million sa loob lang ng 11 araw.
7: Habemus Papam, mayroon ng bagong Santo Papa.
8: Ang ilang proyekto ng kumpanya, hindi makita. Ang iba naman, hindi pa kumpleto.
5: 2 years of bold truth. 2 years of being first.
9: Congratulations!
5: That's the order. That's the agenda.
1: I'm Mai Rodriguez for your Midday Report. We'll be giving you the story shaping the nation at this hour. In the headlines.
5: Stay informed when it matters most. Join Mai Rodriguez as she brings you the headlines, insights, and updates that keep you ahead.
1: Stay informed and stay safe. That's the Midday Report Monday to Friday at 1 p.m. only here on BNC.
10: What is your ultimate dearest song? Yung talagang buwis buhay.
11: Ano siya eh, version po siya ng isang Korean singer. Si Soyang, yung ano, Holy Night. Oh, no!

0: Sa ating politikong lokal, dineklara ng epidemic sa Maynila ang leptospirosis matapos lumagpas sa epidemiologic threshold ang naitalang mga kaso. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, iniulat ni OIC City Health Officer Dr. Grace Padilla sa City Directional Meeting o Directional Meeting ang matinding pagtaas ng leptospirosis cases sa lungsod. Batay sa datos ng Manila Health Department, umangat ng 3.48% ang attack rate mula sa 1.27% noong nakaraang linggo. Giniit ni Mayor Isko na paigtingin ang city government ang information at prevention campaign laban sa leptospirosis, lalo na sa mga komunidad na apektado ng kamakailang baha. Paalala rin ng alkalde sa mga Manileños na exposed sa baha, huwag baliwalain ang kalusugan at magpatingin kung makaranas ng mga sintomas. Samantala, inatasan ni Isko ang mga kinaukulang city departments na tanggalin ang mga debris at iba pang sagabal sa mga kalsada para matiyak ang kaligtasan ng mga Manileño.
1: Sa Benguet, pinangunahan ni Baguline Mayor Virgilio Flor ang search and retrieval operation para sa isang 29 years old na lalaking nawawala matapos ang drowning incident sa Benguet. Nangyaring insidente noong September 2 malapit sa boundary ng Gaswiling at sa Gubo sa Benguet. Ayon sa mga otoridad, posibleng natangay ng agos pa downstream patungo sa Baguline si Raul Juan Aludos ng Sagubo, Kapangan. Kaya agad na nagpakilo si Mayor Flor ng Municipal Government kasama ang Pulisya, Bureau of Fire Protection, Disaster Responders, Military Barangay Responders at Sangguniang Kabataan para sa paghahanap. Nakipag-ugnayan din ang Baguline LGU sa mga kalapit na bayan ng nagulian at buwang o bawang para palawakin ang search area at agad maipaabot ang anumang lead sa mga responder. Hanggang sa huling update, hindi pa rin natagpuan si Aludos at patuloy ang search operation. Samantala, pinasalamatan naman ng Baguline Local Government ang lahat ng ahensya, responders at mga voluntaryong tumulong sa operasyon.
0: Sa Angeles, Pampanga, suportado ni Mayor Carmelo John Lazatin II ang talento at pagkabalikhain ng kabataang Angeleño sa Pork Sisig Cookfest. Bilang bahagi ng Linggo ng Kabataan 2026, nagdagisan sa pagluluto ang mga kabataan mula sa iba't ibang barangay at Alternative Learning System o ALS program sa lungsod. Iba-iba man ang timpla at style ng pagluluto, nanaig naman sa kompetisyon ang creativity at pagmamalaki ng mga kabataan sa authentic Angeleño culture at tradition. Higit sa cooking competition, naging pagkakataon din ito para sa kabataan na matuto, makipagkaibigan, makipagtulungan at maipakita ang kanilang talento. Sa suporta ni Mayor John, patuloy na binibigyan ng Angeles City Government ng espasyo at pagkakataon ng mga kabataan na maipakita ang kanilang potensyal at maipagmalaki ang kulturang Angeleño. Nagulantang ang bansang Cuba matapos lumutang ni dating Cuban Raul Castro sa isang public military ceremony doon. Ito'y sa gitna ng mga espekulasyon na pumanaw na ang 95 anyos na Cuban leader. Ang balitang yan at iba pang political world update, ihahatid ng ating kasamahang si Raya Capullo.
1: Inihayag ni North Korean leader Kim Jong-un na magiging bahagi ng nuclear response system ng kanilang bansa ang bagong destroyer na Kangun. Sa commissioning ceremony sa Wonsan Port, sinabi ni Kim na maaaring gamitin ang barko para sa annihilating retaliatory strikes laban sa mga kaaway ng bansa. Ang 5,000-ton class Kangun ang ikalawang destroyer ng North Korea. Sinabi rin ni Kim na patuloy na palalawakin ng North Korea ang kanilang naval nuclear capabilities. Sa Kyiv, Ukraine, nakipagpulong si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa mga U.S. Peace Envoy na sina Jared Kushner at Steve Witkoff noong Linggo. Dumating ang dalawa mula Moscow matapos makipag-usap kay Russian President Vladimir Putin ng 3 oras. Layunin ng pagpupulong na isulong ang mga pagsisikap ng Trump administration na wakasan ang digmaan sa Ukraine na nasa ika-apat na taon na.
2: The president asked Jared and I to come here and to restart conversations, negotiations, because this is so important to him. And at his behest, the behest of the Vice President and the Secretary of State, Marco Rubio, we came here, and I think we really feel good about what has happened in the conversations in Moscow and now the conversations here.
1: Sa kabila ng mga naunang usapang pangkapayapaan, wala pa ring malaking breakthrough really sa conflict. Ayon kay Zelensky, mahalaga ang papel ng Washington sa anumang posibleng kasunduan para sa kapayapaan. Sa Havana, Cuba, nagpakita sa publiko si dating Cuban President Raul Castro sa isang seremonya noong September 5, kasama si Cuban President Miguel Diaz-Canel at mga miyembro ng sandatahang lakas. Ang pagpapakita ni Castro na 95 years old na ay nagpawalang bisa sa mga kumakalat na social media rumors tungkol sa umano'y kanyang pagkamatay. Kinilala rin si Castro bilang founding chief ng Cuba's Ministry of Interior Security Directorate sa nasabing seremonya.
0: Oras na para sa ating politiko. Sino daw itong politiko na may ex-deal umano para sa mayor's permit? Ayon sa ating Polybird, lumapit daw ang isang kaibigan ng politiko para sa mayor's permit ng ipatatayo niyang fast food restaurant. Aba, mabilis pa sa alas 4, walang patumpik-tumpik at hindi raw nagdalawang isip ang politiko na sabihin sa kanyang kaibigan na walang problema yan sa mayor's permit dahil agad itong i-issue sa kanya.
1: Dagdag pa na ating Polybird, kaya naman pala napakabilis ni Politiho dahil may little favor din pala umano ito sa kanyang kaibigan. At yan ay ang maging kasosyo sa negosyo. Siyempre, wala naman umanong issue sa kanyang BFF, ang kanyang arrangement. At agad naman umanong inaprubahan ng negosyante. Pero nang tanungin daw ng BFF kung magkano ang magiging puhunan ng politiko sa itatayong fast food restaurant, sagot daw ng politician, mayor's permit lang ang kanyang ilalabas. Tinabla raw ng best friend ang proposal at sinabing para siyang gigisahin sa sariling mantika kapag pinatulan ang offer.
0: Wala man lang ka-effort-effort at paambag. Mayor's permit na ang katapat. Ang clue, ang politiko ay may letrang O sa kanyang pangalan. As in, OMG, ang tigas ng fest. Ayan, hula na.
1: At bago tayo magtapos, isang pasadang good vibes muna tayo. Pakinggan natin ang mga handog na feel-good stories sa Politico Update ni Carol D.
3: Special turon with a twist. Yan ang Sunday cooking entry ni Taguig City Mayor Lani Cayetano. Aniya, nakahanap siya ng konting time para ihanda ang merienda ng kanyang team. Paano ba naman kasi, kahit Linggo, busy-busy si Mayora. Matapos ang early morning fun run ng local youth development office at syempre, church time. Nagpapahinga naman siya kasama ang pamilya at mga pamangkin. Pero bago ang iba pa nitong Sunday events, kusina muna, nagpadala umano kasi ng kalamay mula Batangas ang kanyang manang tina. And what's a better way to use it? Siyempre, ilagay sa turon. Kaya naman, turon with kalamay ang espesyal na merienda. Mukhang busog ang team sa merienda, busog rin sa pagmamahal ni Mayora. Samantala, hindi lang beach ang maipagmamalaki ng Maribago, kundi pati ang makulay nitong tradisyon sa paggawa ng gitara. Ipinagdiwang ni Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan ang Cuerdas, celebrating Maribago's proud tradition of guitar making. Layunin ng cultural celebration na maipakita at mapahalagahan ang tradisyon ng mga local craftsman na ilang henerasyon nang gumagawa ng mga gitara sa Maribago. Sa pamamagitan ng Guitar Gallery sa Dolpo area, makikita ng mga bisita ang mga locally made instruments sa buong buwan ng Setyembre. May Harana-themed dinner buffet din na naghahatid ng tradisyon sa pamamagitan ng pagkain at musika. Para kay Mayor Cindy, ang pagsuporta sa mga local craftsman, paraan din para mapanatili ang kanilang kaalaman, kwento at sining para sa susunod na henerasyon. 44 never looked better than on Cavite Board Member Ivy Reyes Asuncion. Paano ba naman kasi talagang happy na birthday niya pa? Hindi inaasahan ni BM ang kanyang birthday gift mula sa asawa, isang bagong orange scooter. Ayon sa kanya, naniniwala raw ang kanyang asawa na magiging magaling siya sa pagmomotor, kaya binigyan siya nito ng sariling scooter. Para raw sa kanyang asawa, isang paalala ito na huwag siyang susuko sa pagtatangkang matuto ng iba't ibang bagay at syempre, magtiwala sa proseso. O siya, para kay BMIV, road trip time na! At yan ang ating Political Good Vibes, Carol D., Billionaire News Channel.
1: At magdana naman ang isang araw. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin gabi-gabi mula Lunes hanggang Biyernes. Mapapanood kami sa Free TV Channel 31, Signal Channel 24, Samsung TV Plus, TCL Smart TVs, Blast TV at Amation TV. Mapapanood nyo rin kami sa Signal Play, BNC YouTube at Facebook. Ako si Raya Capulong. Tandaan, ako, ikaw, tayo, politiko.
0: At ako naman si Dexter Ganibe para lagi kayong updated sa mga galaw ng mga politiko sa inyong lugar. Magkita-kita po ulit tayo bukas dito sa inyong Politico Nightly.

0: Matinding pagbaha ang idinulot ng halos walang tigil na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ng Metro Manila nitong mga nakaraang linggo. Bukod sa mga nasirang infrastruktura at kagamitan, umabot sa 29 ang naitalang namatay. At nasaksihan din natin yung libo-libo nating mga kababayan na nagtitiis epekto ng baha sa araw-araw nilang pamumuhay. Kung sobrang pag-ulan at pagbaha ang problema sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas itong mga nakaraang linggo, tagtuyot naman ang problema sa ilang bahagi ng Mindanao kagaya ng Caraga Region. Sa mga larawang ito ng content creator na si Robert Solis, makikita yung mga natuyong lugar o ilog sa Surigao del Sur. Naitala rin ng Weather Bureau Pag-asa ang pinakamainit na temperatura sa bansa ngayong buwan sa Hinatuan, Surigao del Sur, 37.5 degrees Celsius noong August 18. Kung may El Nino, bakit naman extremes ang nararanasan sa magkakaibang bahagi ng bansa ngayong August? Ang El Nino kasi ay hindi nangangahulugan na wala ng ulan sa buong bansa. Bagamat pinapataas ng El Nino yung tsansa ng below normal rainfall ayon sa Pag-asa, maaari pa rin makaranas ng above normal na pag-ulan sa ilang bahagi ng Western Luzon dahil sa epekto ng habagat. Sa katunayan, ngayong August, sabay na nakakaapekto sa bansang iba't ibang weather systems, kabilang na yung habagat, low pressure areas, tropical cyclones o bagyo at localized thunderstorms. Kaya posibleng sabay nating maranasan ang matinding pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at ang matinding init at pagkatuyo sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa climate outlook na inilabas ng Pag-asa, makikita natin kung paano maaaring magbago yung rainfall pattern sa bansa sa mga susunod na buwan dahil sa El Nino. Ngayong August, mas mataas ang tsansa ng above normal rainfall sa ilang bahagi ng Western Luzon. Samantala, may mga lugar sa Visayas at Mindanao na may mas mataas na tsansa ng below normal rainfall. Pagdating ng September, baligtad naman yung mangyayari. Mababang rainfall naman ang inaasahan sa Kalakhang Luzon, habang posibleng above normal ang rainfall sa Eastern Visayas at Mindanao. Sa October, below normal rainfall ang inaasahan sa Luzon. Pagdating naman ng November, halos buong bansa ang posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Sa December, may inaasang above normal rainfall sa Kalakhang Luzon pero below normal naman sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. At sa January 2027 ito, halos buong bansa ay posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Ibig sabihin, hindi talaga pare-parehas ang epekto ng El Nino sa iba't ibang bahagi ng bansa. At maaaring magbago yung rainfall pattern depende sa lugar at panahon. Kaya hindi lang tagtuyot ang dapat nating paghandaan, kailangan din nating paghandaan yung mga bigla at matinding pag-ulan at pagbaha. Kasama rin sa epekto ng El Nino kasi yung pagkakaroon ng mas malalakas na bagyo. Mahalaga ang ganitong forecast ng Pag-asa dahil nabibigyan nito ng pagkakataon ng pamahalaan at ang agricultural sector para magplano at maghanda. Pero ang tanong, gaano kahanda at anong klaseng paghahanda ang ginagawa? Dahil sa huli, hindi man natin mapigilan ang pagdating at paglala ng El Nino. Kaya nating paghandaan o mabawasan ang masamang epekto nito sa bansa at sa mga Pilipino.
1: Pero Tito Ron, may tanong lang ako.
2: No matter how much we try to save electricity, why does the power bill just keep going up?
3: Ay, yun ang reklamo. Oh.
2: Join NEA Administrator Antonio Almeida and ERC Chairman Attorney Francis Juan.
4: Lord of the day.
2: What's the point of power in the Philippines? With Ronnie Puno.
5: Usapan natin lahat yan.
2: And Alex Caleja.
6: Ano ba talaga?
2: What's the point?

0: Mahalagang paalala, ang Pelsin Plus C ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: You've got the power, Jennifer Immunomax. My powers ng Jennifer CGF at Immunomax CM Glucan. The power of two, now in one. Jennifer Immunomax.
3: Mahalagang paalala, ang Jennifer Immunomax ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mahalagang paalala, ang Jennifer Drops, Jennifer Forte, Jennifer Syrup at Jennifer PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang paalala, ang Jennifer PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mahalagang paalala, ang Jennifer PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Birthday ni Mama Mary. Magandang araw po sa inyong lahat. Kapit pandasal na po tayo. Ito po si Cardinal Chito Tagle. Birthday po ngayon ng ating natatanging ina, ang mahal na Birheng Maria. Ina ni Jesus na anak ng Diyos at ina ng mga kapatid at alagad ni Jesus. Ano ang binibigay natin sa ating nanay sa kaarawan niya? Hinahanda natin ang gusto niyang pagkain. Humahanap tayo ng damit na babagay sa kanya. Tinitipo natin ang mga kamag-anak at kaibigan sa salo-salo. Kung minsan, namamasyal sa isang lugar na hindi pa niya napupuntahan. Nagpapamisa tayo para sa kanyang natatanging intensyon. Ano man ang gagawin, ang ating pakay ay maging maligaya siya sa kanyang kaarawan. Ano ang magpapaligaya kay Mama Mary? Isang bagay ang hinihingi niya. Gawin ninyo ang sasabihin sa inyo ni Jesus. Masaya si Maria kung makikinig tayo kay Jesus at gagawin ang kanyang sinabi. Ganoon din si Maria. Nakinig siya sa salita ng anghel mula sa Diyos at ginawa niya ang hinihingi.

hingin ng Diyos. Hindi nakapagtataka na si Jesus ay lumaking nakikinig sa kanyang Ama sa langit at tumutupad sa kanyang kalooban. Matutuwa si Mama Mary kung tutulad tayo kay Jesus. O Diyos, sa kaarawan ni Inang Maria, parangalan nawa namin siya sa pagsasagawa ng sasabihin ni Jesus. Amen.

0: What is your ultimate beard song? Yung talagang buwis buhay.
1: Ano siya eh, version po siya ng isang Korean singer. Si Soyang, yung ano, Holy Night. Oh!

Magandang umaga, ako si Willard Cheng. Kasama ninyo sa Metro Morning. Live tayo ngayon at naka-simulcast sa Melo 947 BFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Sama-sama nating harapin ang umaga. Bago yan, ang headlines. Pagkaka-aresto kay dating House Speaker Martin Romualdez, umani ng iba't ibang reaksyon. MMDA General Manager Nicolas Torre nag-leave matapos ang bus lane incident. Resignation na ang susunod ayon sa impormante ng Politico website. At US President Donald Trump gustong palitan ang pangalan ng New Mexico at go

0: Pinitong New America. Mahigpit ang seguridad sa paligid ng Cardinal Santos Medical Center kung saan nakakonfine si dating House Speaker Martin Romualdez. Dito inihain ng mga otoridad ang kanyang warrant of arrest. Ang buong detalye sa Metro Morning Report ni Janse Makahilas.
1: Hinigpitan ng mga kawani ng Philippine National Police o PNP ang seguridad sa paligid ng Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City. Kasunod ito ng pagkakaaresto ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG kay dating House Speaker Martin Romualdez na pinsan ng Pangulo. Bit-bit ni DILG Secretary John Vic Remulla ang inilabas na warrant of arrest kaugnay ng plunder case ng dating House Speaker na may kinalaman sa kickback mula sa flood control projects. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, itinuturing ng PDL o Persons Deprived of Liberty si Romualdez matapos basahan ang kanyang karapatan bilang nasasakdal. Dagdag pa ni Remulla, malabong magamit ni Romualdez ang kanyang salapi upang makatakas sa batas.
2: We assure you, he cannot hide behind his wealth. Kahit gaano kayaman siya, hindi niya kaya bayaran ng batas para payagan siya dito sa magandang lugar lang. Ano magandang lugar na patutulog. Dadalhin namin siya sa payatan sa tamang panahon kung sabihin ng doktor na kaya na. Hindi ito permanent situation. Ang kwarto niya sa payatan ay nag-iintay na.
1: Isa sa uli ngayong araw sa korte ang warrant kahit hindi kasama si Romualdez dahil sa kondisyon nito. Inaasahan naman na kapag bumuti ang kalagayan ng dating House Speaker ay agad siyang dadalhin sa detention facility sa Payatas, Quezon City kung saan nakadetine sina Senador Rodante Marcoleta at Jinggoy Estrada. Para sa Metro Morning, Janse Makahilas, Bilyonaryo News Channel.
0: Hindi raw dapat tawaging mahina ang administrasyong Marcos sa pagharap nito sa mga isyung kaugnay ng flood control scandal. Ayon yan kay Senator Ping Lacson. Ito'y matapos maaresto ang mismong pinsan ng Pangulo. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Dexter Ganibe.
3: Dapat nang itigil para kay Senator Ping Lacson ang mga paratang na mahina ang pamumuno ng administrasyong Marcos sa pagharap sa isyu ng flood control scandal. Ito ay matapos maaresto si dating House Speaker Martin Romualdez, pinsan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bisa ng warrant na inilabas ng Sandigan Bayan. Ayon kay Lacson, ang pag-aresto ay patunay na may determinasyon ang administrasyon na panagutin ang mga inaakusahang sangkot sa anomalya. Dagdag ni Lacson, dapat bigyan si Romualdez ng pagkakataong harapin ang mga paratang laban sa kanya sa korte. Pinuri rin niya ang Office of the Ombudsman at hinikayat ang publiko na suportahan ang investigasyon. Nauna nang inimbitahan ni Lacson si Romualdez sa mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scandal pero hindi siya dumalo. Ngayon, matapos ang pag-aresto, giniit ni Lacson, ituloy ang proseso at hayaan ang ebidensyang magsalita. Para sa Metro Morning, Dexter Ganibe, Bilyonaryo News Channel.
0: Umanin ang samot-saring reaksyon mula sa mga mambabatas ang pag-aresto kay dating House Speaker Martin Romualdez. Narito ang Metro Morning Report ni Isaiah Mirafuentes.
4: Mayroon pang ibang mga involved dyan.
5: Pinuri ni Nevada City Lone District Representative Toby Tiangco ang naging aksyon ng Office of the Ombudsman kaugnay sa kaso laban kay former House Speaker Martin Romualdez. Paniwala ng mambabatas, ito na ang matagal na hinihintay ng publiko, ang mapanagot ang pinsang buo ng Pangulo.
4: Matagal natin hinihintay because kailan nagsimula ito? Nagsimula yan nung SONA last year, di ba? And then sinabi ko na kung paano ginagawa ni Saldi ko yung scheme. Sinabi ko rin na hindi pa pwede, hindi alam to ni former Speaker Martin Romualdez. Ako yung una nagsabi ng pangalan nilang dalawa, di ba? So medyo matagal na lang, past one year na. No?
5: Samantala, naniniwala naman si kabataan Representative Reneco na hindi pa si Romualdez ang maituturing na big fish. Sa kanyang pahayag, iginiit niya ang dating House Speaker ay tip of the iceberg lang at hindi pa tunay na big fish. Dagdag pa niya, hahayaan nilang manaig ang due process. Subalit hindi dapat makaiwas ang ehekutibo sa pananagutan. Dapat makasuhan rin ang mga miyembro ng gabinete na sangkot sa korupsyon. Dapat managot si Pangulong Marcos Jr. Nanungkulan si Martin Romualdez bilang Speaker of the House simula taong 2022.
6: I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives.
5: At nagbitiw siya bilang House Speaker noong nakaraang taon matapos simulang mabanggit ang kanyang pangalan sa mga sangkot sa anomalya. Para sa Metro Morning, Isaiah Mirafuentes, Bilyonaryo News Channel.
0: matapos ampahan ng kasong

0: plunder ng Office of the Ombudsman. Si dating House Speaker Martin Romualdez humirit ito ng motion sa korte para sa kanyang patuloy na hospital confinement. Kumuha tayo ng update mula kay Charmaine Abong, nag-uulat ng live mula sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City. Charmaine, ano na ang kalagayan ni Romualdez?
1: Willard, patuloy nating inaabangan ang update sa kondisyon ni dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez matapos nga magpalipas ng magdamag dito sa Cardinal Santos Medical Center habang nasa kustodiya ng mga otoridad. Ayon sa pinakahuling impormasyon, naging unstable ang blood pressure ni Romualdez matapos makaranas ng anxiety attack at cardiovascular episode. Kaya patuloy na minomonitor ng mga doktor ang kanyang kondisyon habang nakakonfine dito sa ospital. Samantala, ilang pulis ang nakabantay dito sa paligid at mahigpit ang seguridad dito sa ospital kasunod nga ng pagsisilbi ng warrant kay Congressman Romualdez kaugnay ng 7.4 bilyong pesos plunder case dahil sa mga flood control projects sa bansa. Dito rin isinilbi ang warrant of arrest laban sa mambabatas kagabi, gayon din ang booking procedures at pinatungan ng orange shirt sa hospital bed para sa kanyang mugshot. Ayon sa CIDG, hindi muna isinuot kay Romualdez ang detention shirt dahil may medical apparatus na nakakonekta sa kanya. Samantala, una nang nagsumite ng motion ng mga abogado ni Romualdez matapos isilbi ang warrant of arrest kagabi, iginit ng legal team na kailangan niya ng patuloy na inpatient treatment dahil sa kanyang kondisyong pangkalusugan. Hiniling nilang manatili si Romualdez sa ospital habang nasa legal custody. May 24 hours na seguridad, limitadong bisita, regular na medical update sa korte at walang paglabas ng walang pahintulot ng korte. Inaasahan naman na kapag bumuti na ang kalagayan ng dating House Speaker at payagan na ng kanyang doktor, agad siyang dadalhin sa detention facility sa Payatas, Quezon City, kung saan nandun din nakakulong sina Senator Rodante Marcoleta at dating Senador Jinggoy Estrada. Sa ngayon, Willard, wala pa ring update sa pinakabagong kondisyon ni Romualdez, pero kaugnay nito, inaasang magbibigay ng update sa medical condition ni Romualdez ang SILG kasama ang PNP sa ADG sa isang press briefing mamayang 9:30 ng umaga. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Willard.
0: Charmaine, saan daw ang press briefing?
1: Inaasahan yan sa Camp Crame sa PNP headquarters.
0: May napansin ka ba dyan, Charmaine, na mas mabigat na police visibility?
1: Willard, yung mga police na nakita natin ay nandun na sa loob mismo ng ospital. Dito sa paligid, may mga ilan-ilan, pero mas marami yung nandoon sa ospital sa mga oras na ito.
0: Maraming salamat sa update, Charmaine Abong. Sa day 23 ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, inaasahang magpipresenta ang prosekusyon ng surprise witness para tukuyin ang authenticity ng mga pirma sa acknowledgement receipts ng tanggapan ng bise. Nagbabalik si Dexter Ganibe.
2: Isang eksperto sa document forensics ang ihaharap ng prosekusyon sa pagpapatuloy ng impeachment trial. Si Police Major Jovelyn Magay ng Quezon City Police District Forensic Unit ay isang surprise o reserve witness ng prosekusyon sa impeachment court. Ayon sa impeachment court, nakatakdang tukuyin ni Police Major Magay kung ang mga pirma sa acknowledgement receipts ay unique sa bawat isa o gawa lang ng iilan.
3: Yung PNP document examiner, question document examiner na ipresenta ng House Prosecution Panel, ang balak na patunayan po ng House Prosecution Panel doon na yung mga pangalan sa ARs na yon, yung pagsulat ng mga pangalan doon sa ARs na yon are done by either one person or two or just a few persons na magkakapareho yung strokes, etc. Yun yung ina-anticipate po na purpose po nung pagpresenta kay PNP document examiner Magay.
2: Una nang hiniling sa korte ng depensa kung mabibigyan sila ng karagdagang detalye kung alin sa mga dokumento ang i-identify ni Major Magay para makapaghanda rin sila.
4: I also inquired last week if Police Major Magay will also identify the same documents that the NBI would have identified if the NBI representative were to be presented. But I think we did not get any answer, Your Honor. And so we are now at a loss, or whether there would be any other new or additional documents.

0: that the police major Mage will identify, similar to the witness earlier from the Philippine Statistics Authority.
1: Bukod kay Police Major Magay, nakasabi na rin si Attorney Sunshine Fajarda at Assistant COA Commissioner Luisilio Sabaldan. Para sa Metro Morning, Dexter Ganibe, Millionaire News Channel.
2: Pumalag ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa drama comment ni Interior Secretary John Vic Remulla kaugnay ng umano'y planong pagpapakulong ng bise dahil sa grave threats case nito. Sa programang On Point ng Billionaire News Channel, sinabi ng abogado ni VP Sara na si Attorney Paul Lawrence Lim handang sumunod ang vice-presidente sa anumang sinasabi ng batas.
3: I don't think so. I don't think anyone will relish the fact of being arrested. In fact, we had a very long conversation about it. And her mindset was what the law requires. No, the vice president, if the law requires her to be arrested, she will comply. But of course, within the bounds of will be safe for her. Okay. So that's it. It wasn't really for to show off.
2: Git din ni Attorney Lim, may immunity ang kanyang kliyente.
3: But my interpretation of it is that that provision is the ombudsman's interpretation of the limited procedural immunity that I just explained. You will note that it says in the last part that while an impeachable officer may be investigated, the actual, for example, information charging that impeachable officer of a crime may not be filed in court until during the tenure of that impeachable officer. So that's actually a form of application of the limited procedural immunity accorded by our Constitution and as explained by the Supreme Court in various cases.
2: Deserve ng mga Pilipino na matuto ng gawaing magbibigay ng pangmatagalang trabaho. Ayon yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Giit ni PBBM, mangyayari ito sa pakikipagtulungan ng pribadong sektor at ng gobyerno. Yan ang Metro Morning Report ni Aileen Taliping.
4: Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pribadong sektor at partner sa industriya na paigtingin pa ang pakikipagtulungan sa akademya upang mas maraming Pilipino ang magkaroon ng matatag na hanap buhay at tumulong sa pagpapalago sa ekonomiya. Ito ang mensahe ng Pangulo sa kanyang pagdalo sa unang anibersaryo ng Gera Aboitiz Power Global Technical Center of Excellence sa Batangas na nagbibigay ng mga pagsasanay at pamamahagi ng kaalaman sa mga professional sa sektor ng enerhiya. Ang Global Technical Center of Excellence ay tinatag ng Aboitiz Power na nagsisilbing sentro ng kaalamang technical at hands-on training sa power generations at maintenance na sumusuporta sa pagpapaunlad ng technical talent sa buong sektor ng enerhiya. Sa ginanap na aktibidad sa Batangas ay nilibot ng Pangulo ang mga laboratorio at training facilities ng kumpanya. Sinabi ng Pangulo na mahalagang naaangkop ang pinag-aaralan at training program sa pangangailangan ng mga lokal na industriya at mga prioridad na sektor ng ekonomiya. Hiniling din ng Pangulo sa pribadong partners at akademya na ipagpatuloy ang pagbubukas ng mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino para matuto at mahasa ang kanilang mga kakayahan. Para sa Metro Morning, Aileen Taliping, Billionaire News Channel.
2: Aprobado na ng House Committee on Welfare of Children ang panukalang full social media ban or ban sa bansa para sa mga may edad na mas mababa sa 13 taong gulang. Ayon kay Pasig City Representative Roman Romulo, layunin ng panukala na pagbawalan ng mga bata sa anumang screen time. Ipagbabawal naman sa mga edad 13 hanggang 18 ang pag-access sa mga short video, messaging applications at harmful content. Ang panukala sa Senado nagtatakda ng 16 years old bilang minimum age para sa social media use. Mariing kinundina ng Department of National Defense ang patuloy na pag-angkin ng China sa Batanes. Tinawag ng DND na baluktot ang mga naratibong ipinapakalat ng China sa pamamagitan ng umano'y state-sponsored propaganda. Ang pahayag ay kasunod ng inilethalang opinion piece ng Chinese state media na kumukwestiyon sa soberanya ng Pilipinas sa naturang isla. Ayon sa artikulo, ang Batanes ay may kaugnayan sa Taiwan. Nanawagan naman ang ilang research organization sa gobyerno na magpatupad ng sustained response para maiwasang mauwi ang paulit-ulit na pag-aangkin sa tinawag nilang manufactured dispute. Samantala, sinabi naman ng DND na hindi nito kailanman hahayaan ang anumang pagtatangka sa soberanya at teritoryo ng Pilipinas. Tingnan natin ang daloy ng traffic ngayon sa EDSA White Plains. Moderate to heavy ang southbound lane habang magaan pa ang northbound lane. Dito naman sa Marcos Highway sa Marikina, banayad ang daloy ng traffic sa magkabilang lane. Susunod sa Metro Morning, MMDA General Manager Nicolas Torre nag-leave matapos ang bus lane incident. Resignation ang susunod ayon sa impormante ng Politico website. At US President Donald Trump gustong palitan ang pangalan ng New Mexico at gawin itong New America. Kapin muna tayo ang detalye matutunghayan sa pagbabalik ng Metro Morning.

0: Get rid of items that collect rainwater. Use mosquito repellents. Stay safe this rainy season. A friendly reminder from Bilyonario News Channel.
1: Welcome back dito sa Metro Morning. Nag-leave ng isang buwan si MMDA General Manager Nicolas Story III. Epektibo nitong September 7. Ito'y matapos makita ang kanyang service vehicle na dumaan sa EDSA busway at umani ng batikos. Una nang inamin ni Torre na sa kanya naka-issue ang naturang sasakyan at sakay siya nito nang dumaan sa EDSA bus lane. Napag-alaman din ng Land Transportation Office na ang license plate ng sasakyan nito ay nakarehistro sa ibang government vehicle. Dahil sa insidente, sinabi ng informant ng Politico.com na pinag-iisipan na raw ni Torre na mag-resign. Humingi na ng paumanhin si Torre at nagbayad din ng multa na 14,000 pesos dahil sa mga violation. Binawi na rin ng LTO ang plaka ng kanyang sasakyan. Nakatakdang magsampa ng kaso ang NBI kaugnay ng umano'y irregularidad sa higit 50 milyong pisong cauldron na itinayo para sa SEA Games noong 2019. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, maaari nilang kasuhan ng plunder at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang mga board member ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Ani Matibag, patapos na ang investigasyon ng NBI at maaari silang maghain ng kaso sa susunod na mga araw. 5 miyembro ng board ang pinag-iisipang sampahan. Pero ayon kay Matibag, maaari pang magbago ang bilang. Tinitingnan din ng NBI ang posibleng pagkakasangkot ni Senator Alan Peter Cayetano na tumayong chairman ng FISCOC. Sisimulan na ngayong taon ng Department of Education ang pagtatayo ng target na 34,000 classrooms. Ito ang ibinunyag ni DepEd Secretary Sunny Anggara sa pagdinig ng Kamara sa 2027 proposed budget ng ahensya. Tinanong ni Caloocan Representative Edgar Erice kung matatapos ng ahensya ang pagtatayo ng 40,000 classrooms. Inamin ni Anggara na 5,000 silid-aralan lang kada taon ang kaya ng pondo ng DepEd. Pero dahil daw sa historic na 60 billion peso budget na ibinigay sa ahensya ngayong 2026 para sa infrastructure, makakapagtayo sila ng 18,000 classrooms. Habang ang natitirang 16,000 silid-aralan naman ay ipapasok nila sa public-private partnership na aprobado na ng DepDev. Patuloy na minomonitor ng Department

0: Department of Migrant Workers at ibang mga ahensya ang kalagayan ng 26 na tripulante na sakay sa barkong Gingo. Inatake ang barko nitong Miyerkules habang nakadaong ito sa Ukraine. At ligtas naman, nakababa sa barko ang lahat ng tripulante. Sa isang social media post, sinabi ng DMW na kasalukuyang naghihintay ng biyahe patungong Moldova ang mga tripulante bago sila maiuwi sa Pilipinas. Ayon sa DMW, nakikipag-ugnayan ang Philippine Embassy sa Warsaw at ang Honorary Consul sa Kyiv sa mga otoridad sa Moldova kaugnay ng pagproseso ng dokumento ng mga tripulante. Gumagawa ng mga alternatibong ruta ang United Arab Emirates para sa mga energy exports. Ito ay para hindi ma-hostage ang mga produkto nito ng gera sa pagitan ng Iran at Amerika. Pinapalaki ng UAE ang pantalan nito sa silangang bahagi ng bansa. Nagdagdag na rin ng mga pipeline at riles ng tren. Matindi ang epekto ng krisis sa mga bansa sa Middle East na inaatake na rin ng Iran.
1: Our energy exports will not be held hostage, nor will our trade and economic activity. The UAE was built on forward thinking and swift implementation. Faced with this crisis, we are applying that same approach, anticipating vulnerabilities, acting decisively, and building greater resilience into our economy and infrastructure.
0: Puspusan ang pagpapalakas ng Polish military. Nagsagawa ito ng live fire exercises nitong Lunes gamit ang bagong hardware. Target ng bansa na magkaroon ng pinakamalaking army sa Europa. Dadagdagan na rin ang mga factory arms nito. Katabi ng Poland ang Ukraine na kasalukuyang nakikipagdigmaan sa Russia.
2: Kiedyś byliśmy tylko odbiorcą sprzętu.
3: Once, we were merely a buyer of equipment. Today, with the Safe Security Action for Europe program, following the largest investments in the Polish military in years, and also in the Polish arms industry. The head of the Polish Armaments Group is with us, along with the entire management board, employees, and representatives of many companies. We want this equipment to be showcased and purchased worldwide. Poland is moving from a purchasing country to a major producer.
0: Nag-post sa social media si US President Donald Trump ng isang mapa kung saan pinalitan ang pangalan ng New Mexico bilang New America. Ito'y sa gitna ng tumitinding tensyon sa trade negotiations sa pagitan ng Amerika at Mexico. Ayon kay Trump, nakatanggap siya ng mga mungkahi na palitan ang pangalan ng New Mexico at nagustuhan niya ito. Una nang ipinag-utos ng US President na tawaging Lake America ang Lake Ontario matapos mabigong magkasundo sa kanilang trade negotiations sa Canada. Muling kinumpirma ni King Charles na mananatiling non-working royals ang kanyang bunsong anak na si Harry at ang kanyang asawa na si Meghan. Bumalik sa UK ang mag-asawa at kanilang mga anak na doon na rin magpapatuloy ng pag-aaral. Ayon kay Charles, maituturing na private citizens with commercial and charitable interests si Harry. Wala pang komento ang Buckingham Palace tungkol dito. Tingnan natin ang daloy ng traffic ngayon sa Commonwealth Techno Hub. Moderate to heavy na ang lane na papuntang Elliptical Road habang bumibigat na rin ang traffic papuntang Fairview. Ito naman ang traffic situation sa EDSA West Avenue. Bumibigat na rin ang daloy ng traffic papuntang Timog.

0: Sama-sama nating harapin ang umaga. Muli ito si Willard Cheng para sa Metro Morning. Live at nakasimulcast sa Melo 947 BFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Manatiling nakatutok. Susunod na ang memo. Good morning, Corina.
1: Hi, good morning. Saan kaya gumising si Speaker Martin Romualdez?
0: Sa ospital pa rin.
1: Sa ospital pa rin. Ayun.
0: Sabi nga ni Charmaine Abong, reporter natin na nakabantay doon sa Cardinal Santos Medical Center, magkakaroon ng press con si Secretary Remulla ngayong umaga.
1: Ah, wow. Mm. Okay. So, aabangan natin yan, ano? Mm. Dahil, syempre, ang mga tao parang hindi pa rin makapaniwala. Pero meron din ako nakausap kagabi, mamaya ikukwento ko sa'yo kung ano ang kanyang mga haka-haka.
0: Mga teorya.
1: Oo, yung kanyang mga teorya. Pero ang punot dulo ay gusto talaga ni Pangulong Marcos na may mapatunayan siya sa taong bayan. Para isinabay talaga niya yung sinasabing kanyang kakampi, kamag-anak pa, doon sa pagkaka-aresto rin kay VP Sara.
0: Isagad na niya. Arestuhin na rin si Zaldico.
1: Well, yun ang tanong ko. Ano ang magiging komplikasyon dahil wala dito si Zaldico? Pupunta daw at lilipad si Secretary Remulla papuntang France. Okay. Eh dahil, syempre, in-announce niya, pupunta na yon ng Afghanistan. Manatili pong nakatutok. Susunod na ang memo.

0: What song best describes yung sacrifices mo na nagawa?
1: Magandang gabi, ako si Raya Capullo.
2: Ako naman si Dexter Canino. Basura na naman, hindi pa rin titigil ang MMDA sa paglilinis ng garbage truck redemptorist channel sa Paranaque City.
1: Sinusulong ang 20% discount sa internet load para sa mga estudyanteng sumasailalim sa online learning.
2: Sa masama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.
3: Politico Nightly.

YouTube channel at DWAR Abante Radio 1494. Good morning sa inyong lahat. Ako si Corina Sanchez Rojas. Dito na po tayo sa usapang totoo, may konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo.

0: Masarap matulog kung ganitong panahon.
1: Oh.
0: Alas 7 yung ating programa, di ba?
1: Yes.
0: 7:30.
1: 7 ang news, tapos 7:30 ang memo.
0: 7:30, oh. Ayun, oo. Biro mo gumigising ako, 6:30.
1: Wow.
0: Oo, ang bilis ko, ha? Excuse me. Kahit malamig, may konting pag-ulan-ulan. Nako, hindi kailangan mag-aircon. Para sa ating maagang kumakayod sa trabaho, eh, kailangan nating pumasok ng maaga katulad ng ating mga kababayan nakikipagsapalaran dyan sa pamamasahe, pag-commute. Para sa atin namang mga maswerte, eh, kung ikaw ay aarestuhin at pero pagpapahingahin ka naman, di ba? Ay, uso yon ano? Uso.
1: Makapagpahinga habang
0: inaresto? Hindi, uso na pag inaresto, nasa ospital.
1: Ay, oo nga eh.
0: Di ba? Oo. Bakit ganun?
1: Sintomas ba yan ng kung ano?
0: Sintomas ng kung ano. But you know, we cannot blame all these people. First of all, ito malinaw ha, they are innocent until proven guilty. Hindi ba? Para malinaw, kahit si VP Sara, hanggang hindi talaga napapatunayan ng korte, eh kasi naman yung impeachment court, political naman yan, di ba? Hanggang hindi napapatunayan ng criminal court, ayan, you are innocent. Nagkataon lang in the case of plunder cases like kay Senator Jinggoy or Senator sino pa ba? Senator Revilla, pero siya ay na downgrade yung kanya. Senator Marcoleta. At ngayon kay former speaker Martin Romualdez, they're still innocent until proven guilty.
1: Sa katis gumugulong na yung prosesong legal at may pagkakataon na silang sumagot talaga ng formal.
0: Correct. At saka, yung ebidensya talaga ang magsasalita dyan. At, yun na nga lang, talagang ang plunder, kailangan nasa likod ka ng rehas na bakal. Oo, habang hinihintay mo yung kaso mo. Pero at least nakakapagpahinga, kaya ang ating word of the day sa ating memo speak ay warrant of arrest.
1: As in rest.
0: As in rest.
1: Pahinga. Warrant of our bed rest, ganun. Correct. Ang ibig sabihin nito ay ang arestong hindi ka dapat matakot dahil ang pulungan mo ay malamig na kwarto at ang parusa mo ay 8 oras na tulog.
0: Grabe naman kayo magsalita. Hindi naman ganun.
1: Oo nga.
0: You think nakakatulog ngayon yun? Siyempre. Pero baka may sedative,
1: diba?
0: Ano? Oo. Kasi, well, ang sabi ng doktor na panininigan daw ng doktor ay mayroon talagang matinding anxiety attack si former speaker at kung ano-ano pa na hindi pa niya sinasabi. Wala pang official medical certification.
1: At nag-motion na yung kampo niya for para manatili siya sa ospital. Pero syempre, ang husgado, kailangan muna ng assessment yan. Independent assessment.
0: Independent assessment.
1: Bago sa pagbigyan.
0: Oo, ganun. Pwede ka bang turukan para magpalpitation ka? Meron bang ganun? Meron, ha?
1: Meron din, oo.
0: Oh, may ganun din. Well, anyway, ito po'y hindi... Alam mo, naiisip ko dito sa mga taong nakukulong, naaaresto, yung pamilya nila. Ano, hindi ba? Para yung mga anak, wala namang kasalanan yung mga anak. Pero siyempre, nagdudusa ang mga ang ilan nating mga kababayan. Ano? Pero tingnan po natin, kailangan talagang gumulong

0: umikot ang gulong ng hustisya. Samantala, ilang araw lang ang pagitan ng kapwa paghahain kina Vice President Sara Duterte at dating House Speaker Martin Romualdez sa kani-kanilang mga warrant of arrests. Si Romualdez ay nahaharap po sa kasong plunder sa pagkakasangkot sa flood control anomalies. Si VP Sara naman ay may kasong grave threats sa pagbabanta sa buhay ng presidente. Makakaapekto ba ang kaso ng bise sa impeachment trial na dinidinig sa Senado? Hmm. Oo, palagay ko meron.
1: Oo,
0: meron yan. Kasi pag napatunayan sa criminal court that she's guilty of grave threats, ano na ang excuse ng mga senador to vote for acquittal?
1: Pero ang tanong sana, Corina, kaya kaya ng regular court na kumbaga pabilisin yung proseso para umabot bago ang decision day sa impeachment court? Sa tagal kasi ng gulong ng hustisya sa bansa, di ba? It takes years bago magkaroon ng decision sa isang lower court.
0: Well, ako ba ang tinatanong mo? Okay. Kung ako ang tatanungin mo, real talk lang, hinala lang naman ito, hindi ko mapapatunayan. O, wag na natin sabihin hinala ko. Hinala na lang ng kausap ko kagabi. Ang hinala niya, may usapan na yun. Yun ang sabi niya, hindi ba? Well, that is to say that our justice system is also corrupt. Hindi natin mapapatunayan, pero yun ang suspecha. Kaya yung timing daw ng habang nililitis sa impeachment, meron na kagad kaso sa criminal court.
1: Yes.
0: Medyo kakaiba yun, pero hindi illegal. Itinayming talaga. So, palagay ko lang, prediction ko lang, mamamadali yung kaso.
1: Kasi nga naman, 2 years na after mangyari yung supposed threat, ngayon lang humantong talaga sa RTC at nagranawano na pares. Kasabay pa, no, impeachment trial.
0: Diba? So, yun ang problema pagka kalaban mo ang administrasyon. Hindi ba? Sa bansang ito, kasi is any branch of government really, truly independent? I'm not sure about that.
1: Sa textbook lang.
0: Oo, sa libro siguro. Naging malaking issue naman kamakailan ang milyon-milyong pisong halaga ng gamot at medical supplies na na-expire lang sa pangangalaga ng Department of Health. At ayon sa DOH, nire-review na nila ang sistema sa pagbili, pamamahagi at monitoring ng mga gamot para maiwasan ang pag-expire ng mga stock. Is that an excuse na yung kanilang sistema ay deficient? Mayroon bang pagkukulang ang ahensya at may nakikita bang korupsyon sa pagbili at pag-imbak ng sobrang daming gamot na nasasayang lang? Una, hindi sobra yan. Marami pong nangangailangan dyan. Una, ano-ano bang klase yung mga nag-expire?
1: Oo nga,
0: alam ba natin? Pwede ba nating alamin ano-ano ba yung mga nag-expire na mga gamot? Kasi kung ano mang klaseng gamot yan, ang daming may sakit sa Pilipinas na hindi na cannot afford yung mga gamot na ganyan.
1: Sana man lang na monitor at may announcement na warehouse sale para pumila na doon yung mga nangangailangan talaga ng gamot.
0: Oo. Pero palagay ko, gusto lang talaga nilang bumili kasi may patong. Tingin ko lang ito. Lahat po ito ay suspecha. Okay. So, dahil ang kanilang interest lang ay kumita, hindi, wala na silang pakialam kung ano man yung merchandise na yan.
1: Ay, nako.
0: Hindi ba? Kaya nakalimutan. O, ito naman ang pangatlo natin pag-uusapan. Inanunsyo ng Department of Energy ang pagpapatupad ng big-time oil price increase. Ano ba yan? Ng mga kumpanya ng langis sa bansa ngayong araw. Ano ba yon? O, ayan. Dahil pa rin daw yan sa tumitinding gera ng US at Iran. Asahang tataas ng higit 4 na piso hanggang halos 6 na pisong dagdag presyo sa mga produktong petrolyo ang sasaluhin ng ating mga motorista. May inaasahan kayang tulong ang sektor ng transportasyon sa panibagong dagok na ito sa bulsa ng mga motorista. Hindi lang yon, may kausap tayo na mula sa isang airline. Sabi niya, yun daw ang problema din nila ngayon. Kasi kahit na gusto nilang manatiling mababa ang kanilang presyo, maraming mga nag-uuwian sa mga probinsya, even local flights, hindi ba? walang choice kundi taasan ang pamasahe rin ng sa ticket ng eroplano.
1: Talagang domino effect na yan, eh, no? At di pa matapos-tapos. Siyempre, susunod na dyan yung mga presyo ng pagkain.
0: Correct.
1: Tapos, akala natin, humupa na nga yan. Eh. Bumaba na ng kahit paano yung presyo ng gasolina. Mm-mm. Tapos ngayon, kanya-kanyang diskarte na naman ng mga Pilipino. Halimbawa, may mga membership, supermarket membership clubs na nag-offer ng discount sa fuel. Ayan, o yung mga credit cards na may mga bawas din sa presyo pag nagpapagas.
0: Oo.
1: Kaya nagkukumahog yung iba, magpapamember na rin.
0: Ah,
1: para mapamenos lang
0: ganun
1: sa
0: ba
1: pagpapagas.
0: Yun? Akala ko nagbilihan na sila ng rubber shoes, maglalakad na lang sila.
1: Kasama na rin.
0: Di ba? Oh, so, palagay ko, papatok ang ano, ang angkas ngayon.
1: Angkas.
0: Ang angkas kasi mahal ng gasolina. Ayun. Lahat bubusisiin, lahat aalamin, lahat babalansihin dito sa Memo.
2: Healthcare should never be out of reach. In this episode, discover how generic medicines have transformed access for affordable healthcare for millions of Filipinos. Journey through the story of Genetica Drugstore, from the vision of its founder, Teodoro Ferrer, to a mission driven by compassion. It's a story of hope and making a difference, one life at a time. Pay it forward. Before the markets react,
3: 61 pesos and 70 centavos. That's where the peso opened this morning.
2: Before the headlines shape the conversation,
3: the government spent far more than it earned in July, pushing the budget deficit.
2: Get fresh perspectives on the latest developments,
3: where business, markets, and the economy come into full view. We have these stories and more. I'm Margot Salcedo. This is Business 360.
2: Business 360 with Margot Salcedo. Weekdays at 10 a.m.
4: Pero Tito Ramit, may tanong lang ako.
2: No matter how much we try to save electricity, why does the power bill just keep going up?
4: Ay, yun ang reklamo. Oh.
2: Join NEA Administrator Antonio Almeida and ERC Chairman Attorney Francis Juan. What's the point of power in the Philippines? With Ronnie Puno.
5: Usapan natin lahat yan.
2: And Alex Caleja.
6: Ano ba talaga?
2: What's the point?

0: Arestado na sa kasong plunder sina dating House Speaker Martin Romualdez, resigned Congressman Sal Dico at dalawang iba pa. Pero hindi pa umiinit ang kanyang kaso, ang dating leader ng Kamara humirit na. Sa ospital daw muna siya mananatili pansamantala.
1: Ilang araw bago arestuhin ang dating House Speaker, si Vice President Sara Duterte kinasuhan din. Makaka-apekto ba ito sa kanyang paglilitis? Yan ang usapin.
0: Nang tanungin po namin ang taong bayan, kumbinsido ba kayo na guilty si VP Sara dahil sa video ng pagbabanta niya laban kay PBBM?
2: Napanood ko rin po yung lumabas sa social media na pagbabanta niya sa presidente natin. Kaya kumbinsido po ako.
3: Meron kasi nagbitaw siya ng masasamang salita na meron siyang liability doon sa binitawan niya na pagbabanta, na akusasyon niya. Kaya siguro meron siyang pananagutan.
2: Hindi kumbinsido unless na hatulan siya ng guilty. Meron po tayong job process, di ba po? So, para sa akin, hindi. Baka nasabi niya lang bagay na yon dahil siya stress sa nangyayari, di ba? Kahit naman po sino makakapagsalita ng mga ganong bagay kapag siya ay masyado nang iniipit.
4: Hindi pa naman napapatunayan ng korte na guilty si Sara sa pagbabanta kay President Marcos.

0: Aba, marurunong. May mga basihan ng kanilang mga
1: job process, alam din nila.
0: Oo, alam din nila yung job process, di ba? Para talakayin po ang isyong ito, makakasama po natin ngayon via Zoom, si Attorney Domingo Cayosa, dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines. Magandang araw po, Attorney Cayosa. Maraming salamat sa inyong oras.
2: Good morning, Corina Willard, at magandang umaga sa ating mga kababayan.
0: So, Attorney Cayosa, matagal na pong may usapang may political dimension ang pagpapanagot kay Martin Romualdez. Ngayong umabot na sa pagkakasampa ng plunder case at paglabas ng arrest warrant, gaano po sa tingin ninyo kaseryoso ang posisyon ng administrasyon na talagang tutuluyan nila ang dati nilang kaalyado?
2: So far, so good. Mukhang seryoso naman. Unang-una, Corina, itong sinampan ng hindi naman sa administrasyon ito sapagkat theoretically, wala namang control ang presidente sa ombudsman. Pero siyang nagtalaga sa ombudsman . At mabuti naman na nagtalaga siya ng matapang-tapang na ombudsman at may ginagawa compared to the previous ombudsman. Pero kung titignan natin itong sinampang kaso, hindi ordinaryong kaso . Without bail ito, plunder. So seryoso at kinakailangang bantayan natin kung ang judiciary, which is a separate branch of government, seryoso din. So far naman, mukhang seryoso kasi pagsampa ng plunder case, agad nag-issue ng warrant of arrest. So meron ding determination, independent determination ng Sandigan Bayan na there is reasonable ground to believe that plunder has been committed and the respondent speaker, former speaker Romualdez, is probably guilty of that crime. So far, so good. At in-implement naman kaagad ng kapulisan. Kahit nga nasa hospital. Sinasabi niyong arrest, di ba? Mm-hmm. Arrest, talaga namang pinuntahan at hindi naman kinakailangan. Nilagyan pa nila ng props ng CIDG. Hindi naman talaga kailangan yun. Importante lang, i-arrestuhin ninyo. So far, so good. Tingnan natin kung matibay ang ebidensya at hindi mag-grant ng bail ang korte at mabilisan at transparent yung paglilitis dito.
0: Ayun, kasi nga po, unlike, for example, the others, no, like in the case of Senator Marcoleta, parang malinaw sa tao kung ano yung basis o yung ebidensya na basihan ng plunder case laban sa kanya. Pero dito po, kay Speaker Martin Romualdez, I remember that ang madalas sabihin ng kanyang mga attorney, ng kanyang mga abogado, the evidence will speak for itself. So ang sinasabi po ninyo, sa panig ng ombudsman, kumbinsido sila, tumanggap umano si Ginoong Romualdez ng 7.44 billion pesos in kickbacks. Yun na nga lang, walang clue kung ano po ang kanilang basihan. So do you think it is possible mangyari kay Speaker Martin Romualdez ang nangyari din kay former Senator Bong Revilla, na sa kalaunan, maa-assess na hindi sapat ang ebidensya at siya ay papayagang mag-bail?
2: Sana naman hindi, no? At kaya nga ang sabi ko, ngayon na the ball is in the court of the Sandigan Bayan ng judiciary, bantayan natin ang galaw ng mga hukom. Kasi yung pati nga dun sa questionable decision ng Sandigan Bayan pag granting bail to former Senator Revilla, binasa ho natin yan, mukhang mas matino yung dissenting opinion nung isang justice kesa dun sa dalawa. Questionable ho yun at naintindihan natin kung bakit pumapalag at may mga insinuations ang ombudsman na mag-soul searching ang judiciary sa kanilang sariling mga kasamahan. So, bantayan natin ito. Of course, kasi bago lang yan, hindi natin alam kung ano yung theory of the prosecution. Pero kayong nasa media o sino mang interesado, pwede nyo naman tignan yung record. Hindi naman yan sekreto. Mm-hmm. It's a public crime and anybody can look at the court record. So maganda na tinitignan nyo yan para mabantayan natin ang Sandigan Bayan.
0: Ayan, kasi po...

0: ang pagkakaalam ko na raffle po sa parehong division, ano po, parehong judges, ito pong kaso ni former Speaker Martin Romualdez as that of those who decided on the case of Senator Bong Revilla.
1: Well, yun nga, ganun naman talaga ang proseso. So, maaring maswerte siya at yung siguro yung iba parang nangangamba na baka yung pinagbigyan yung plea ng dating Senador Revilla na makapag-bail, eh baka gagawin na naman dito kay Speaker Romualdez. But magkaiba naman ito eh. So maganda nga na this early, inuusisa na natin ng mga watchdogs, ang media, ano ba yung nakalagay ng mga ebidensya. Kasi yung pagtimbang at kung maniniwala tayo dun sa proseso at rules ng ombudsman, yung additional requirement na hindi lang dapat merong prima facie case, kundi there should be reasonable degree of certainty of conviction if filed in court, na linagay ni dating DOJ Secretary Boying Remulla dun sa mga prosecutors ng gobyerno, nung pumunta sa ombudsman, linagay din niya yan na additional requirement. So if they are true to that standard, eh dapat mas matibay talaga yung ebidensya na hawak nila bago sila nag-file sa Sandigan Bayan. So I would presume, give them the benefit of the doubt, na talagang with reasonable certainty of conviction. Ang problema natin yung Sandigan Bayan. Tingnan natin, bantayan natin, at panagutin din natin sila. Kasi dun sa naunang kaso na ni Senator Bong Revilla, sa tingin ng marami, questionable yung pag-grant ng bail. At pati yung isang kasamahan nila na justice, kung babasahin mo yung kanyang dissenting opinion na dapat hindi bigyan ng bail, eh mukhang mas matino kesa dun sa majority opinion. So bantayan natin ito, baka ganun uli ang mangyari.
2: Oh. Attorney Cayosa, ito pong hiling ng kampo ni former Speaker Romualdez for continued hospital confinement. Ano po ang magiging implication nito sa kaso at ano-ano po yung mga senaryo na inaasahan po natin after may file itong motion na ito? At may pagkakaiba ba ito sa hospital arrest, sir?
1: Well, confinement kasi hindi naman yan. Of course, arrested naman siya. So kahit naka-confine ka, ang status mo, arrested pa rin. Diba? Pero hindi na dapat maging issue yan eh. Kung totoo yung Sandigan Bayan, simple lang, ngayong araw na ito, utusan ang kanilang sariling doktor para evaluate ang kondisyon ng Speaker Romualdez. Nasa rules nila yan, na hindi sila magre-rely lang dun sa sinasabi ng hospital, private hospital where Speaker Romualdez is confined. Maari sila, kagaya ng Senate Impeachment Court, kagad magpadala ng doktor nila at i-assess nila independently, totoo ba na hindi siya pwedeng makulong o talaga bang meron siyang kapansanan. So kung meron, edi karapatan naman niya o privilege naman niya na sa hospital muna siya hanggat gumaling. Kung wala, edi i-require pa rin nila na ilagay siya sa kulungan, no, under preventive detention unless bibigyan siya ng bail.
2: And Attorney Cayosa, gaano kahalaga na mahuli rin si former Congressman Zaldico na co-accused po ni Congressman Romualdez dito?
1: Well, very important yan. Kasi kung co-accused niya, eh baka madidelay yung kaso. Kasi nga, wala yung isang akusado eh. So, yun ang ano. Baka gagamitin yan as a delaying tactic. So, maganda rin. Sinasabi ngayon ng gobyerno, dapat noon pa siguro, eh nakikipag-usap na sila sa French government. At kumbinsin ito na huwag nyo na yung bigyan ng asylum, shortcut yun na, pauwi nyo para managot siya dito. Seryosong kaso ito.
0: Pero hindi po ba, Attorney Cayosa, kapag inanunsyo na pupuntahan na natin ang gobyerno ng France, edi siyempre lilipat lang naman po ng bansa yun para doon naman magtago, hindi po ba?
1: Maari naman, but you know, ang tanong dito, ba't ngayon nyo nang pupuntahan? Di ba dapat noon pa? Diba?
0: So, okay.
1: Yun. Kalawa, wag lang yung France ang kausapin nyo. Lahat ng mga meron tayong diplomatic relations, because, you know, we have to convince these other countries that we are serious in our accountability mechanisms at saka totoo itong mga

0: kaso na ito, hindi lang politikahan. So, importante. Kasi yung mga bansang ito, matitino naman sila. Hindi, ayaw naman nilang maging coddlers ng mga mandarambong. But siguro lang, may duda sila sa kaseryosohan natin, baka politikahan lang ito, may sapat na ebidensya pa. That's the duty of our ambassadors, DFA. Kausapin yung mga iba't ibang bansa na maaaring pagpuntahan nito para ma-restrict at ma-limit at makipag-cooperate sila na panagutin ito. Corruption ito eh. Ang mga bansa sa Europe and many other developed democracies, they restrict sila against corruption.
1: Okay, sir, isn't there a body that encompasses all of the EU members? Kasi po, mahirap yata yung bawat bansa sa na posibleng pagtaguan ni Ginoong Saldico ay kakausapin. Ano po, isn't there like a group where you can ask for assistance na lahat na po ng mga bansa ay makukuha ang kooperasyon?
0: Meron naman. Halimbawa yung United Nations, halimbawa yung European Union o yung Interpol. So, dapat transparent ng gobyerno. Siguro sinasabi nila, hindi muna natin sabihin sa taong bayan kasi it has an aspect of security and intelligence gathering, di ba? But they have to produce results.
1: Okay. So, how important? Nakaka-apekto talaga na wala po si Saldico dito. Ano po? But how critical is it that he comes here, that he testifies against his co-accused?
0: Well, from what we know, publicly available data, mukhang hindi naman yan ganun ka-critical. Why is that? Kasi nagsampa ang ombudsman ng plunder case. Hindi naman nila testigo si Saldico eh. That important. And you know, it would be foolhardy for the ombudsman to rely on Saldico. Right. Hindi nila ito hawak eh. So sino ang hawak nila? Yung mga natitirang mga maleta boys na naghain ng individual affidavits. Kasi yung joint affidavit talagang hindi ka panipaniwala yun. Eh ngayon meron silang individual affidavits. Hopefully, baka itong si Secretary Bonawan for all it's worth, di ba? Kasi i-discharge siya as a state witness. Eh baka dito kakanta siya dapat, di ba?
1: At baka,
0: ang maganda dito, mukhang nagawa ng ombudsman ng kanilang homework, pati yung mga dummy corporations, binanggit na nila eh. Maganda yung ganun kasi pag corporation ka, dapat may record ka. Meron kang general information sheet every year na sinasubmit sa SEC, under oath yan, meron kang income tax, meron kang corporate officers, meron kang minutes of board of meetings. So pwede ho nilang tingnan yan. So kinoconnect na kasi nila itong mga dummy corporations na pinagdaanan ng mga pera na nakulimbat daw. At pati dollar accounts. Kasi yun ang style ng mga mandarambong eh. Sa dollar accounts silang nilalagay. Kasi hanggang ngayon, hindi pa nababago ang batas at ang jurisprudence tungkol sa dollar accounts.
1: Okay. So, parang ano, lumalabas po na baka meron po talagang kinalaman na ang testimonya ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na yun din ang hinala ng kausap ko kagabi, na sabi nga niya, baka kaya binigyan niya ng ano, ng status na state witness dahil nga sa laki ng isda na pwede niyang ihain, hindi ba, dito sa korte. So that's a possibility, hindi po ba, na si Secretary Manuel Bonoan ang talagang namingwit dito po kay a former speaker?
0: Hindi lang possibility, Corina. Dapat it's a reasonable expectation on the part of the public na tatanggalin mo siya sa plunder case. Tapos, hindi naman pala siya magtetestigo laban sa lahat. Selective lang. Kalukuhan yon, di ba? So, that's expectation. Kasi siya, alam niya yung buong Pilipinas eh. Yung mga iba so far kasi limited ang knowledge nila. So, dapat naman gamitin siya as witness. And I suspect, kaya malakas ang loob ng ombudsman, mabigat yung manggagaling na testimonya sa DPWH Secretary. Kasi he's supposed to know the whole picture. At ito naman si Speaker Romualdez, at that time, siya ang Speaker of the House. So malamang nag-uusap yun.